0: tambal akong itambal ni ini apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa may problema lo. Ali anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Mao kini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
4: Pasalamat po, Pastor, sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha sa adlaw, gikuha na mo dito sa naawan kay dinitod siya kalakaw. Kay oh. Kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BG Max tulo ka buok. Singala siya nga nilyok-lihok na iingit siya kabaro.
3: Oo. Oh.
4: Dayon, gipalitan ako siya BG Max ba sa atong niatong maramag niato ko. Karun, kaluloy sa Ginoo, naulian na sa Pastor, makalakaw na siya. Tingala na akong mama nga, migawa siya sa siya, ni Adto na siya, siya na naning kamot, nakalakaw siya.
3: Pila siya kaadlaw nga, dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa sa sanaawan?
4: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya
3: sa potassium. Ah, okay. Karun, okay na siya?
4: Okay na siya ron, Pastor.
3: Salamat.
4: Sa Ginoo nga, makalakaw na gid siya.
3: Okay. Kinsa kanini o taga-asa?
4: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa barangay Mauswagon, Don Carlos.
3: Salamat kay Igan ha, salamat.
5: Oy, Mare, gahinuktok mali ka.

0: diha.
1: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
0: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Happy anniversary.
4: I love you. So beautiful.
3: Akong gift ni mo.
4: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di apa?
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakabantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Lu, nganong katakian ka man?
11: Sakit kayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
10: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
12: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
13: Igan, may buntag ni mo diya, kaibigan.
14: Oo, kada sa busy mag-pastor mo na akong gipalit na gitambal na po sa bukol sa akong suso.
13: Bukol sa imong suso. Okay.
14: Oo, maura na din sa kada po sa kanang gumbo sa itlog. Maura din sa kong gito mga igan. Sige na kong padala kang BBL si Ana sa kanang mana siya balinsya.
13: Igan ka nang, unsa na kadugayon nga na ay namaligtan mo na ibukol diya sa imong suso?
14: Kuan siya igan, mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
13: Ga, sakit siya ang ngulungol, unsa man?
14: Oo, kanang magkuan sa bukitikra po siya.
13: Unsa ni tabo sa imong kanday, pabutang, gibutangan mo, gipatuluan o giimnan, unsa ni mo?
14: Ako siyang gikuan, ginainom siya kada kanang kadlaon.
13: Okay. So, unsa ni tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
14: Una, anam ra siya og kahili.
13: Ano? Nahili siya.
14: Ano siya og kanin yan? Napa siya bukol, mara na lang sa kanang mga mama sa tudlo, bitaw ka na ko.
13: Ah, okay. At ganiya, murag kuan sa itlog, at murag yelo sa itlog, or?
14: Sa una, primero, pag tugod ako, pag inom igyan, kanang murag yun siya, kanang isa nang pinakadako, bitaw yun sa itlog.
13: Ah, okay.
14: O, inanak kadako.
13: So?
14: Mura na siya kung gikon, kay, kung dito sa karana ang din kong paminaw anak dito karang naay magsisi mo nila gyud mo nang sige na din kung pala si anak
13: taga asa ka igan o kinsa ni palayog
14: mira diri sa plantatan igan Susan Angga ni
13: ah, okay Susan Angga salamat igan Susan salamat sa pagtawag.
2: Hala, kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkaimo. Mahal nino.
15: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo.
2: Naa pa di ay na.
16: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
15: Kanindot no?
16: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
15: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na tadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
16: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: Mo 98.5

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Alas 8:15, kamo padayong naminaw sa to programang Baroganan. Pasaylo ang medyo na nawa na putol na gidong atong balita gumikan kay dunay problema sa atong apps. Ahay. Jan paint and sticker mo tin sa imong sakyanan. Gamit ang Nano Ceramic og 3M sticker sa truck multi-cab utanan klasing sakyanan. Samtang ang Jan Doloring motahi sa tanang klasing school and office uniforms og mga athletic uniform. Ananay mutang sa hagkol tapad na gyud na sa Booster Gas Station. Cellphone number 0916-841-0722. Pangitaa lang si Jan Jan Natingka. O gusto gyud mo authentic Indian nga pagkaon? Para mo nakaadtog Indiag nakakaon o biryani. M's Biryani House Diaz Lumbo. Ang M's Biryani House, og paingon mo sa Lumbo, badayla na ninyo, na gipinturahan niya yelo niya doon ay littering itom. Ang naka-littering M's Biryani House. Authentic Biryani Rice. Sa M's Biryani House, anaka nila ang chicken biryani, chicken masala, beef biryani, beef masala, spicy egg with pita bread, chicken curry. What? For bookings and reservations, tawag 0915-746-3266 or 0951-808-1940. Pangita lang si Gigi Orungan ang tagiag tagdumala sa M's Biryani House. Kaon mo diha sa ilang biryani, chicken biryani, balik-balik na gyud mo. Promise. Lami gyud. I will be honest, lami gyud. Yoko Grill and Food House diha sa Gol. Mudawat og bunyag, birthday, kasaluban pa mga special occasions. Gadawat og silag mga food race order. Barato na lamian pagyo kayo tinudan, timplang bahay. Lutong pang bahay og presyong pang bahay. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangitaa lang si Emily Sabado Okoy, ang tag-iag tagdumala sa Yoko Grill and Food House Hagol. Bernal Restaurant Sofia Trading and Agrivet. Basta bugas, walay sagol o walay baho. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Restaurant Sofia Trading and Agrivet. Ana usab kanilang mga agricultural feeds and agricultural products. Ana nimutang sa Guillermo Lavinia Avenue unahan ra na sa Robinson's Grocery. Ipa nag-iya gidumala ni Lito and Isid Bernal. Pastilan kapaspas sa oras but pasaylo ang naputol gyud tag katulo. Gumikan sa ato ang apps application. Dunay problema. Kining nahibilin na to nga programa, nahibilin nga gutlo sa atong programa, ako niyon ning hangyo sa mga naminaw sa tag-satag sa Caridio Sets. Doon na yun ko ihangyo kaninyo. Doon na may kakaubanan din itong una noong anakaroon sa medyo malubhang karamdaman. DJ Ree is in serious condition. I will be honest. Maluod yun ko aning bata. It is because in town, wala biya ni ginikanan, unya siya pa'y nagpa-eskwila sa yung iksoon, niya, pila na ni siya, mga bulan na ni siya yung taon nga nagsakit, wala nakatrabaho, Well, I would like to thank the city government of Valencia. Ngayon taon may nagtabang. Atong Mayor Amigalario, inabagan usab sa atong akinang consultant nga si former Mayor June Galario kang Vice Mayor Cecil Galario. I would like to thank them. Oh. Ako kinasingkasing magpasalamat sa ilang suporta in taon ang city, in taon ang nagabaga. But then again, mauo naman po milagi sa sigig pangayo, eh, looy po lagi, no? So, wala naman yun. Perteng lisura yun. Looy yun kayo. Yung isono, naka-eskwela, yung lula, siya pa'y gabuhi, no? Pait yun. As in, pait sa tanang pait. Niya karon na siya sa serious nga kahimtang gani gitubuhan na in taon. He is, she is really in a serious condition. So, pasidan pa ita. Bata para ba ni si DJ Ray? I think Ray is 24, 25 years old. Bata pa yung kaini nga. Bataan ni. Nagin siya sa medyo. Serious yung kaya yung kahimtang karon gat gitubuhan na aron kaginawa. Again, sa mga naminaw sa tag-satag sa Karadio Sets, kining akong programa nga nahibilin, akong nalang ning ihangyo sa mga nag, mga naminaw sa tag-satag sa Karadio Sets. Basig doon na mo'y sobra-sobra diha sa inyong kwarta, bahala ginagmay, ang importanteng nakibulpin diha wang. Doon nalang mahatag, matunol nga to sa mapampalit og tambal on anything nga kinahanglan. Labi na giyad sa pamilya in town. Wa magini pamilya lagi. Wa naman ni amahan o ginahan. Ya, ang yang lola na arpon siya siya po'y gabuhi. Yang ikson. Yung pasang ikson, pagkaon, galison. Wala na giyad. I will be honest. Looy na giyad kayo. So sa mga naminaw sa tag-satag sa Karadio Sets, basig doon na mo'y sobra-sobra niya. Ato in town tabangan ni. Ang atong gaservisyo po ni sa kahanginan. No? Si DJ Ree. No? Desiree Diarota. Atong GCAS number 0966-852-3722. Again, atong GCAS number 0966-852-3722. Mahimo ni balik ko bol papel uwang. Basig doon na mo yung mga sobra-sobra diha. Maluoy mo sa atong usa na to kaubanan din ito una. Si DJ Ree, no? Nagyod sa medyo sa Tagalog pa malubhang karamdaman. In fact, galison na gid siya ginhawa, ginatubuhan na. So ang Ginoo ra ginasayod nining tanan og asa tama nang iyang hinulamang kinabuhi nga gihatag ipahulam sa Ginoo ngadto kaniya. So sa baga na minaw, may rata kay ganina pati hinaya gid tong volume. Sa baga na minaw atong GCash number 0966 okay na. 852-3722, bahala ginagmay, amo ginang kinasingkasing ang pagadawaton. Again, GCash number 0966-852-3722. Maluoy ka mo. Maluoy atong kaluyan in town. Si Ree, labi na sa iyang iksoon nga in town. So pagkaon, pagpalit, wala yun, perting paitag yun. Uni akong pasalamatan o sab si Kapitana, na mo ito ay nag-assist yun og maayo. Lunod patay in town si Kapitana. Og tabang ato kang DJ Ree Diarota nga nakaroon sa serious kahimtang talandugon na yun kayo ang kahimtang ginoorag yun na sayod nining tanan. Kamutanan atong basing maluoy mug atong malugwayan gamay ang iyang kinabuhi kay kining kwartaha gamiton pang palitog tambal. Kay medyo nauaw na po mga sigig pangayo sa city.

0: Again, GCash number 0966-852-3722. Ako kinasingkasing nga nakatuktok sa inyong tagsa-tagsa kasingkasing ulpultahan. Ablihi ang inyong kasingkasing. Bahala ginagmay dawato na muna. Atong GCash number 0966. Again, 0966-852-3722.
1: Bigyan pa ng pag-asa, ako'y mabuhay pa.
0: Sakto, tagaan pa na itong pag-asa nga siya masumpayan ang iyang hinulamang kinabuhi.
1: Gulang Panginoong Jesus.
0: Eh, Ginoo man ang nasayod nining tanan ang atong kinabuhi, ipahulam ra nato ni sa Ginoo. Pero og doon natay mahatag nga lugway. Nganong dili nato pagabuhaton alang sa paglugway sa kinabuhi sa usa ka tawo. Again, atong GCash number 0966-852-3722. GCash number 0966-852-3722. Nakapangalan mi, nakapangalan ni siya nga GCash kang May Belga.

Atong lugwayan gamay ang kinabuhi ni DJ Ree. DJ Ree. GCash number 0966-852-3722. Bahala ginagmay kung matigo mo dako o gihapon ka na, makapalit og tambal na gikinahanglan ni DJ Ree sa Matagadlaw. O kunang 15,000, 20,000, isa na nakarisitahan, kidno o kulord. Gatulo gidang akong luha. Daw ginakumot ang akong kasing-kasing sa iyang kahimtang karon. Sa baga na minaw sa tag-satag sa ka-radio sets, pasig doon na mo'y ginagmay diha. Patod palagi sa atong Ginoo, bulahan ang tao nga matinabangon, mapinanggaon, bulahan ang tao nga manggihatagon kay ang grasya sa matag karunog unya, magauban kaniya.

at siya nag- Again, sa Baganaminaw, sa tag-sa-tag-sa ka radio sets. Basig maluoy ka mo atong masumpayan o malugwayan pa yung taon ang iyang hinulamang kinabuhi. Ginoo man ang nasayod sa atong kinabuhi o asar kita taman. Apan ingon gihapon ang Ginoo nga lihok tao kay tabangan ko kamo. Atong lihukon nga makapalit lang yun din taon o tambal. Kapig yun ang kamahal sa tambal sa matag-adlaw. Kada resita, magsigi na lang intawag hangad sa langit. Unsa man intawag ipalit. It has become so serious kaya wala halos madapat nga tambal. Doon ay mahatag sa city, igora po pagawan, wa nasad. Maulaw naman sa itong magsigig pangayo sa itong syudad kaya dili lang isa ka tao po ang ginatabangan sa itong syudad. Sa panudanan sa itong syudad, daghan po ang gaduol. Again, sa mga naminaw sa tag-satag sa Carillo Sets, kaning naibidin nga gutlo sa ato ang programang Baruganan. Akong ipahinungod nga to kang digiri, ilaan ko ito. Alang sa pagpangayog tabang sa katawhan. Pangayog tabang diha kaninyo. Bahala ginagmay kay kung matigom na muda ko orag hapon makapalit na saan sa iyang panginanglan, makapalit og pagkaon. Ayang iksuon og sa iyahang lola. Nga sa iya hapon in taon ka dipindi, pero saon man? Isa nakabulan, wa ka trabaho. I thought that it's not a serious gining sakit. But now, may balaan ako ang gitubuhan ng gideon taon. Ay, Diyos ko po, it's too young. Bata pa si Didjeri. Bata pa kayo. Ikaw siyang bukulad natin. Mga naminaw sa tag-satag sa radio sets. Atong Gika 0966-852-3722. Bahala ginagmay amo ng dawaton diri sa radio kaibigan. Kinasing-kasing ko ginagpagpasalamat kaninyo. Naluoy ko kay bata pag yung kain niya. He has a lot of ambition in life.

Again, atong GCash number 0966-852-3722. Sa baga na minaw sa tagsatag sa Karadyo, it's diin maabot kining atong pagsibya. Dini sa Radyo Kaibigan 98.5. Pidagi ning atong programang Baruganan. Kini si Engineer Romeo Chiang Jr. Nagatuktok sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing na inyong ablihan ang inyong pagpangga ngadto sa atong isig katao. Kaya bulahan ang tao nga maghihatagon kay ang grasya magauban sa matag karunog unya diha kaniya. Again, atong GCash number 0966-852-3722. Sa baga na minaw sa tagsatag sa Karadyo Sets, pinagining atong programang Baruganan. Kini si Engineer Romeo Chiang Jr. Naghangyo o nagatuktok sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Basig maluoy yun ka mo. Basig maluoy mo. Atong lugwayan ang hinulamang ginabuhi ni Digiri. Bata pa kayo siya. Siya sa lot of ambition in life. Dako pa siya kaugmaon. Labaw na ang iyang isoon. Nga gagasalig ang kaugmaon o pagtuon diha usab kaniya. Di pa ang iyang lola nga siya pun ang gabuhi. Ay Lord, forgive me. Pasaylo ako sa mga sagi no. To more than I can be. What a life. You raise me. Again, atong GCash number 0966-852-3722. Naghangi ako kaninyo, maluoy ka mo. Atong lugwayan ang ihang hinulamang kinabuhi. Inuuray na sayo nining tanan. Apan atong tabangan, aron na lang bis malugwayan lang ang ihang kinabuhi. Sa gamay ng kantidad, basic ato pang malugwayan ang ihang hinulamang kinabuhi. Nagin atong GCash number 0966-852-3722.

0: Bigyan ba natin ng pag-asa na siya ay mabuhay? Atong lugwayan in town ang iyang hinulamang kinabuhi. Bigyan natin ng pag-asa ang kaniyang buhay.
1: Manalig lang ako, ikaw ang dakilang manggagamot ko.
0: Again, atong GCash number 0966-852-3722.
1: Noong Jesus, humaba pa sana.
0: Sa mga naminaw sa tag-sa-tag sa Karadio Sets, binagi ning atong programang Baruganan. Ako nagahangi o nagatuktok sa inyong tag-sa-tag sa mga kasing-kasing. Atong lugwayan ang hinulamang kinabuhi ni DJ Ree.
1: Heto ako.
0: GCash number 0966-852-3722.

0: Sa Baganaminaw, sa Tagsatag, sa Karadyo, kini si Engineer Romeo Chiang Jr. Nagahangyo ganinyo, nagatuktok sa inyong Tagsatag sa Kamakasing-Kasing. Basig doon na mo'y galuoy, doon na mo'y ginagmay din. Bisag malugwayan lang nato gamay ang iyang kinabuhi, pinagi sa pagpalitog tambal. Kaysa tinood lang galison ng itsa ginawa. She needs our help. She needs our support. She needs everything kaninyong tanan. Asin pag malugwayan lang kamay ang iyang kinabuhi. She's already in a respirator. Ginatubuhan na yung taon. Ang iyang gininawa, ang gaagi na yung taon sa iyang, sa itawag niya sa iyang throat. Iyang liog niya na yung taon siya gaginawa. What a life! She's too young. Bata pa kayo. Sa Baganaminaw, sa Tagsatag, sa Karadyo Set, sa atong GCash number 0966-852-3722.
1: Kung nag-isa at nalulumbay
0: tayo. Sa Baganaminaw, sa Tagsatag, sa Karadyo Set, ito naging ipaspasan kaya until I'm already 9 in the morning. So, kiting nahibilin nga akong programa gamay. Ako na lang ihangyo ngadto kaninyo. Aron bisag gamay malugwayan lang nato ang iyang hinulamang kinabuhi. Ginoo or may nasayo dining tanan. Apan basin pag sa atong mapalit nga tambal, malugwayan bisag gamay lang ang iyang kinabuhi. Ang atong GCash number 0966-852-3722. Again, GCash number 0966-852-3722.

lang yung kasakitan nga gati ginako apungan nga mutulo ginako luha gabakko giko. Tanaw makita man yung live ko sa Facebook kasi giko trapo sa akong mata. It is because alang kanako bata pa kay siya. Daghan po ta siyang ambisyon sa iyang kinabuhi. Daghan pa siyang pangandoy sa iyang edad. She's very, very young. At the age of 24, 25. Bata pa yung kay ni Jerry. Kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga. Again, sa mga naminaw sa tag-sa-tag sa Karidyo Sets o nagtanaw sa Facebook Live, pinagi ng atong programa ang baruganan, ako nagahangyo kaninyo, bahala ginagmay, kay matigom na budak ko or gihapon ka na. Sag sinintabos, dawato na muna. Gcash 5G's, dawato na muna. Gcash number 0966-852-3722. Again, Gcash number 0966-852-3722.

again sa mga naminaw sa tagsa-tagsag radio sets. Pidagi ni nga itong programang Baruganan. Kini si Romeo Chiang Jr. Muhangyo Galinyo Danan sa mga naminaw. Og nagtanaw sa Facebook Live, basig doon na mo'y ginagmay diha nga may nalang ikapalit na tugtambal, malugwayan gamay ang iyang hinulamang kinabuhi. Right now is gitubuhan na yung taon kay Galisod na ginawa. Ang iyang ginawa, iagi na yung taon sa iyang liog, sa iyang throat. Diha taon gitubuhan aron siya kaginawa. Ginoorin na sayod nining tanan, hantod kanusa ang iyang hinulamang kinabuhi. But then again, atong lugwayan pinagi sa pagpalitog tambal nga iyang gikinahanglan. Gcash number 0966-852-3722. Again, atong Gcash number 0966-852-3722.

sa Bagana Minaw sa Tagsatag sa Karidyo Sets. Ang radyo kaibigan ananimutang at bang radyo na sa NVM sa highway. Second floor EMQ building. Taas na gyud na sa Bank of Makati. Na diri nimutang ang radyo kaibigan. Og inyong ihatod ang inyong hinabang og inyo sang iGcash, pwede ninyong ipada sa GCash number 0966 852 3722.

mama. Once again sa mga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets. Kinasingkasi nga gahangyo gyud si Indian Jang kaninyo. Bala ginagmay kung matigo mo dako or gihapon ka na. Gulgwaya na to gamay ang ihang hinulamang kinabuhi. Kapan ginuor may nasayod nining tanan, pero atong lugwayan gamay, makapalit lang tagtambal aron ikadapat ngadto kaniya. DJ Ri is in serious condition. Nanagit siya sa seryoso nga kahimtang karong panahon na. Ginuorang nasayod nining tanan, hantod asa ang iyang hinulamang kinabuhi. But right now, DJ Ri is in serious condition. Seryoso na gid ang iyang kinabuhi. Gcash number 0966-8523722. Again, Gcash number 0966-8523722.

Bigyan natin ng pag-asa na siya ay mabuhay pa. Pinaagi ng inyong tabang, basig malugayan pa nato ang ihang hinulamang ginabuhi. Bigyan natin ng pag-asa na siya ay mabuhay pa. Pinaagi sa inyong mga hinabang. GCash number 0966-852-3722. Again, 0966-852-3722.

0: Again, sa Baganaminaw, sa Tagsa-Tagsa ka Radio Sets. Ako naghahangyo kaninyo, kinasing-kasing nga paghangyo. Atong kaluyan nga atong malugwayan pa in taon ang hinulamang kinabuhi ni DJ Ree Diarota. Nakaroon siya sa talandugon nga kahimtang, actually, she is in a serious condition. Gitubuhan na ginin taon siya aron kaginawa. She needs medicine.
1: At naniniwala sa'yo.
0: Ay, Diyos ko. Atong GCash number 0966 852 3722.

Again, sa mga naminaw sa tag-sa-tag sa Karin Joseph, kining nahibilin ng mga minuto sa itong programang baruganan. Ako na lang ilaan para sa pag-pangayog hinabang di agad ninyo, pinagin ng atong programang baruganan. Si Indiana Jang, nang kinasing-kasing nga nagatuktok o nagahangyo ganyan tanan sa mga naminaw o nagtanaw sa Facebook Live. Tabangan nato nga malugwayan pa ang kinabuhi ni DJ Rie. She's right now in a very serious condition. She needs medicine. Zero atong GCash number 0966 852 3722. Again, 0966 852 3722. Maluoy ka mo atong lugwayan, kamahi ang iyang kinabuhi. Sag kamay lang nga makalugway, malipay na ko ni anak. God loves a cheerful giver. Bulahan ang tao nga maghihatagon kay ang grasya magauban kaniya. Again, atong GCash number 0966 852 3722.

0: sa mga naminaw sa tag-tag sa radio sets. Pasaylo ang agahilak yung goon. Ayan, gabak ho. Kugay ka naman, suod kayo na kuning bata. Pagsulod na ko din sa radio, kaibigan, naana na siya sa DJ. Sa itig buhat sa mga news, tunga wala pa si May. Gasis gina siya sa ako din sa radio. At that time, she was very, very young. I think she was still in the 20s pag din taon. I mean, 19 or 21. She has a lot of ambition in life. Panahuginan, padayon lang iha. Eskwela lang yun. Eskwela lang yun o trabaho. Matuto na tabangan na nakasulod siya sa city. Salamat po sa Ginoo nga gitabangan po siya nga nakasuod gid siya sa atong syudad isip empleyada. From GO dahimong casual. But then again, niabot sa panahon nga dit gitakbuyan gid siya sa balatian.
1: Ang amo
0: so serious illness. Ginoo rin na sayod nining tanan. Whatever. But pinaagin ng atong programang baruganan. Basig malugwayan pa in taon nato ang iyahang hinulamang kinabuhi. Maluoy mo, pinaagin ng atong programang baruganan. Ni si Engineer Romeo Chang naghangyo kaninyo. Kaya kung ako anak palang kong lusyutan, kung anak palang kong sapian, ako'y matubagan ni tanan. Sa tinuod lang. Kung doon na lang yung ko'y daghang kwarta din ako muhangyo kaninyo. Ako na yung mabaganyan ang tanan. Sao man ang kwarta, mga matay magkita. Wala may magbalo na itong kwarta. Makigatubang kita sa labaw makagagahom nga tapot lawas. Makigatubang kita sa atong labaw makagagahom ug hukman kita sa atong Ginoo at pinaagi sa atong binuhatan. Kaninyong danan nga naminaw sa tag-satag sa ka-radio sets. Bahala ginagmay lang, lugwayan lang nato ang iyahang hinulamang kinabuhi. Maluoy ka mo. Ay, Diyos ko po. Kuan may kubalabalag, isan, sa deri mo hilak man dyan ko, but this one, mangod, I've been so emotional, it is because this girl, kanimangod nga bata, parang, maran na nina ako, akong tawagan ni saya, anak, ikaw nak ba? Eh, pabadlong na ka. Tuos ako, utang buot. Nak, ang tawagin ako na sa iya, anak. Nak, kumusta ka na, nak? Because they had been with me. Mana, o sa'yo, padlogon ako. Nak, ayaw palabig ko, ano magabi, pulaw. Relax, nak, ug pahulay. Kay Lawas, Ray Capital. Sama na inanawag. Sorry, di na, wana. Basiga, palihog nagtawag balik, sir, kay i-on-air ka na akong balik. Sorry, sir, ha, wala na ako natubag kay natanggal din ako ang cellphone kay doon na magkikitawagan. Natanggal na ako ang cellphone si Roel Padriquel. Good morning nimo, sir Roel Padriquel, Des Kabanglasan. Salamat sa pagpaminaw.
2: Inhandog lamang, di ko nina.
0: Again, sa Magadaminaw sa Tagsa-Tagsaka Radio Sets. Pinaagi ni nga itong programang baruganan. Kini si Engineer Romeo Chang Jr. nagatuktok sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Masig maluoy ka mo nga ato lang masumpayan gamay ang iyahang hinulamang kinabuhi. Do ang ginuoran na sayo din ng tanan. Apan pinaagi ng inyong tabang pasig ato pang malugwayan ang iyahang hinulaman nga kinabuhi.

sa Baganaminaw sa Tagsa-Tagsa Radio Sets. Again, kini si Engineer Romeo Chiang Jr. sa programang Baruganan sa 98.5 Radio Kaibigan. Basig doon na mo'y ginagmay din ha. Amo ra nang kumatigom ra ganan tanan mo dako ra gihapon kana. Aron na lang ikapalit na mo og tambal sa iyang panginahanglan. Hallelujah, Lord, forgive me. Ay, Diyos ko po. Kami in town dari mga empleyado ra pud baya mi. Gasalig ra pud taon mi sa among sweldo. Ako do ako sweldo do na koy kini ang pension pero ay, Diyos ko. Pero na may kot, pero dili gading ang anak kadako nga musakar sa iyang panginahanglan. Bilyonaryo lang ko or bilyonaryo, anak kong supian, wag yun problema. Di yun ko mga ikitabang sa tao. Ako nalay mo hatag. Di mawa may magbalo na itong kwarta eh. Kitang tanan, wag yun magbalo na itong bahandi. Wag yun magbalo na itong bulawan. Walay magbalo na itong bahandi. Walay magbalo na itong diamante. Di na imong madakan ang imong nindot nga panimalay. Ang imong badala sa katapusan imong paulayan. Ang imong tapot lawas nga makigatubang sa atong labawng makagagahom. Isang unsa pa ng imong gihigdanan, waterbed pa ng nindot kayo. Itang tanan pagtaliwan ng kalibutan na ang atong gikinanglan 2 metros kwadrados regyon. Ibilin mo kanang tanan. Apan nindot ang imong ibilin sa imong pagbiya mo ang ligasiya sa pagtabang ngadto sa imong kaigsuonan. Mo na'y pinakanindot ng imong ikabilin. Dili ang tanang bandi ning kalibutan.

sa baga na minaw sa tagsa-tagsa ka Radio Sets kay Maraguan magig oras sa 3 minutes more left pinagi ni nga itong programang Baruganan sa 98.5 Radio Kaibigan. Si Engineer Romeo Chiang Jr. nagatuktok sa inyong tagsa-tagsa mga kasing-kasing. Basig doon na may sobra-sobra diha, ginang may akaturan ang masumpay-sumpay mo dako gyapon ka na. Aron mapalit og tambal sa panginahanglan ni DJ Ree Diarota nga nasa serious nga kahimtang karon mga panahon na talandugon na iyang kahimtang. Dili ko Ginoo nga makibawag hantod ta kano sa iyang kinabuhi apan galisod gyud in taon siya sa paginhawa. Ginoo ray nasayod kung asa taman ang iyang kinabuhi. Si Lord lay nasayod. Pero mas may nang atong kasumpayan gamay. Matakaybaw today, tomorrow, the next day, next week, wa kita kaybaw. Ginoo ray nasayod. Apan sa ako paglantaw kaniya, galisod na gyud in taon siya o ginhawa. What a life, Lord. Forgiver of all his sins.

Muragwa na magigoy oras, maghinay-hinay na kong panamilid sa akong programang Baruganan. Dunga ni mong awit, maghinay-hinay na ko og panamilit. Sa ngalan, sa labaw makagagaho mga may naghatag ka na to sa tanang grasya og mga panalangin. Og labaw sa tanan mo'y naghatag ka na to sa atong hinulamang kinabuhi. Sa galan, kanimo Ginoo, daghan og daghan og daghan kay salamat kanimo. Labing gamanan og labing dalaygon gayud ikaw o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Sa tibuok katawhan nga naminaw, ang akong pagyukbo ug ang among pagpasalamat kaninyong tanan. Sa among mga kakaubanan sa radyo kaibigan, sa among president and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dagalio. General Manager ang Kuya sa tanan, Kuya RJ Dagalio. Technical Consultant Gerald Ray Dagalio. Station Manager Stephanie Yote. Finance Officer Bernadette Chongkiawon Kilong-Kilong. Sa atong news writer, May Dagojos Belka. Sa atong technical and transmitter, Junting Kang, Rari Sitor and Joshua, wang magandang lalaki sisan. Sa atong mga broadcaster, Attorney Ruby Milesio, Tata Ritisa, Charimay Pahangin, DJ B and DJ Aya. Kini si Romeo Chiang Jr. mo ingon, ang lungsod nga mapasagaron mo ay makapukan sa kusog og demokrasya. Aban ang lungsod nga nagpakabana mo ay makahatag og kaligon sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Allahu Akbar.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinatiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Unsa may ato igan?
8: Ako po, testimony ang aroma.
7: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
8: Oh, ga-plus ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin mga katul-katul. Importante yun kaya nalipay yun, wala po.
7: Wala.
8: Ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
7: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
8: Sa Ginoo, Pastor Dan.
7: So Igan, salamat di kayo. Kinsa ka na pangalan, ani?
8: Noel Estina.
7: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
9: May good news!
10: Hello, oy, unsa koy good news!
9: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
11: sama sa large format outdoor sticker,
12: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
9: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pagserbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibang lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

Good morning, good morning! Mga igan, isang napakagandang umaga! Mga igan, happy, happy Monday and happy July 6! Sakto ba? July 6 ba ngayon? Ngayong araw na ito? Yes naman! Happy July 6! Mga igan, isang napakaganda and blessed Monday morning! Good morning, good morning, good morning! Good morning sa lahat ng mga solid na mga listeners natin dyan. Another morning is given. Another morning of Chikahan. And of course, another morning with the only one, DJ B. Ah, diba? Ang nag-iisang buyog ng iyong buhay. Buyog pala ikaw. Ayan, mga igan, isang napakagandang umaga sa aton nga tanan. Kamusta, kamusta, kamusta ang buhay-buhay? Hinaot that you are all doing well right now. Ayan, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mga igan, welcome again sa Tunog kay Biga. Mag-enjoy po tayo sa, of course, sa ating music, sa ating tsikahan, and hindi mawawala ang ating tugstugan, and of course, kwentuhan. Alright, kung board in a house na ka, mga iga, no worries, i-onra na imuhang radyo, ako'y bahala magpa-board pa sa imo. Alright, mga igan, ako ang inyong kaibigan sa kahanginan, DJ B. Ubanin ko ninyo hangtod alas 11 sa kabungkagon. Alright, and of course, diriragyo na siya sa 98.5 Radyo Kaibigan. Good morning! Good morning, usab, sa ato ang station general manager. Ayan, Pastor Don Dangalio. And of course, our station operations manager, engineer Romy Chang. And of course, ato apang finance manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong. And our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane Diote. Ayan, and of course, dili pun mawala ang ato ang station technical staff, Joshua Season and Kuya Ramil Bedrijo. And of course, our transmitter technician, Sir Jun King Kang. Alright, maayong buntag sa inyo ha, and thank you. Because without you guys, well, naging guys na sila. Without those people, mga iga, no? Imposible good kaayong mahitabo ning ato ang program. Kaya, thank you ng bongga-bongga and isang good morning sa inyo. Alright, mga igan, asa man ka karon, nganong naapod ka diha? Asa man ka karon, gibutan sa Ginoo, o igan. Let's enjoy this day. Piliin po natin na maging masaya. Piliin po natin na mag-enjoy. Monday na Monday, sana hindi ka nakasimangot. Pambihira ka. Oy! Huwag naman sumimangot. Smile ka naman dyan. Smile, smile din, igan, kay Lunes pa, buntag sa'yo pa, palihog lang. Ayaw sa painita ang, ano, ang mga kauluhan. Okay, sa tanan niya mga igan nato, nga nasa opisina, eskwelahan, o nagabiyahe man. Big shout out sa isang nagbiyahe karon, ang Bingbi. Wow. Nice special mention mo dahil, no? Alright, and sa mga iga natong karon pa ni sugod ang ilahang adlaw kay napuyat kagabi. Tara kay kinsa pud kagapuyat oy. Alright. And sa tanay nga gapangape, kapiwel. And of course, hindi po mawawala ang ating topic of the day. Meron po tayong pag-uusapan, mga igan. And dahil ito ay tunog kaibigan, tungod kaibigan po.
quote, kaibigan. Alright, so we will be talking about friendship today. Because I believe, no? Naanabot kay friend. Grabe na lang yun. Apaka-boring naman ang buhay mo kapag wala kang kaibigan, babe. Parang nakakatakot naman yun, no? And by the way, we are live ngayon sa ating FB page. Kaya sugod na, mga kapatid. Mga kaibigan pala. Okay, so much for that. Stay tuned muna po kayo dyan and I'll be back later. Enjoy our music, mga igan. And yes po, opo, magbabalik po ako maya-maya lang. I'll be back later only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

101.5 Radyo Kaibigan. Hello mga igan. Hi. Para bang. Alright, mga igan, isang napakagandang umaga sa atin nga lahat. Oo, kamusta naman yung pag-chill-chill natin dyan? It's already 9:47 in the morning. And happy Monday ha, sa bago pa nakamata. Grabe naman talaga, alas 10 na uwi. But I believe na pa yung mga wala pa hatod karon nakamata. Wala pa nakamata sa tinoon niya, wala na sila. Uy, grabe naman ang hugot natin dyan. Alright mga iga, napag-uusapan lang naman natin. No, it's all about sa friendship. No? Alam naman natin mga igan, or siguro hindi nyo pa alam, kaya ipapaalam ko sa inyo. Alright, so yun na nga, mga igan, ang tunay na pagkakaibigan ay hindi naman nasusukat sa palaging available, which is yun yung akala ko. Na kapag available yung tao, talagang bestie kami. And kailangan maging available siya kung friend niya ako. Akala ko ganun. Pero iba-iba din naman tayo ng buhay. I mean, may kanya-kanya din tayong buhay. Kaya again, mga igan, hindi naman nasusukat sa pagiging laging available. Hindi rin ito nasusukat ang pagkakaibigan sa sakripisyo ng sarili hanggang maubos ka. Minsan kasi akala natin kapag tumanggi tayo, di ba, maingon taog, dele lang sa ako ka basic ko. Or ang tinuod good guy, dele lang ni mo feel kasi napapagod ka rin, di ba? Pero kapag mag-ingunta nga, dili sa ko, pasa ko, bye! No? Kapag kailangan natin magpahinga, o kapag pinili muna nating alagaan ang sarili natin, minsan masasabi ng ibang tao o ng mga kaibigan natin na hindi tayo mabuting kaibigan. Pero the reality is, hindi naman selfish ang pagkakaroon ng healthy boundaries sa sarili natin. Dahil ang boundaries ay hindi pader para itaboy ang mga tao. Yes po, opo. Ayan, minsan kasi nauubos na tayo mga igan, no? Mahurot na taba. Tungod kay, we always give, give, give. Hantod wala na yung nabilin sa atua. And here comes. Ngayon makapanguta na kasi mukaugaling, nga naman, drain ka ayaw ko sa kong kinabuhi. Eh kasi bigay na bigay ka It is very okay to really have a healthy boundaries. Because hindi naman ibig sabihin na kung naakay boundaries, talagang tinataboy mo na yung mga tao. Diba? Ayan, and isa itong bakod, mga igan, na it's just a protection para sa atong heart, para sa ato ang oras, para sa atong emosyon. And of course, importante yun na we consider the peace of mind. Our peace of mind, mga igan. Wag na wag kakalimutan ang peace of mind. Okay, kasi kapag marunong tayong mag-set ng limitasyon, mas nagiging healthy yung relationship, mas healthy ang atong panghuna-huna, di ba? Mas healthy ang atong love wood sa other people kasi hindi tayo napipilit lang. Kasi mismo tayo, kita mismo una, healthy na ta maghuna-huna, we are okay, very much okay. Di ba? And ang atong question lang naman ngayong araw na ito, mga igan, is that, paano nga ba tayo magiging mabuting kaibigan na hindi naman natin nakakalimutang alagaan ang ating sarili? O, diba? Oo, kasi kailangan talaga hindi natin kinakalimutan ang ating sarili ba? Because we cannot give what we don't have. If wala na tayong natirang pagmamahal sa sarili, paano naman natin ibigay ang love sa other people? Wow. Ang lalim! Ang lalim mo, B! Diba? Paano naman natin maaalagaan ang ating sarili? So, yun yung tanong natin, mga igan, no? Na paano ba tayo magiging mabuting kaibigan na hindi naman natin nakakalimutang alagaan ang ating sarili? Paano tayo mag-say no
ng Nadia Puy Love. And unsaon na to pag-ingon og kanang no nga with respect gyapon sa ato ang mga friends. Kasi I believe no anong sigita og yes sa mga friends nato or sa mga let's say kanang duol sa atong heart na mga persona. Diba? It is because feeling nato kung mag-no mag-good ta, feeling nato dili na sila ganahan sa ato ah. No? And we really do our best to keep our friends. Diba? Kasi takot tayo na mawala sila. Pero minsan din, mga igan, kailangan din natin mag-set ng boundaries. Healthy boundaries. Again, ang mga healthy boundaries, dili na siya para kamitang ibakuran imuhang kaugalingon and then pangbugaw na, no? Pangbugaw na sa mga tao nga. Dala ko. Wala na may karapatan sa aking life. Wait, pero ano ba yan, no? I mean, hindi talaga maganda yung kanang gabugaw na kao mga tao. Tungod kay, apakalungkot kayo ng buhay nang walang kaibigan, oy! Kaya andito nga ni kami. Andito. Diba? Mga naami din hi, mga igan. To be your kaibigan. O, diba? Napasok din. Maugani nga naami para dili mo lonely. Mga mga igan, again po, we are live ngayon sa ating Facebook page, 98.5 Radyo Kaibigan. And of course, big shout out po kay Kuya Bong Ilyo. Hi ma'am, magandang umaga. Shout out ko sa, shout out ko lang, sweetheart ko, na magandang umaga. Ay na, grabe naman talaga. May pa-shout out kay sweetheart. Shout out po sa ako, sweetheart. Sa future. Wow. Bitaw, salamat naman. May pa-shoutout kayo sa inyo, sweetheart. Bitaw, stay strong mo, Kuya Bong. Ayan, and sana po ay masaya po kayo yung araw. Wow. Para ganun. Okay, mga igan ha, if naamoy tubag sa ato ang pangutana karon, pwede ka ayaw mong text sa ato ang text line number. Ayan, asa naman ito atong text line number? 0965-601-1688. Again pa, 0965-601-1688. And later, magre-receive po tayo ng call. Kaya sa mga tumatawag kanina, chill lang po. Later pa yon. Later alligator pa tayo magre-receive ng call. Okie dokie! Ayan, sa nai mga gusto nga i-shoutout ha, pwede ragit kayo mumutek sa atong text line number. O di ka ha, mutawag later. Later alligator. Okay, pwede po mo mag-watch sa ato ang live stream sa 98.5 Radyo Kaibigan. And you can comment down below and don't forget to follow our FB page. I don't know. Okay, mga igan, sagutin nyo na ang ating katanungan. And later, no, inig matubag na ninyo ang ato ang question. Of course, napod ko'y tubag sa ato ang pangutana kasi ang mga tanong ay ating sasagutin. Hindi magpapabilin na tanong lamang. Ah, diba? Yes, man, mga igan, it's already 9:56 in the morning. Kaya chill muna po kayo dyan. And please do enjoy our music only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

That was Cool Off by Ian Constantino. And we are back. Dito sa Gabon sa 98.5 Radyo Kaibigan. Maayong buntag, mga igan. Hello po and good morning sa inyong lahat. Mga igan, it's already 10:20 in the morning. And hinaot nga nakalungag na ka sa inyohang paniod ko. Ayan mga igan, hello hello, ay magandang umaga. And by the way mga igan, ito na nga po, wag po nating kaligtaan na itry, no, ang ato ang Vegemax capsule. Ayan, and of course mga igan, no, this is to support overall wellness and helps provide daily nutritional balance. Ayan, kung naaka liver problem, leptospirosis, lupus, neck or back pain, Parkinson's disease, pneumonia, psoriasis, rheumatism, rheumatic heart disease, skin allergies, uric acid or gout, UTI, cancer, cold, colon cancer, constipation, calf, cyst, diabetes, dialysis, dengue, dysmenorrhea, flu, glaucoma, and many other kinds of disease. You must try Vegemax capsule. Ayan, and mga iga, no, this is a food supplement nga kuan gyud siya kanabitang kuan gyud kanang it is composed with fruits, vegetables, no, and daghan pa gyud kaayo maong wala ni siya mga side effects, mga iga. So again, this is a food supplement, so apila na ni siya sa inyuhang daily routine. Mag-take ng Vegemax. And of course, dili po nato kaligtaan ang ato ang Aroma Plus Herbal Capsule, ang pinagbalang lana. And of course, hapit na ang paniood do mga igan. So, ang Bida sa Lamesa Fugu Blend Chili Paste. Ayan, apila na sa inyuhang mga daily routine, daily na pagkaon. Diba? While gapamina kay DJ B. And of course, sa mga hilig og kape, sama na akong murag dili mabuhi kung way kape. Ito na po ang Herbiva Coffee Blend. Diba? Iwas kuba-kuba na mga igan. Ayan. Iwas ano na, palpitation. Tungod kay this coffee is a healthy coffee because it is natural and it is naturally good. Ayan, meron po itong robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, guyabano, tongkat alis, spirulina, insulin, and stevia leaves. So what are you waiting for? Ilisin na imuhang kape sa Herbiva Coffee Blend. And of course, ang ato ang mga products sa mga igan, makita na siya sa Valencia City, natay Kaibigan Center sa ground floor Alquino Building, Poblacion. And pwede po kayo mo mag-visit sa DXRK Rancho Kaibigan, second floor AMQ Building. Makita na siya sa Zaire Highway, Poblacion, fronting Old and VM Mall. And of course, napunta yung Kaibigan Center sa Kadingilan, sa Purok 5, Poblacion, Public Market, sa Old Stall, beside Food Court. And of course, dili po mawala sa Maramag. Kaya napunta yung Kaibigan Center dira sa Stall number 18, Perimeter Building Agro-Commercial Complex. And of course, para sa ato ang mga printing na ay GRD Printing Services. Located na siya sa Digit Building, Barangay 6, Quezon, Bukidnon. And of course, muna siya ato ang mga product, ang mga igan. So what are you waiting for? Huwag mo nang kalimutan na i-try. Try na nga ito ang Vegemax Plus, ang pinagbalang kapsula, no? Kaya kagahapon na ako'y nakatabi, dinood yun siya. I mean, kanabitong dili ka makaingon nga atik-atik ba? Kaya tinood yun na yung mga testimony. Diba? Kasi naman ko'y makaingon nga atik-atik siya, tinood yun siya. So, what are you waiting for? Try na sa mga wala pa nakatry and sa mga gatry na, kabalo kong you are still, I mean, dili na siya kakawala sa inyuhang kuan ba, daily nga intake. Ayan.
kay kuan man sa mga igan, no? Pero bitaw para sa atong health ba, dapat dili po nato kaligtaan ang ato ang health. Kay unsaon na lang ang ato ang kalawasan, ang ato ang atong pag-asa na bayan. Atong kalawasan ba, atong puhunan, mga igan, no? So yon, so much for that. 10:25 na ng umaga and we will receive a call, no, para sa ato ang pangutana karon na paano ba, no, mga igan, paano ba maging mabuting kaibigan na hindi naman natin nakakalimutang alagaan ang ating sarili. Ikaw ba, igan, meron ka bang experience, no? Nabakay experience nga na nakapoy na ka, no? Napagod na ka. Dili nang pagod nga Bisaya, ha? Napagod nang nakapuyan na ba? Nakapuyan na ka tungod kay always na lang ka gabigay, nagbibigay sa iyong kaibigan. No? You always give and give and give and nakakalimutan mo na yung sarili mo. O baka ikaw naman ang natutong magsabi ng hindi, no, para mapangalagaan ang iyong sarili. Ano ang pinakamahalagang natutunan mo tungkol sa healthy boundaries sa pagkakaibigan? You can share it sa ato ang Facebook page or i-text sa ato ang hotline number. Ayan, ito po yung number natin, 0965-601-1688. Okay po, 0965-601-1688. Ayan, naubos ka na ba ng iyong kaibigan, mga igan? Baka ang iyong karanasan ay magiging inspirasyon sa iba? So, ano na? Pwede na kayo mumutawag sa ato ang text line number, mga igan. Okay. Alright. Tanatay text message din ni DJ, need na ko og textmate. Uy, ako na lang yung textmate mo. Mag-text ka lang dyan. While akong reply kay Deris ako sa radyo. Ana, board na board yarn. Sarat lang po, kuya. Kuya, huwag mo ipamigay yung number mo. Kasi marami ng scammer ngayon. Alam mo ba yun? Dili ta magpataka o hatag sa ato ang mga number, mga igan. Nakakatakot kaya? Oo. Nakakatakot kaya na mag, ano, na magbigay ng, ano, ang pakadaming ano, ano, ano. Diba? So, yun, mga igan, pwede ka ayaw mo mag, ano, mag, napakadaming ano talaga. Pila na to? Pakiihap. Sa makatag-an, pila ang akong ano na ay prayer para sa ako. Okay, bitaw mga igan. Ito na nga po, no? Mga igan, I hope na we really set healthy boundaries. Na hindi naman, ano yan, hindi naman kahinaan, hindi naman sa pangtataboy ng ibang tao. Pero tinatawag nga ni Sean na healthy boundaries because it will be kana bitang good for us ba? It will be healthy for us. Okay? Later on, magsasagot tayo. Magsasagot? Paano yun? Ano, mga igan, I'll be sharing answers later. Pero for now, let me just hear your thought about this question. No? Para sa inyo, ha? Unsaon man. Natry na ba na ninyo nga nahurot na mo sa inyohang friends? Naabi ninyo og kanang okay ka inyong ginabuhat ba? Abi ninyo og healthy for you? Abi ninyo og kato nga mga friends ninyo, no? Dili mabiya sa imuha. Pero it is really part of our life na people will come and go. Let us always remember that. Again, people come and go sa ating buhay. Kaya magtira ka rin ng pagmamahal sa iyong sarili. Huwag puro bigay lang ng bigay. Magtira din sa iyong sarili, igan. Okay? Okay. Okay, natay text message din rin, mga igan. Para sa iya, ha? Okay, DJ, good morning! Para po sa ako, ano? Para makahatag ng healthy boundaries, importante gid na siya.
Diba, mga igan? Kaya, yun yung sagot niya. Alright, so much for that, mga igan. Enjoy nyo muna ang ating music because we have here Pagtingin by Ben and Ben. Enjoy this because it's already 10:30 in the morning. I'll be back later only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

best songs on the radio.

0: EXRK Radio Kaibigan.
1: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
1: Na, apa di ay na?
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na tadiri no?
5: Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Unsa may ato igan?
7: Ako po, iteskimo ni ang aroma.
6: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
7: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanyang mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay yung wala po.
6: Wala?
7: Oo, ang katulang gi-aplas na mo, ang aroma lang.
6: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
7: Sa Ginoo, pastor, dami.
6: So igan, salamat kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
7: Noel Estina.
6: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.

0: Unsa ato igan?
1: Na ako'y magulang pastor ba nga nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduo ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
0: Unsa kay ang sakit?
1: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang tapok sa junior pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ninig kay tanawon pastor. Ta inom na ako sa gigimak. Duha ka buok pastor.
0: Duha ka buok.
1: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa inang po na ko sa utro. Dora, di hapon ka buo, pastor.
0: Yes.
1: Ala, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
0: So, nakasimba.
1: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Maghilat, kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Yan ako magulang for 2 months.
0: 2 months ka naglubog, nahigda lang.
1: Oo, naglubog. Ito, pastor niya, nang gamay, nagudiyang matiin.
0: Upat lang kakasulaan na inom. Nakabakod.
1: Oo, dayo, nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga buko siya ang lawas pastor, nangawala man ta
0: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Iga ayo.
1: Sige pastor.
0: Get okay, left, salamat.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay o ban kaniya, kita usap mabuhi o ban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

92.5 Radyo, kaibigan. Mga igan, 10:52 sa Kabuntagon. And you're still with DJ B. Alright mga igan, ito na nga po. Yes po, opo. Ay, charis. Grabe naman talaga. Ito mga igan, ito na nga po, no. Mga igan, may isang katotohanan tayong dapat tandaan. Hindi lahat ng humihingi ng oras natin ay dapat nating pagbigyan. Hindi lahat ng problema ng kaibigan ay responsibilidad nating akuin. Though we want to be a good friend, pero not all the time, no? Nga ka nang mag-give you ka og time, nga makarry ni mo ang burden sa imong friend is matawag na ka nga good friend. You're a good friend, pero you are not good sa imuhang kaugalingon. Diba? Kasi nauubos ka na. Okay, at hindi natin kailangan isakripiso ang ating mental, emotional, or spiritual na kalusugan para lamang mapatunayan na mahal natin sila. Because sometimes, mga igan, no, ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating mga kaibigan ay of course, ang isang version ng ating self na hindi pagod, hindi pagoda ang person. Hindi ubos at hindi puno ng sama ng loob. Kapag marunong tayong magtakda ng healthy boundaries sa mga igan, mas nagiging totoo ang ating pagmamahal. Diba? Dahil ang pagmamahal na may karunungan ay pagmamahal na marunong ding magpahinga. Diba? Ang Lord man gani, no? Si God gani, kaya nagpahulay siya when He created the world, the universe. Diba? Napahulay man gani siya, kita na lang ba nga mga tao? Pagpahulay po doon. It is okay to say no sometimes. Pero wag naman all the time, no. Ha? It is very okay to say no, to set boundaries, no, to set time, to date yourself. Diba? You can always, I mean, pwede rin ko maingon og no sa imong mga barkada kung mahanggat sila og laag. And then, schedule na nimo to date yourself. Go. It is okay to say no. Para magkaroon ka din ng time para sa sarili mo. Diba? So, mga igan, hindi hadlang ang boundaries, ang healthy boundaries sa tunay na pagkakaibigan. Sa katunayan, isa ito sa mga pundasyon ng matibay at pangmatagalang relasyon. Dahil ang tunay na kaibigan ay hindi lang re-respetuhin ang iyong kabutihan, re-respetuhin din nila ang iyong limitasyon. And they will really respect that one. They will really accept your boundaries in life. Kasi nga, it is for your own good din naman. And if it is for your own good, of course, they will support it. I mean, ang mga totoong kaibigan. Diba? Maliban na lang sa mga taong gusto nilang maubos ka. Diba? They will celebrate your victory. They will celebrate kung unsay makapamaayo sa imo. And they will support you. They will respect you on it. Okay. Kaya huwag kang matakot magsabi ng kailangan ko muna magpahinga or hindi ko muna kaya. It is very okay to say that. O kailangan ko munang unahin ang sarili ko. Dahil hindi kabawasan or hindi nababawasan ang pagmamahal ng isang kaibigan kapag may hangganan. Mas nagiging malalim pa nga ito kapag may paggalang. Diba? And it is way put good to show our love sa ating mga friends, no, when we respect their boundaries. And of course, mga igan. Diba? Sana po ay kapag mag-say no ang imuhang friend, labi na sa mga utang-utang season. Wow. Kasi minsan, kasi minsan mga igan, no, yun yung nakakapagwasak ng ano, ng friendship. Diba? Basta ganun yung mag-say no na wala to siya nag-uban sa laa, or ganun wala siya nagpahulam sa akua, wala ko nag-yes sa iyahang gi-ask na favor. Minsan,
doon na nawawasak yung friendship. Pero sana po hindi po tayo ganun, mga igan. Huwag ganun, uy. Diba? Respetuhin mo rin. Baka gusto lang magpahinga or walang-wala na talaga yung kaibigan mo. Sana po hindi ikaw yung kaibigan na kapag nakarinig ng no, eh ayaw na. Sana po tayo yung mga loyal na kaibigan. Kasi mga igan, gamay na lang yun ang mga friends who will fight for you. That's why, if na kayo mga friends who are fighting for you, who do some efforts to keep you, nako, those are your people talaga. Keep those people. No, nakakanabitaw, bahalag, you are not around them. They are protecting you. Diba? They fight for you. They don't backstab you. So, marami ng kaibigan na nagbabackstab. Pambihira. So, yun na nga po mga igan, no? To end our chikahan ngayong araw na ito. And to answer the question na paano nga ba tayo magiging mabuting kaibigan nang hindi naman natin nakakalimutang alagaan ang ating sarili, you need to set boundaries. And of course, tungod kay dili man po mananag na imoha mga friends, masyak na lang sila o wala na jud ka. Wala na jud kay pakialam. So, it is very okay, mga igan, to allow them know. I mean, iingon po niyo mo sa ilahang napapagod ka rin. Diba? Kanang aware po sila ba? Dili sila makuratan. You tell them. Diba? Ingna silang ito yung natutunan ko to set healthy boundaries. No, hindi naman ibig sabihin na ginabawalan na tamo to disturb me, ginabawalan na tamo nga musulod sa akong kinabuhi. But in these times, diba? Na yung mga time po nga you can't disturb me. Kasi later on, I mean, kanabitang, it is for your own good talaga, mga igan. Okay, so wala na tayong ego on us because it's already 10:59 in the morning. Kaya naman, mga igan, thank you so much for tuning in with me. Ayan, thank you for tuning in with DJ B. Ang inyong, inyuha ba? Inyong BB. Diba? Thank you kaayo mga igan for tuning in with me and thank you so much to our station general manager Pastor Don Dangalio, station operations manager engineer Romy Chang, operations executive secretary Ma'am May Belga, finance manager Ma'am Bernadette S. Kilong. We also have our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yote. Thank you so much, everybody. Thank you so much sa lahat po ng nakinig. Thank you, everybody, sa tanan ng support sa nasa likod aning programa. Thank you ng marami. And of course, mga igan, again po, always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Okay, always wear it po. God bless you. Have a great morning! I love you na super duper mega Ava and thank you na super duper mega Ava. Bye-bye mga igan and again, this is your DJ B. I'm leaving you with this song, Minsan by Eraserheads. Bye-bye and I love you!

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924,000 ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong huwag? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon na mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Nani 8.5.

0: 98.5.
1: O si Atoy Gana, Alex.
2: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas itang kanang kuan. Tamad.
1: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
2: Kano-kano ka na ako, Pastor.
1: Okay. Nangauga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
2: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
2: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
2: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kayo kayo.
2: 5 ka buo.
1: Okay.
2: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
3: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
3: Naapari ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal. Kauban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Yes, hello. Egan Binga.
11: Ako na ang kasalamatan ng Busy Max Pastor diri sa Barangay Lurugan.
10: Yes.
11: Naganda yung mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nila na ito. I-admit na gani nila sa hospital. Nagduol sila sa kuha. Nagpalit og Busy Max. Kaloy sa Ginoo, wala nagyugay. Sa isa ka pa ni Malay Pastor. Nagtulog yung kabata magdungan kung nabalaka ang mga
10: dinitanan
11: kung noong taon. Kaya wala ba yung ipa-admit? Kaloyan ka, Ginoo Pastor, ang Busy Max.
12: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform.
13: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kaya ko magastuan yung anniversary, ay.
14: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
13: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
15: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
13: GRD Printing Services?
15: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Kanindot, no?
15: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
16: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
1: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
0: 90s.

0: Yo kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Lu, nganong katakiaan ka man?
3: Sakta sa ayo o hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag. Saktis pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa ibong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Surprise, Lola!
13: Hala, onsya na!
12: Happy anniversary, Lolo, Lola!
13: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
14: Naapay ba nga t-shirt, oh?
13: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
15: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
16: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
17: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
15: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
17: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: Si Teresa Ahero sa Hingaog City.
9: Yes, Igan.
0: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
9: Okay.
0: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
9: Okay.
0: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may kanyaplas. Ni boto, di na ulian. Then karon bili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella.
9: Oh.
0: Tulo ka biton. Oh. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
9: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay takuwi kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
9: So Aroma Herbal Oil ka? Igan?
0: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
18: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

DXRK Radio Kaibigan. Oh, 98.5.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayong pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
5: Good morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba sa Mijimar, Pastor?
6: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
5: Kundi si Ram, na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBTY na Pastor.
6: Okay, tayo, maayong agad na sa imo.
5: Bigimak, Pastor, ako kay Taman sa akong kinabuhi. Tagi bro po, nakasugat ko problema, Pastor.
6: Yes.
5: Umbaga kong ito, Pastor. Ngaway lang ako ikon. Bigimak, yung Pastor.
6: Mao ba?
5: Tanto, Pastor. Isa ka, buti lang, wala pa rin dito sa Juan. Si Butika.
6: Okay.
5: Tanto, nubuto siya, Pastor.
6: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
5: Oh, nubuto, Pastor. Wala mo kaurot na, may di ka buwang kong itong. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pwede lang ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa iyong tambal man ni Muli. Grasyahan.

0: Okay, salamat igang, salamat igayo.
1: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Hapsay nga panglawas ang imong ipangita. Pag-PG Max na insigida mo kasa masaligan mo. Aligado way panis, mga gibati mo, aptik na bukalis. Sa PG Max lang imong matagataman, 100% imong yung mabatian. Sa way pagduha-duha o pilikinikuyaw, tumong mag-aayuhan nga ipatigbaabaw. PG Max

Bigan kini si Noel Cagul. Bagong programa mga higala sa Radyo Kaibigan, atong pagpasalamat sa tag-iyag tagduma sa Radyo Kaibigan, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Atong pagpasalamat kaniya nga gitugutan kita nga magsaba-saba manumbay dihas inyong tagsa-tagsa ka mga panimay. Magsugod ining orasa, hangtod kita alauna ang takna sa udto. Silab sa udtong sa kaudtuhon mga higala. Atong pagpasalamat sa atong sparring partner sa technical department, si Sir Joshua Vergara Sisun. Salamat sir sa imong paggiya nako karong hapuna, karong utuha ngining atong panag-uban mga higala sa Radyo Kaibigan. Alang diay sa inyong mga mensahe reaksyon, pwede kamong mo-text dinis atong papanag-uban 0965-6011-688-0965-6011-688. Mao kana ang text line dinis sa Sibihan sa Radyo Kaibigan ning atong dakbayan sa Balansa. Kumusta ang atong 31 ka barangay ning atong malambuon mauswagon nga dakbayan sa Balansa? Ang atong mga nagkadayang sektor ning atong katilingban, mga nagkadayang establishmento nga nagmonitor nining utuha, kumusta ug mayong udto nga naa kaninyong tanan? Dawata ninyo ang akong mainiton nga pagpanimbaya. So una nato karon nga pag-broadcast, pagsibya sa atong programa, bag-o nga programa dinhi sa Radyo Kaibigan, ang silab sa kaudtuhon. So madungog ninyo kini Lunes paingon sa Sabado. Alas 12 ngadto sa alauna sa udto mga higala. Bulanon ka alauna sa palis. Managisgot kita sa mga panghitabo, mga balita, impormasyon na angay masayran sa atong haring katawahan mga higala. Dinis kahanginan sa Radyo Kaibigan. Happy birthday day sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Happy, happy birthday nga naa kaninyong tanan. Labi na sa mga miyembro, aktibo nga miyembro sa Kaibigan Foundation. Happy birthday nga naa kaninyong tanan. Sa atong mga suking tigpaminaw nga naka-monitor karon nga nag-birthday karong adlawa, happy, happy birthday nga naa kaninyong tanan. At today, pagtimbayaw, happy birthday atong igagaw si Auntie Lalay Kanda. Happy, happy birthday, Auntie Lalay Kanda. Happy, happy birthday. Og belated happy birthday pod kagahapon kang Sir Leonardo Gallinero. Yes, Porok Trisi, Barangay Batangan, ning atong dakbayan sa Valencia. Kaya salamat, sir, sa panihapon kagabi. Sir Joshua, nahinay kang yung manok Bisaya. So, belated happy birthday. Kaya salamat kagabi is panihapon, Sir Leonardo Gallinero, Dias Purok Trisi, Barangay Batangan, uban sa iyang pamilya. Kaya salamat sa iyong mainitong pag-abi-abi, kanako, kanamo kagabi. Uban ni Kuya Philip Kapadngan o ni kani Barangay Kagawad sa Barangay Batangan, Dulpo Trases.
Belated happy birthday, Sir Leonardo Gallinero. Happy birthday nga to kang Auntie Lalay Kanda. Sa tanang mga nag-birthday, happy, happy birthday nga na kaning yung tanan. Happy fiesta usab sa tanang mga nag-fiesta, mag-fiesta pa sa umabot mga igala. Advance happy fiesta nga na kaning yung tanan. Ining buwan sa July, kon Hulyo, ang umabot nga kapiestahan ang Our Lady of Mount Carmel. Bansa pifiesta Diaz, Busco, Butong, Quezon, Bukidnon. Sa Our Lady of Mount Carmel, mga igal. Bansa pifiesta. O kondolin susab sa itong mga kaigsunan nga nagsubo, kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Oras sa radio kaibigan, alas 12:13 na mga igala. Inis atong

dakbayan sa Valencia, nalipay kita. Sa paglingkod ni Mayor Ami Galario, ni Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, nagpakita na dayon sila sa ilang kinaiya, hiyas, gawi o pamatasan ang tinudanay nga pagservisyo ngadtos katawhang Balensyan. Muna'y prangka nga pagkaistorya. Gani atong pagpasalamat diyas atong palangga nga barangay Batangan kaganinang buntag hangto dining mga orasa ongoing ang pag-apod-apod ug ayuda pinansyal sa City Government of Valencia pinaagi ni Mayor Ami Galario, Vice Mayor Cecil Galario atong tigpamaba sa Buhatans Mayor ang Action Man June Galario atong pagpasalamat sa ilang programang waypili tanang senior citizen nag-edad og 60 anyos pataas gitagaag ayudang pinansyal. Talagsara kayo kini nga programa mga higala. O na nakadayig yuta. Di man ing anak kadako ang 600 pesos pero way gipili. Tanan ang gitagaan. Diha gyud ko nabilib. Mayor Ami Galario, Vice Mayor Cecil Galario Fernandez, kanhi Mayor June Galario. Klaro gyud nga serbisyo ang way pili. Sumayo kayo ang pahiyom karon sa atong ginikanan kay akong amahan og ginahan senior citizen pod. So naka-avail sila aning nga programa sa atong City Government of Valencia, mga higala. So, kada quarter ne, so dako-dako gyud ang gigahin ani nga pundo gikan sa panudlanan sa atong dakbayan, gikan sa buwis sa katawan. Kwartas katawan, gibalik ngadtos katawan. Mao ka na atong naobserbahan, atong nakita karon dinhi sa administrasyon ni Mayor Ami Galario o Vice Mayor Cecil Galario Fernandez. Pero aduna kita'y makita mga galon nga hiwi nga binuhatan di budta maglipod-lipod pagsaway dinhi sa atong programang Silab sa Kautuhon sa Radyo Kaibigan. Ang atong oras, alas 12:21 na mga higala. Kumusta di ay maing hapon? Dias, Purok 3 si Barangay Batangan. Daghan kita na himamat kagabi dito, Kuya Joshua. Mautong nahinaykan gyud ang Manok Bisaya, mga higala. Maing hapon, usbunato sa mga Hika family, mga Rubli family, Oclarit family, Trasis family, Salindato family, Dias Purok 3 si Barangay Batangan. Sa atong mga hinahimamat kagabi, mga silingan, mustag maayong pagpaminaw nga naha kaninyong tanan.

0: Kining atong programa, mga higala, mga palangga namong suking tigpaminaw, ipaluyuhan kini sa Vigimax ang pinagpalang kapsula. Kung ikaw adunay gihambin nga balatian, nagtuo ka nga wa nay kayuhan ang imong gihambin nga balatian, sulay, bata sana paggamit pag-inom sa Vigimax ang pinagpalang kapsula. Dagana ang nakasulay, nakasinati sa kayuhan sa ilang gihambin nga mga balatian. So, palit na mga higala sa Vigimax ang pinagpalang kapsula. Mapalit ka na din ni sa Radyo Kaibigan o diha sa may Alquino Emporium sa Kaibigan Foundation Center. So, Narias Alquino Emporium, pangitaan ninyo ang luna sa Kaibigan Foundation Center. Mapalit ninyo diha ang Vigimax, ang pinagpalang kapsula. Lain usab na itong pagpasalamat, mga higala. Nagpaluyo nining atong papanaguban ang Aroma Herbal Oil. Katong mahiligon og haplas, sulay kay magbalik-balik gyud mo sa talagsaon nga kaayuhan nga inyong matagamtam, pinaagi sa Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil, mapalit din sa Radyo Kaibigan og mapalit usab sa Kaibigan Foundation Center sa Alquino Emporium ning atong dakbayan sa Valencia. Alas 12:24 na, mga higala. Kini usab nga atong programa gipaluyuhan sa Lel's Laundry. Alang sa inyong pagpalaba, paspas nga pagpalaba. Onya ugana diritso, mga higala. Onya pinilo na. Kung nagproblema kag dagag labhunon, haladad-a ka na ngadto sa Lel's Laundry. Nahimutan ka na along Sairi Highway, Porok Uno, Lumbo, ning atong dakbayan sa Valencia, ang Lel's Laundry, mga higala. Ayaw problema ha imong dagang labunon. Ihatod ka na dito, pag uli, uga na humot, pinilo pa yun, mga higala. So, dada ka na ang inyong mga labunon sa Lel's Laundry, along Sairi Highway, Porok Uno, Barangay Lumbo, ning atong dakbayan sa Valencia. Alas 12:26 na. Manginabuhi sa ta, Kuya Josh. So, mga higala, ania ang testimonya sa mga nakapalit ug nagamit sa Vigimax. Nabuslot ang tutoy na ayo sa Vigimax, mga higala. So, ania ang testimonya ug atong pamation.
1: Di ba magpaila-ila, Igan?
2: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina
1: ngayon. Okay. Kaibigan Judy Ann, pila imong pangidaron?
2: 26
1: pastor. 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo.
2: Kuwatan po siya, pastor, ng pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak. Pagawas niya, wala siya katutoy. Kaya hubag kayo akong tutoy niya. Libuto. Marag nahimuan siya o bitot. Niya. Ang ako ang libutan ato, pastor. Kadturang Vigimax, pito kabuok.
1: Imong gipatuluan?
2: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag. Diba kabuok, ako ang isa.
1: Oo.
2: Nasamad. Ya, ang design sa doktor, mayroon ang doktor nga, kana daw maglap-lap daw siya o kanang unod sa ako ang pat sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
1: Oo.
2: Ya, na sumama, gikan man sumama ato og sampal. Nagpalit siya og video ng isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buok. Nya maura to ako ang ginamin pito so nga ginahaplas.
1: So okay na siya. Napali na katong sabad wa na na kuan na siya. Nauli ana.
2: Wala na pastor, okay na siya pastor.
1: Salamat sa Dios, salamat sa Ginoo.
2: Oh, dako kayo ang aludyo pastor, natutulog jud siya kabuok akong yes. Gihaplas sa samad.
1: Glory. Yes, igan.
3: Magtisimony ko pati sa aroma. Nagatiman kong tigolang pastor.
1: Okay.
3: Na di siya makalipo. Tapos yang mga tiili na mga tiyo pastor. Tapos na siya samad sa iyang sampot. Ang akong ginatambal aroma na oil.
1: Okay.
3: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sampot na ulian, pangta siya hubang may kanyaplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kong mga tulo ka kuang botilya, tulo ka baton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuod na pastor kay. Tukul kay siya panalangin, nga yagig panglanginan na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka? Igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya pastor sa kinunga. Sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan. Salamat igayo.
3: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
1: Okay.
4: Good morning, Pastor Dan.
1: Yes, palig pala ila, and then taga-asa. Dudu Akop
4: ni Pastor Dan
1: sa Kiari Manulo. Dudu Akop, Kiari Manulo. Yes, igan Dudu. Unsa may ato ipaabot sa kanginan?
4: Pastor Dan, pagtestimonyo lang ko sa libimak nga akong napalit.
1: Okay, sige padayon igan.
4: Kay namugo kay Papa Pastor Dan nga 91 na edad. Ako ni singi palitan og libimak Pastor Dan. Sa una dili siya kakalimbang, dili ka magili kay siya makai, dako ang iyang tiya. Sa diyan ako singi palitan Pastor Dan sa libimak. Tagka na siya Pastor Dan gibawas. Gamay na iyang tiyan, makaihi na pulchag tarong, tapos magtulog na pulchag tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas, baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Digimax, akong dipalit na kanunan ako madungog sa radyo, ako ito rin na mapawal na pamatulaan ng imong Digimax, ang dipalagan dito Ginoo, ang makaayaw sa balatian.
1: Salamat pagtawag, uga talay ko ng Diyos.

Padayon kita mga higala. Dinis atong papanaguban silab sa kautuhon. Dinis sa Radyo Kaibigan 98.5 sa Lubaganan sa inyong radyo. Kumusta daig mayong pagpaniudto sa tanang kamulo karog paniudto? Labi na din yung sentrong bahin ng atong dakbayan sa Valencia sa mga nagkadaiyang kananan sa atong Valencia Central Market, diha sa atong Farmers Market, mayong pagpaniudto nga na kaninyong tanan. Atong mga palangga ng mga Valencian. Diyas pinatilan, kumusta dahil may pagpaminaw? Kang Frank Tagmuan. Iban sa iyang pamilya. Kang Juni. Iban sa iyang pamilya, kumusta? Kang Brother Knight. Kani Barangay Kagawad sa pinatilan. Bito Guzman. Iban sa iyang pamilya, kang Ati Elaine. Kumusta kamong tanan diya sa pinatilan? Nakaroon sa iyang panimay ni Brad Bito o ni Ati Elaine. Kumusta kamong pagpaminaw? Kang Mam Ruth Agripo Pulinar.

sa ato diyang higala, City Councilor ning atong dakbayan sa Valencia, Sasang Kadigal. Kumusta man, konsihal? Usas pinakagwapa, brilliant nga magbabalaod ng atong dakbayan sa Valencia, si Konsihal Sasang Kadigal. Kumusta mayong pagpaminaw? Alas 12:33 na mga igala dinis atong papanaguban. Kumusta di ay sa atong mga igsoon sa PGBI Valencia City Chapter o sa lalawigan sa Bukidnon. Atong mga bro o sis sa Philippine Guardians Brotherhood Incorporated. Kumusta kamong tanan? Mayong pagpaminaw mga igsoon. PGBI Diaz Longsus Quezon, kumusta? Kang FRMG Zaldi Ridbol Caballes, uban sa iyang pamilya. Kang Sis Tamsi Laura Lisico, kumusta mo diyang tanan? Diaz Quezon Bukidnon. Og sa atong PGBI Valencia City Chapter nga naminaw karon, sayod ko nga nag-atang nining atong pagsibya, una natong pagsibya dinis radio kaibigan. Apan dugay ra kitang nagsugod mga igala pagsibya sa radio. Nagsugod kita pagka reporter announcer sa DXMB Radio Ukay. Hangtod na katingog kita sa Radio Abante, dito sa Radio Cabanay sa Quezon Bukidnon. Abot kita ang Visayas mga igala, dito sa dakbayan sa Tagbilaran, sa lalawigan sa Bohol. Nga karon, uli kita sa atong jutang natawhan ang Batangan, Valencia, mga higala. Dinhi man ta na tao. Mao ka na. Nianaw sab kita diri karon, mo serbisyo sa atong mga Valencianos. Mo serbisyo sa atong mga silingan sa Barangay Batangan. Sa natad sa radio broadcast. Kung namoy mga panawagan, namoy mga reklamo, pwede ka na ninyong ipabot dini sa atong programang Silab sa Kautuhon. Alas 11:35 na mga igala. At usab itimbaya ang atong mga Brother Knights, Worthy Sir Knights sa Knight of Columbus. Sa tanang council sa Knight of Columbus nga maabot nining atong pagsibya, Vibat Jesus nga naa kaning yung tanan. Mayong pagpaminaw, Brother Knights og Worthy Sir Knights. Sa ato sab nga mga Bradex, Sistrex sa Alpha Beta Pi Fraternity and Sorority sa Bradex, mustag mayong pagpaminaw nga naa kaning yung tanan. Ato diyang mainiton nga pagtimbayaw, pag-congratulate sa mga nagpaluyo, nagmugna sa Gakit Festival ning atong dakbayan sa Valencia. Atong pag-congratulate nga naa kaning yung tanan. Wagid ninyo nalimtan ang pinakauna nga klases transportasyon nga wapay tulay ang Valencia City mga higala, ang nahimong sakyanan sa taga-Batangan o mga barangay nga mutabok giuwang aning atong Pulangi River, ang ilang sakyanan kaniadto ang Gakit
sa atong pag-congratulate sa City Government of Valencia niining Gakit Festival. Nagsugod karong adlawa ang Gakit Festival, mga higala, hangtod kana Miyerkules, July 8, ang atong Gakit Festival. Adunay kalihukan karon diha sa atong kilid nga bahin sa Pulangi River nga nahimutang sa Barangay Batangan. So, bisita ka mo diha. Adunay mga aktibidades, adunay kalihukan, adunay kalingawan, adunay nightly activities. Sugod karong adlawa, hangtod ka na matapos Miyerkules, mga higala, July 8, correct me if I'm wrong. So advance congratulations sa Kalampusan sa Gakit Festival. Tangis og nindot palandungon nga gilunhaw, gibanhaw ang kagahapon atong nakita karon, mga higala, dinis dakbayan sa Valencia ang Gakit Festival. Ang pinakasentro ni ana ang parada sa nagkadaiyang design sa Gakit. Yes, atong Pulangi River gikan dito sa Barangay Sugod, paubos na dinhi sa kilid nga bahin sa atong tulay. Nagkonektar sa Barangay Poblasyon o Barangay Bantangan ning atong dakbayan sa Valencia, mga higala. So from time to time, kung adunay kalihukan, pasensya na mo sa mga sakyanan nga mulabay dias atong bagong tulay. Usahay traffic ang inyong masinati dihang dapita kung adunay dagkong kalihukan ang atong Gakit Festival dini sa atong dakbayan sa Valencia. Nagisgot man tagtulay, mga higala. Ambot kanusa kana mahuman ang daan nga tulay nga ilang girehabilitate. Ang daan nga tulay ilang girehabilitate hantud karon wa pa nahuman. Ambot ba kanusa unsay plano anis atong gobyerno? Kanusa nila na humanon ang tulay nga daan dias Batangan og Poblasyon? Napurma ng tulay. Murag atong nakita diya ang problema, ang approach, mga higala. Manginaot kita nga as soon as possible mahumana na. Kay nakita nato taod-taod na kana nga may barug nga tulay. Nalibog ta nga anong hangtod karon, wa pa na mahuman. So atong panawagan sa atong mga kadaguan sa gobyerno para malikayan ang grabe nga traffic nining atong bagong tulay. Ato nang dali og human ang atong girehabilitate nga daang tulay. Nalibog ta. Wa pa gani na human ang giayo nga tulay. Nagtukod na pud og laing tulay. Nalibog ta. Kuwang bagwartang gobyerno or nang hinobrang kwartas gobyerno. Kay makaingon tag kuwang nganong wa pa man na human hangtod karon ang daang tulay sa Batangan nga nagkonektar sa poblasyon. Niya makaingong putag naghinumbra siguro ang kwarta. Kaya nagama naman po laing tulay. Astilan, mga higala. Manginawat kita. Mahuman ang bagong, di pa na mahuman ang bagong tulay nga ongoing karon nga gitrabaho. Mahuman na intaw na ang girehabilitate nga daang tulay sa Batangan. Basing mabta na po naglaing eleksyon. Sa eleksyon 2028. Ilan. Panahon pa ning President Rodrigo Roa Duterte gitrabaho ning tulay dias Batangan. Pero nahibong kita. Sige nila tagtanawa na nang nibarog diya nga tulay. Hangtod karon wa pa na human. Pero mapasalamaton gyapon kita, mga higala, kay natay nakita diyang nagtikaw-tikaw. Ongoing ang pagtrabaho sa approach niya ng tulay nato sa Batangan. Unang tulay sa Batangan. So, inaot kita nga, mahuman na nagdali. Kay makasinati kita, grabe traffic, rush hour,
dinis atong tulay nga bag-os, batangan o poblasyon. Kay kung magamit na nga tulay, sutoy pas tabanog, wa na tay masinati nga traffic. Yas atong tulay nga gigamit karon nagkonektar sa batangan o barangay poblasyon. Alas 12:43 na mga igala. Mayong pagpaminaw di ICE DPWH. Department of Public Works and Highways. Nagnaman ni sila'y opisina din na City Gym. Palihog ko no mga sir. Kana bang unahan sa tulay sa batangan? Grabe namang ginang lubak-lubak ng liki namang ginag-ayo. Wag yun mo kabantay, ana, nga daot na sdan. Pertig yung daotan, na. Pila na katuig, sigi kog uli sa barangay batangan. Wag yun na na-repair ang lubak-lubak nga dan ng liki na kayo nga dalan. Dias barangay batangan, unahan lamang anang tulay. Kapit anang Labinia Village. Asa ka na nangagin ng atong mga opisyal? Wagit sila ka gamagsulat sa concern nga agency kabahin sa maintenance aning nga dalan? Napad ito ay skapunan dapat. Nawa ra gud na National Highway diya. Palihog ko, DPWH, atong mga kadagkuan, atong mga honorable, asa naman tong inyong pagservisyos gipanounce eleksyon? Hala, ati mana ninyo ning ngilad kay nato nga dalan. Yes, batangan kan dapit tulay. So dito skapunan dapit ay. Bida. Muabot man ta dito usahay mga igala. Nga kaingon kog asa na ngagi ang atong mga opisyal? Saro na magwa sila ka matikod nakabantay aning guba na nato nga dalan. Ingon tabag, labog lakbay kiat, lakbay aral, lakbay bagdoy, soroy-soroy, abtik kayo makapagawa sa kwartas gobyerno. Pero, nagtuotang ang atong mga opisyal, wala nagtulog-tulog sa pansitan. Wala nagpakabutab bungol nining problema ha, na atong nakita. Manta engineer, waputas gobyerno, pero naka-experience butag pagpanarbaho gobyerno. Naman ni Maintenance Division. Tanawa kuno ninyo ng mga proyekto sa gobyerno. Angay nang i-repair, i-rehabilitate. Palihog aksyon ni po ninyo. Kay kanang unan lagi stulay, turbida. Dagko na kayong liki. Kung ang mga buros lagi magsakay, gabalabal o sakay, mga anak yung ahat. So palihog, mga buutan maning atong mga opisyal, DPWH, o kinsaman ang concern nga ahensya sa gobyerno nga mag-atiman ining atong kadalanan, palihog tanawa ninyo. Gawas mo anang inyong mga air condition room nga mga buhatan, li-lian ninyo. Daghan kay tag problema sa dalan, napay mga barangay roads stilan. Asama ng atong mga barangay officials, asa kani sila mangagi? Nawa sila kakitaan ni mga problema barangay roads dinis atong palibot mga igala. So mao ka na ang atong obserbasyon, atong nakita dinis atong palibot, tipik pa na, pipila pa na, daghan pagkitang panagsawaan nga mga problema nga atong nakita sa atong palibot dini sa programang Silab sa Kautuhon sa Radyo Kaibigan. Maningil gid ninyo ana. Kay labong panahon sa kampanya, grabe mo serbisyo ko diyan ninyo. Halos pa kabuton ang langit o ang bituon aron lang ipurong-purong sa mga butante. Asa naman ninyong serbisyo? Mangita gid mi.
Kay kamong nas gobyerno ang buwis namo. Among gibayad nga sidula, certification o guban pa. Among buwis ang among gipasweldo diha ninyo. Palihog pagtrabaho in town. Unay atong hangyo. Ngadtos atong mga kauban sa pagserbisyo ngadtos katawan. Kada labay nako anang dalan sa batangan, diya unahan anang tulay. Maglingo-lingo, gid in town ko mga igsoon. Kung nakaingon ko, asa mang gobyerno ani? I don't know, inyo ba nang nabantayan? Kaya ako nang nabantayan, taod-taod na gid na. Hasta nang dalan diya sa kahapunan. Nang silik na ang buko-bukos dan, nalata na ang spalto. Muna'y atong namatikdan mga higala, mga palangga namong suki. Kining ato, panawagan rani. Hangyo ni ato mga higala. Di ni ato pagpangataki personal, kundili ang ato panawagan. Kay giswilduhan ka mo sa buwis, sa katawhan, kanang mga individual nga naakaroon sa nagkadaiyang ahinsya sa gobyerno. Muna maningil gid mi. Kay gabayad mig buwis. Ang among gibayad nga buwis sa gobyerno, gipatuluan namog dugo og singot. Mao nang mangita.

Kon aduna kamoy mga sumbong, namoy mga namatikdan nga di maayong panghitabo sa iyong palibot, ilabinas gobyerno, pwede ninyo nang ipabot. Dinis atong papanaguban, silab sa kautuhon, dinhi sa radyo kaibigan. Kumusta deg, may hapon diya sa Barangay Batangan? Nagpakabana nga katawan sa Barangay Batangan? Mayong hapon, Kuya Philip Kapadgan, Kuya Arbius Minia, Kuya Joel Pabalulot, Kuya Alfredo Bilos, Kuya Edgar Dadong, Kuya Tata Quirino,

Cabana Diaz Barangay Batangan. Congratulations City Government of Valencia sa inyong pag-atiman sa Batangan Integrated School. Nagbutang og box culvert Diaz Batangan Integrated School sa mga kanal nga gaagian sa atong mga kabataan. So gipahaluna gyud na pag-ayo Diaz atong mga nagpakabana nga taga Barangay Batangan, Kuya Philip Kapadgan, pinaagyo sab sa City Government of Valencia ang padalag heavy equipment nga hubas ng tubig Diaz Batangan Integrated School, pagpadala og pipila ka mga box culvert mga higala aron adunay saktong agian ang tubig nga gakahatag og pagbaha paglapok Diaz Batangan Integrated School. Alas 12:52 na mga galon mga igala. Dinis atong papanag-uban. Kumusta dai dinis sentrong bahin ng atong dakbayan sa Valencia sa barangay poblasyon? Kumusta man barangay poblasyon? Kumusta man ang kahapsay kalinaw dinis barangay poblasyon? Atong mga kabarangayan dinis National Highway, mga barangay nga naa karon sa atong National Highway dinis dakbayan sa Valencia ay mugsundog dito sa mga batanon dito sa Quezon Bukidnon, gapang batos mga salakyanan nga mulabay dito pastilan ng mga bata bawkin sa atong mga responsable atong pagpamato sa mga sakyanan galabay dito sa Quezon Bukidnon. Ono matud pa ang sakyanan ang biktima sa pagpamato dito sa Quezon Bukidnon. Wa mo mahadlocks inyong mga sa inyong mayor mga undo. Halos tanang tao dia. Hadlocks mayor dia sa Quezon. Kurog sa lideratos mayor sa Quezon. Pero kining mga pipila ka mga baglungon gagakahatag kadaot sa Quezon gapang mato niya ng mga sakyanan nga gapang labay diha. Huwat gid mo salatos mayor disiplinas mayor Diaz Quezon sayod kita di niya ni palabyon iyagin ang tagag leksyon nanang kahatag o di mayong himplo Diaz Quezon Bukidnon disiplinado ra ba kayo na ilang mayor dia korog ang tanan basta mingon ganig mauni gusto na akong i-implementar tuman gid na. Hulat-hulat ning mga gapang

Alas 12:54 na mga galon dinis atong papanaguban. Medyo apiki na mga higala, mga palangga namong suking tigpaminaw nga muaginod pata ngadtos unahan. Ato na lang pagpasalamat kanunay sa nagpaluyo, nagsuporta ning atong papanaguban ang BGMAX, ang pinagpalang kapsula. Ano na kay gihambin nga balatian? Sulayi! Gamita og imna ang BGMAX Plus, mga higala. Naghanang nakasinati sa kaayuhan sa ilang gihambin nga balatian, pinaagi sa BGMAX, mga higala. Mapalit din hi sa sibihan sa Radio Kaibigan o sa Kaibigan Foundation Center, Dias Alquino Emporium. Hasta usab ang Aroma Herbal Oil. Alang sa epektibong haplas, humot, nindot, gamiton, mga higala, ang Aroma Herbal Oil. Mapalit din sa Radio Kaibigan o sa Kaibigan Foundation Center sa Alquino Emporio. Og lain usab ng paluyon ng atong papanaguban, nagproblema ka nga daghan kang labhunon, di mauga, di na problema ha, dada ka na sa Lel's Laundry. Aspas ang paglaba, dali ra mauga, pinilo na, mga higala, alang sa imong paguli, alang sa imong labhunon. So ang Lel's Laundry, mahimutan ka na along National Highway Purok Uno, Barangay Lumbo, ning atong dakbayan sa Valencia. Wana ko igong oras nga muaginod pa nga tusunahan sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Radio Kaibigan 98.5, sa ngalan sa Pastor ng Bayan, Pastor Dan Danggalyo, kini ang iyong higalas kahinginan, Kaibigang Noel Cagul. Maing hapon, ngana kaninyong tanan.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: Ako si Teresa Ajero sa Hingog City.
6: Yes, Igan.
5: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
6: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo at Pastor. Tapos, doon na siya ay samad sa iyan sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
6: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang samad sa sampot na ulian, nang ito siya ay hubag mo yung laplas, limboto, di na ulian. Then, karon dili naman niya siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuan botella,
6: tulo
5: ka, bitol, o. Karon siya, Pastor, maligo

0: Abay, kinilaw!
1: Ilabas ang bida sa lamisa! Fuego Blend Jelly Paste!
0: Kalame ane!
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste. Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Ayong balita alang sa tumaslingan kasikpit girapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
1: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Hello, Pastor. May buntag.
8: May buntag. Kapaliyog, Pailaila.
7: Ako si Biuli Andaya, taga Porokdo, si Apir Ulit Mungkayo.
8: Taga Mungkayo. O sa'y atong testimony, Igan?
7: Juan, Pastor, kanang. Ang ato ang anak, atong Mayo, nanganak siya, nga, kaluha pagyod.
8: Okay.
7: Nga, giingnan siya sa doktor nga, ato sa hospital siya pa anakon.
8: Oo.
7: Nga, kaya nahadlok man lagi siya. Kaya atong pagyutong adlaw nga nag-vaccine ni, kami nga mag-asawa. Pagkagabi, nagbati siya. Nga, karon kay ang iyahang plano nga, atong pagyod siya sa doktor. Nga, kaya ako giingnan siya nga, ako siyang giingnan nga, ato na lang yud da. Nga, karon kay na, nausop man iyang una-una, dili na lang yud daw siya mga nasa hospital. Nagsige nagsakit yung tiyan, ako siya hindi pa inom ng BGMAX.
8: Okay, so sa ito po?
7: Karoon, Pastor, kay Aksin Mangko Kabalaka, kay ang mag-una-unta sa iya ha, one man ka lang inunlan. Nga, gisigundahan ako pa inom siya, gupat ka, buet. Talong iskino ako, Pastor, ba? Gawas yun ang isa, nga, pagkataon-taon, ang isa na po din gawas. Karoon, Pastor, kay ang sa inunlan naman po niya, nga, 30 minutos, usay gawas, ako na po siyang gisigundahan pa inom, ubiha ka buet, o... Kalis ginoong, di pa nalanginan din ang BGMAX, hinggawas pod ang iyahang inunlan. Ikadaan akong testimony, Pastor, ang akong baboy nga gilubagan sa liog ba, akong diaplasa ng BGMAX, imbuto pod siya.
8: Okay, salamat kay Kais pagtawag o pagpabot sa mong testimony.
9: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Ganahin maminaw o sinata. Lamina kung ikaw nag-inusa.

0: ang sumang hinungdan, ang sunatan ay nadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laing takna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries.

Isang magandang hapon, maayong udon, good afternoon po. Kaninyong tanay, mga suking tigpaminaw, mga higala at mga kaigana sa kahanginan. Usik ka mabugnaw, nga hapon ni po kanatong tanay. At lagarong may galing na Lunes sa Pizza Size sa bulan sa Hulyo at tuig 2020. And once again, makiigan nyo with me, uglain ipod nga adlaw sa atong baraguban-uban sa kanginan. Aron sa paghiskot-hiskot, ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan, para sa mga taong inasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kaninyo sa unsa panaghihulat. Ipadala na po ang inyong mga sugilanon sa kinabuhi dala lamang sa atong pinalanggang sibyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sige, mag-alag kung mag-aulong magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa may tungod sa gugma kinabuhi inyong DJ na po ang bahala ni Anang Tanay. Ang kalamang button is a text ka na sa 2-on hotline number 0965-60-116-88. Once again, para mabasa ni Lady Diana inyuhang mga sulat, inyuhang mga text message pagpanimaya, mga greetings sa inyong mga minamahal sa buhay. Inyo lang kan i-text sa 2-on hotline number once again 0965-60-116-88. Same goes sa mga gusto nga matambag mga galis sa itong letter sender karon through text or through call. Makaigan na nga ito ang numero po kanang nagapin nga comments sa itong Facebook Live karong kapunan. Once again 0965-60-116-88. So once again, maayong hapon. Usa ka mabugnaw na hapon po sa inyong tanan, mga palanggang suking tigpaminaw. Kumusta man ang inyuhan sa iyong kautuhon diha, sa iyong kautuhon sa adlong Lunes, mga higalan. Naot bang okay na mo diha sa inyong nahimutangan, aramoy ka, kadal-kadal ka rin kapunan. Eh, medyo tugnaw-tugnaw rawan lady na yan. Sa maulan nga kahapunan. Sa mga walay kagagos diha pagmantener na lang sa gabi diha mga kaibigan. Nalawinin nga ito ang Herbie Vagdolfi Blend mga kaibigan. Kaya lang matambalan ang katugnaw ng imong gibati ka. Gansi kita ni DJ sa mga naay kagagos ka rin. Sige lang, paabot lang po si Mena. Alright, so once again, magandang hapon na po. So, nagmulang na minyo karato karon sa nagalain-lain na radio sides. Sa kamulong naglando karato karon sa Facebook Live, magandang hapon na po sa inyong lahat. At kaway-kaway naman dyan sa inyong mga suking tigpamina. Yan ako si Lady Diana, mga galing busog na wag anong dagnaan, no? Ay, malinawan inyong panghuna-huna. Huwag hapsa inyong ipang bati, mga kaigan. Huwag hinaot pa nga, okay na mo diha, kauban sa inyo ang mga imnamal sa buhay. Gakos lang sa galon. Anong galon mo sa gakson diha? Pwede ba kaha nga gineng unla na lang zabon? Gahi ra mo sa ginang galon nga gakson. Sir, mas grabe, kapi-kapi na lang gani, padungog-dungog pag yun. Depende na lang, sumaiguan ni mga yan. Gansigit ang mga single people, gano'n. Agwantahan na lang sa ninyo ang kabugnaw sa panahon, mga gano'n. Unsaon naman, murag minus, bumangyot ang panagat, gano'n panahon. Maabot na lang mo sa inyo ang mga swerte sa kinabuhi. Oh, you know, oy, natin caller, pero standby ka lang dyan, caller. No? Dili isa magtubag o tawag si DJ, ha? Kasi ganun na totoo magtubag o tawag mga kaigan. Okay, sa kamulong ko ano ha, kamulong kahari-hara, isamdang naminaw karon sa kamulong, ay kagagus-gagus diha, sana all na lang dito. Sa kamulong, inom-inom o gape.
Sa kamulong, galing-gulingkod ka pa hulay, gikan sa tabaho, or gikan ba sa umaga. Gawin gamulo gabar ito diha ang gabuno ang uban ang gamulo gabar kay sikay sa ilang panimalay gamulo ang gapang gapang labag kay ulan mga gana may nalang ni tubig no? Luwin ng lugar nga walay mga agas mga ilan halig nalang itas ulan ano? Sa gamulo gapang usos ilang mga labuno diha sa gamulo gabalig silhig sa ilang mga panimalay. Og sa kamulo pong naasilig trabaho kay Rohana sa kamulong nga biyahe, kamulong nga drive sa ilang mga sakyanan. O may hapon po sa inyong lahat dyan. O may hapon po sa inyong lahat mga suking tigpaminaw ha. Para yun namo sa inyong pabamino ang agalag kay si Lady Diana na po ang bahala sa iniwahang kautuhan karoon. Because adlaw po tayo ngayon, nga Lunes mga gala na Monday na Monday po tayo. So which means may babasahin tayo ang nainapod kasulat ng baganan mga gala. So sa mga excited nga maminaw diha mga kaigan, sa excited nga mutambag sa arong sender karong hapunan. Standby lang kayo dyan. Maabot lang tagadali mga gala. Kaya dilipod maglangay si Lady Diana o darong basahon. Ito ang sulat karong hapunan. But before that, magandang hapon po muna sa mga naminaw karato karoon ang napita sa mga Esurala, South Cotabato. Sa managasun, MP na Agyes sa 104.9, Radso, kaibigan, Esurala, South Cotabato. Ayong hapon po sa inyuhang lahat dyan. Uban sa atong teknisyan, Sir Jules, magandang hapon po. Kapinagin sa atong mga pananggarihan ng mga suking tigpaminaw. Himo nang parte sa ilang pang-adlaw-adlang buluhaton ang pag-abli sa ilang mga radyo matag-alauna sa hapon para maminaw sa programa ni Lady Diana. So welcome po and happy, happy, happy listening po sa ilang lahat. Magkabang nabita mga ganis sa may lagindingan mas sa Miss Oriental na maayong hapon sa mga naminaw pinaagis sa 94.9 GXDD Radyo kaibigan lagindingan mas sa Miss Oriental. Salamat sa tuan kaibigan DJ baka or itong technician niya nga nag-comments on Facebook Live na nag-hook up na sila kadato karon. Salamat po and of course magandang hapon sa atong mga gwapo-gwapa na mga suking tigpaminaw. Sa man ang lagay ng panahon niya sa inyo mga galan no ulang ulan maghihapon niha amo na rin sa bukid noon medyo taligsik na gid mga galan medyo taligsik na magkasubaw na ha amo nang dili po ta magbabadlong dili magsige gawas-gawas sa panahon amo ang hapon sa inyong lahat dyan ha sa may langiningin masamas oriental happy happy listening po sa inyong lahat dyan and of course sa mga naminaw pinaagya sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Bukid Noon sa tibok na lang po probinsya sa Bukid Noon ay kutob sa mabot sa atong sibiyahan. Kung sa tanang naglantaw sa Facebook Live, kutob sa mabot sa atong programa mga galing na maayong hapon. Mag welcome po sa inyong lahat. This is once again Love Diaries with your DJ Lady Diana.

kay kagakos Lady Diana, magakos na lang sa silag termos Lady Diana. Kami single na gani ita mapasok pag yuntaan na termos man said yun iba. Uuhang gakson niha, magabasok po rin daw daan. Lagi na og-daog na kita sa kapalaran ana ba, single na gani, mapasok pag yun. Malapuhan pag yun sa ininit mga gana. So maghabag ganito Maria, Sender 807, I mean 087. Ang ito ang BFF, hindi ang aside sa may purok na ibito gaya Valencia City, Bukid Noir. Maghabag po. By the way, sa mga nasasayot mga gana, live po ninyong mapapanood inyong gwapang DJ. Sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan, pagkita ko lamang hindi palihog ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Sa mga naglandaw ka nato karon, patingin ko mga gana, like, share, and comment po sa Facebook Live para layo para maabtaw na mas daghan pa ang magkapaminaw ka nato karong kapunan. Libre sa ato tadri mga ganla ha. Pag-comment lang mo diha ako rin baka nagbasa sa inyong mag-comments mga kita. Pag-pariyag na lang mag-follow mga kaigan sa atong official Facebook page para nga ma-update mo perminte sa mga kalihukan sa atong pinalanggang sibyahan. Pag-notify mo sa mga labas nga balita mga ganla no gikan sa atong sibyahan. Saan nga, basta ka mga gani ang pipilag ka mga comments sa Facebook Live. Garong ka po nun, ha? Ay, basing mang luod niya ni Kumpana, dili mabasa ilahang ay comment. Alright, magsugod na sa pinagkababa from Sir Martin Laquinon. Hello, maulan nga ka po nun, Lady Diana. How are you? Ay, murag tibok siguro karon Pilipinas ka. Kalan ulan mga gala. Okay, sila dito sa may North Cotabato, manimuha diha, Sir Martino. Ulan gihapon sa ilahang. Imuha kaigan ka ng naminaw karon. Ah, magadapitan naminaw sa programa og nag-ulan ba nagyapon sa inyo, ha? At i-check daw ba kung nag-ulan ba sa Dibog, Pilipinas? Okay, Sir Martin, may hapon sa imuha, ha? Ka-pointless ba ng survey ni mo, Lady? Wala lang. Gusto lang ako mabalaan kung ga-ulan ba sa inyo. Pero Sir Martin, salamat na may hapon. Kalimod yung aside. Okay lang po yung design na rin. Ay, nagkunin niyo bali-bali ha. Okay na pwede rin aside, mga gano. Pasanat ko pa from Stephanie Perez all the way from Tivoli, South Cotabato. Ma'am Stephanie, ga-ulan ba rin sa inyo karoon? Kagapon ha. Kung sarangit nga ulan akong gusto, Lady Diana, ay mag-ulan o kwarta. Siguro, kung pwede pa lang yun siguro, mga gano. Kung mag-ulan magaling kwarta, sa gawas na ko matulog mga kaigan. Pagsigig bang na ko po gwarta. Pero magulan nagkagwapa DJ. Ay, hindi na kinahanglan. Wala na naman sa tua. Ay, jarot lang ha. Ay, makaingon mo riya. Kahanginon ba aning DJ sa radyo kaigan? Charot-charot lang po. From Sir Blas R. Balarote. Hi, masara po DJ. Magandang hapon po sa iyo dyan. Ang ito ang suki ang tigpaminawan. Pag suki nga magdadambag. From Pagarian City. Nga kamulo karoon na sa ilang trabaho. Magandang hapon Sir Blas. Pag salamat ka imo sa salamat ka ay sa imo ang pagpaminaw sa ato ang programa karong kapunan. From Martin Magrinio, hi, good hapon, Lady Diana, pwede mga i-text my DJ. Ganun na pong girl, ang edad 20 or 22 lang. Ay, hinay lang dahil pagbasa ko number, DJ. Yung number na mga gana, 0997-156-6952. Once again, 0997-156-6952. Gika ni Martin Magrinio sa Barangay Mount Nebo. Ay, magandang hapon sa inyuhang tanandiha sa may Mount Nebo. Valencia pa bagihapon ng Mount Nebo. Ang hapon na binaganin mo niya, Sir Martin Magrinio, nga naminaw, grado, karon, og nahita, og textmate, mga ganlan. Salamat na maghapon, ganin mo niya, Sir Martin. Alright, ansan eh? Hi, sweetheart. Magandang hapon. Na-miss kita. Sir, buong ahamang kagikan. Hindi naman sa kakabulan, wala na ganaan sa programa, no? May hapon, ganyan mo niya, Sir Bong Ilio from Lake Cebu, South Cotabato. Ate Jean Lungayan Ratunil, pasara DJ. Ay, magandang hapon. At a shout-out po sa iyo dyan kang Ate Jean Lungayan Ratunil na nanonood sa ating ngayon sa Facebook Live. Gaulan na ko naghihapon sa ilaha, gaulan sa Mitibuli, mga higala, no?
Pagkaulan pa na kuno sa may kuan, sa may Pagarian City. Ay, salamat sa inyong answer sa itong survey, ha? Ano kayo participative ang katuong mga listeners, mga gano'n? May hapo ano sa inyo, hadi, ha? Dari kayo, walay ulan, ha? Sana yung lahi-lahi taong clouds, ha? Parang naglahi po kagalibutan ni ha, Sir Blas. Pagkaulan, ay, sir ko, kayo medyo ang whole Philippines masiguro na naka-experience of low pressure area pagkakala karong panahon na, so kung asa ka man garo na minaw o pag-amping-amping diha, ha? Kasi nagmanigyas ka, mapadulong ka sa lain. Hi, lady, di ano may hapon. But shoutout na lang ko sa akong self na nagluto og loaf bread. Salamat, Dizay. Oy, sana all. Kasi naipanghatag diha. Sir Cyrus Moreno Mendoza, nagkakamulong luto og loaf bread. Mantay na yung linuto diha. Kaya ba, sir? Mahimo na ng toasted imang loaf bread. Sir Cyrus Moreno Mendoza, nanonood po sa atin ngayon. My time check is already 1:29 in the afternoon. Ano una ba hindi na ibina po sa kapunod mga gala? Og para ho na, para ato masahon ang lain na po't kasulat na ipadala sa adang programa. Karong kapunod.

Lady Diana. DJ, nakadungog na bumuanang ginatawag nila nga bright unta pero bugok lang pag-abot sa gugma. Kay kung naa, ako na gid na Lady Diana. By the way, tawagan ang gos sa pangalan nga Mika. 25 years old, ugna in love sa maling tao, Lady Diana. Daghan gaingon nga bright manunta ko. Pero nganong bugok daw kay ko pag-abot sa gugma, DJ. Ngano daw na in love ko sa lalaki nga minyo na, Lady Diana. Sala di na ako nga nahulog ko sa iyang kabuutan o gakiring sa ako, ah? Dili na may hap, kapila na ako siya giblock sa Facebook, DJ. Ako nang giaway o giabog para lang mubiya siya. Pero wala gyapon. Hangtod karon, gasturyahanay lang gyapon ming duha, Lady Diana. Dili man hinuon mi uyab, DJ. Pero close kayo, Miss Tanan. Ug murag kabalo na mi, nga more than friends ang among tanaw sa usag-usa. Sugod atong nag-chat mi sa Facebook, Lady Diana. Wala na'y undang. Kada adlaw, wala'y hunong. Mahunong lang kung mag-uban sila sa iyang asawa, Lady Diana. Agoy. Sige na ko sa kabugon, huwag i-block kay gaka-inlove na gigus iya ha, DJ. Huwag dili ko gusto nga makaguba ko og pamilya. Pero ambot, nabuang na gid siguro ko kay inigdugay siya makareply, usahay ako ang magpapansin og mangluod sa iya ha. Kapila na ko ni Hangyo, Lady Diana, nga undangan na ko niya, huwag i-block na ko niya. Og dili na ko niya tag doon, pero di po sa gusto. Mingawon daw sa nako, DJ. Wala ko nakabalo, unsaon nako pagpalayo para muhunong nami. Kay murag katunga sa akong kasing-kasing, gusto nga mahunong na. Pero ang katunga pod, gusto nga magpadayon pa ang among kasuod, Lady Diana. Kabalo siya sa akong Facebook, sa akong email, ug sa akong duha ka number. Maong kung i-block na ko siya, mangita gid siya pamaagi nga makakontak sa ako, DJ. Maluoy na lang pud ko usahay. Kay wala man sad siya ginabuhat nga sayo, Lady Diana. Good. Ambot na lang. Gusto na ko hunungon na lang ni kay dili man gihapon sama ako, ah. Kapoy ka ay mahigugma sa taong dili maimo, Lady Diana. Loving someone you cannot have. Please maayo kog tambag nimo, DJ. Ug sa tanang naminaw sa imong programa karon. Maghulat ko nga mapansin nimo ning akong text, DJ. Salamat. Ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: 98.5. So naayo tong tudlo nga nasamad.
1: Naadlo ko siya, Pastor, dahil hamok siya na inanudlo ko man. Ang panhamok na yung mamalito pa ng mizima.
0: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
1: Sa isang kamot.
0: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax?
1: Oo. Oh, kada kuhaan ako, dato pa yung mga gikuhaan po, katong ipangukit siya, ginagkabot sa kuhaan, tamad man ang panhamok siya ka ng laiza, sakit nga diabetes.
0: Oo.
1: Nagkuhaan iko na tanga sa dito wasal, grabe nila na bumuta ang tambay, among gabon madadaw. Lago pa pala ito, Vegemax, na nalipay, pasto dyan, kay ilang namalita sila kay agila puno ubo wala iko makatabang na sa imbi makatabang na imbi si pastor dan kay inilinga na ni grabe ako kada adlaw gud ko namati kada kadlawon amore tabang na sa aho sakit tampan sa ko mga bata nga ako alam ko tuo gud ko sa ako kay kagano man ko ninyo mang hambo gud ko mang hambo kay makasay ko sa Ginoo usually sa magsimba ko. Atun ikaw ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
0: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanon. Ay ang bida sa labisa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: Nakaplas po ang aroma na eh.
5: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
0: Okay, duha ka ruma, okay.
5: Di ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
0: Oo.
5: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal
0: ka, okay. So, imong punto na ay, nangapras kag aroma, nawala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Oh, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa Ginoo na ya.
5: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulong na ako, kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
5: Salamat, Iwi.
6: Uy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare. At dun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala, Mare, pagdali nga. At dun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Surprise, Lola!
10: Hala, on siya na!
11: Happy anniversary, Lolo, Lola!
10: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
12: Naapay ba nga t-shirt, oh?
10: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tag-cash lunog utro, ane. Pero, ay siya. Siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Inguna ni pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
11: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay 6, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: 48 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 48 na po sa kapunod, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. There's an answer if you reach into the sun. Welcome back sa ating lahat and maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-laing radio sets. And of course, sa maragatambay paghihapon sa atong Facebook Live, mga kaigan. Welcome back og salamat kaayo sa iniwang tanas. Alright, paspas kaayo ang aduang mga suki nga colors, mga kaigan. Saning silang tubagon. May kadali ilang po atong tubagon si color 643 ang atuang unang magtatawag karong kapunon. Hello, maayong hapon.
1: May hapon, Lady Diana.
0: Ay, magandang hapon po. Sino po ito ang taga-asa po?
1: Si Carol ni sa Impalambong, Malaybalay City, Lady Diana.
0: Wow! Maayong hapon kaniwa diya, Madam Carol, lalagad sa may Impalambong.
1: Kamusta naman ka, Lady Diana?
0: Okay lang gihapon. Okay na kaayo.
1: Guwapa lang gihapon.
0: Ikaduha sa imuha, Ma'am Carol.
1: Ala, sana all. Ikaw na, guwapa.
0: Ay, kamusta man ang aduang lagay ng panahon diha, ulan-ulan ba diha karon?
1: Ay, muragang dikit ang kalibutan, Lady Diana.
0: Oh, tubog na bugnaon ang panahon diha, Ma'am Carol.
1: Bugnaon ang panahon, kapadulong ng ulan.
0: Alright. Amping diha, ahake, wala ba'y mag-amping sa imuha diha?
1: Ay, sana all. Sana. Ikaw po, mag-amping po diha.
0: Amping kita, Anino.
1: Sige, lagi mag-amping kita, kay wala'y nag-amping sa to, ah. Anakorag yun kao galingon.
0: Oh, nag-yon. Karoon sa man, kapangita ba kag mo-umping sa imo, ha?
1: Pwede, pwede, ibaligya ko akong number, Diana.
0: Wala mo sa tagmaligag baboy, Ana.
1: Kunahin mo palit, Lady Diana.
0: Oh, halag ka, pero kadali lang, sa dilim na tabasahan imong numero, sa may kaalaga na gusto imuha.
1: Manimbaya ko, pwede.
0: Ay, manimbaya. Sige po, go ahead, Ma'am Carol, imuha ang panahon.
1: Una-una, salamat sa pagtubag, Lady Diana, nga guwapa. Ako ka, tinbayaon karong hapon, si Lilith Chongkit, si Mylene Martel, si Lani Rinita.
0: Isa ba yun? Hindi, wala man itong madami. Ma'am Carol, napakadihan. Basig na balid na to sa hangin si Ma'am Carol, mga galo. Wala pa ganit nakabasa sa imong numero. Ma'am Carol, hello po. Ano man itong tawag? Ganong hindi naman sumutingog. Nangluod na ka, Ma'am Carol. Ma'am Carol, nawala ka. Palihog ko tawag na lang balik. Kasalamat ka. Ayaw po. Dilita ka madungog. Pasan sa kaya, no? Alright, mga gala. So, sometime, wala pa tayo natuwag at tawag, mga kaigan, no? Welcome back once again sa inyong lahat. Og, kaganina, ito lang nabasa ang usa kasulat ng may atuan, tagaag pagtagaan, og atuan, himay-himay yun. Karong kapunon, mga gala, no? Dagaratag na dawat ng mga tambag dire sa comment section. Og sa atong text messages, mga kaigan, no? Pero sa ilibrato na pagabasahon, ayaw mo kalimot ng atong programa hatod ka na ito sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Sa mga namino, ang katunay ginagbati sa ilang kalawasan, susama sa ubo, sip-on, katulkato sa pari, trioma, arthritis, pamaos sa lawas, panut sa lawas, or pinaakan sa mga insekto or varicose veins, baka ha? Gamitin na sa atong nga kinagusgan nga Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbalang lana kay gawas gibiktibo kaayo kini. Dili pug kaangay mabalaka tungod kay humot kinig dili oily sa atong kalawasan. Ug labaw sa tanan dili magkamansya sa atong mga sanina, mga gana, ha. Ingon ana kanindot ug gamiton ang atong Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbalang lana. Sunod gapon ka nato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula. O karon nga panahon, mga gala, ulan-ulan mangyod. Uso ang suba, uso ang hilan, at uso ang ubo o sipon. importante kaayo nga naatay Vegemax atong tasagtag sa kapani malay mga galahan. Epektibo po pangbalikon sa immune system. Ug panglabas sa regalain na ang balatian ang atuang Vegemax Moss Herbal Capsule. Magamay man na o marako nga balatian ay kayang-gaya po sa atong Vegemax Moss Herbal Capsule. Kamadod ni Ana aga, dili na maihapi ang mga testimonya nga atong madungog dres kangina na ikan sa mga tao nga nag-testify. Nagbariag sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo nga gagamit ang Vegemax Moss Herbal Capsule para mag-aayo ang ilang mga sakit. Parang sa manaminaw karon no, sa mga nadutlan ni Hagsubaw, nadutlan, naghilanat, ubusip o ni mga sa panang bughat-bughat niha. Hindi na nadaritso ang Vegemax Moss Herbal Capsule, mga higala, yun ang patugaya pa. Ito na nadaritso ang Vegemax Moss Herbal Capsule, kaya dili nang pausa, dili nang duha, dili nang tulog ang balatian ang kayang tambalan ni ini. Daghan, mga higala. Mapalit ang ito ang Vegemax Moss Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil sa Tanang Bufarco Pharmacy sa Tibuok, Bukidnon. O sa mga piling butika sa inyong mga lugar. O available rin po ito sa ito ang kaibigan Center na Himutang sa Ground Floor sa Alcuna Emporium, Valencia City. Ang pinapod sa mga kaibigan outlet sa nagkalain-laing lugar. Atong kaibigan radio stations. Sa atong mga kaibigan partner radio stations. O sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Vegemax Moss Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nana ni balik na siya mga gala. Hello, may hapon. Gani mo diha, madam.
1: Oh, may hapon, Lady Diana. Ay, nawala man ang signal.
0: Ay, nawala ang signal ni Ay. Abin akong napalit na gamang gala.
1: Oh, padayon ako, Lady Diana.
0: Sige pa, padayon na po. Go ahead, imuha ang panahon.
1: Oh, i-glad na ako karong hapon si Black Janvian at San Fernando.
0: Mm-hmm.
1: Okay, Jan, nga taga-Halapitan.
0: Mm-hmm.
1: Si Senon Tabasan sa Balbaro. O si Raul, nga taga-South Cotabato. Laras na lang tanan sila, Lady Diana.
0: Alright. Sige po, walang problema.
1: Pwede mo request song?
0: Yes naman. Ano naman ang song, Ma'am Carol?
1: Kana Miss na kita, Lady Diana.
0: Miss na kita. Alright. Sige po, ito nang i-play ka.
1: Pwede. Ano kong number na ko, Lady Diana, para daghan na po akong mga friend. Anong buutan lang, Lady Diana.
0: Ang saman, atong laruhon, ang saman imong ipangita, friend ragyod or more than friends imong gusto?
1: Friend na friend. O, bahala na sila diha.
0: O, depende na lang sa sabot, ani, Ma'am Carol.
1: Depende sa ila, Lady Diana.
0: O, sige, isang balong nga imuhang tawag, ha? Kaya nangita, direct textmate, mga gala, no? Iyahang numero, once again, 0935-482-6643. Once again, sa manangitag textmate diha, sa manangitag guwapa na, buutan pag yun. Naa si Ma'am Carol, single and available, mga higala. Iyahang numero, once again, 0935-482-6643. Okay na to, Ma'am Carol.
1: Maulan na, Lady Diana.
0: Alright. Salamat kayo sa pagtawag. Masarad so, kaibigan.
1: Yes, masarad yung kaibigan. Mauni ato ni.
0: Alright.
1: Bye-bye, Amping Lady Diana.
0: Goodbye, Amping Puliha. Salamat kayo, no? Aruas. Once again, atong Madam Carol na lukad sa maimpalambong Malaybalay City, bakit na? Alright, no, so kadali lang mga callers, ha? Once again, mga gali, no? Ato lang nabasa ka ganina ang sulat ka itong higusgutanan karong kapunon. Ang mahitungod sa Osaka. Osaka babae nga matod pa niya. Bright daw siya, pero pag-abot sa gugma, pero tinong bugok ka. Nagkatawag ko, baga na po'y nag-text rin mga gala. Bugok gray ang sender. Agree na po siya kay bugok gano'n ko nung sender man. I mean, siya naman na mismo. Siya naman naging kan mismo, di ba? Matid pa niya, bright ako nung siya. Pero pag-abot sa gugma, perting bugok ka, mga gala. Ako rin ko na ng mga tao, no? Matid pa niya, na-in-love siya sa usa ka lalaki nga minyo na o pamilyado na. Di ba? Which is, grabe naman na, di ba? Klarong-klaro naman na nga sayop mag-inap, Ma'am Sender. Okay? amod lang po ng sound na abaglizo sa inuod ko para mahunong na nainyuhan ng komunikasyon ng inyong relasyon duha ang tawhana, no? Hindi naman ako nung sila official nga marag-uyab duha, pero kabunod ako nung sila sa isa't isa. I mean, kabunod ako nung sila silang kagalingon nga more than friends ilang tinagdan sa usag-usan. Sana all mo na masakpan sa asawa. Imbas mo gaana, mamsali. Wala na sa unsur ako na yung buhato na na, no? Sus, Ginoo. Sabi na, ang kasulbaram sa aning Ma'am Sandra, no, naaramang yun sa imuhang kaugalingon. Ito mong ginagay sa tambag, mga gana, no? Feel free to send your advice o mga opinion sa sulat ka itong gibasa karong kapong noon. Diba? Aha, pag-text ang more tawag sa arong numero 0965-6011688 or mag-comment sa arong Facebook Live sa magkita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Dali na comment rin, minyo na gani isender, di ba? Minyo naman na, anong diha magigasinikta na idawan? Agan laki diha galaroy-laroy sa palibot ni mo. Sa hukad mga singles sa kalibutan, anong diha magigas na aning sabit, Ma'am Sender? Ganun naghingon nila, no? Nga makabugok gira yung gugma, Lady Diana. Hindi po siguro tanan. Kailangan mo yung mga tao, mga galang, ha? Bisan pag gugmahan na sila, gamitin pa maghihapon nila ilang utok, mga kaigan, eh? Kapalo maghihapon sila mo desisyon kung unsa ang tama o mali. Pero kining sa kaso ni Sander, amod lang yun sa po sa paglumay, aning tamana, ha? Basig lumay ni sa Lady Diana. Lang. Okay, grabe naman sa, di ba? Kapalo naman siya nga minyo ang lalaki. Huwag pamilyado na. Ngunit pagkana siya nga, parami sila magsturihan ay duha sa lalaki. Huwag mahunong lang kung magkuyog na ang laki o iyang asawa. Grabe naman sa na. Huwag manibarot mo sa itong balhibo, anay, Ma'am Sander. Gamay rin nga sipyat ay pwede ka makulong sa imong ginabuhat, Ma'am Sander. To tell you honestly, maugid na ang posible ni mong hamtungan kung imo nang ipadayon inyo ang ginabuhat karon. Sugod tagbasa og mga tambag, mga ganla, ha? And I from Sugod Aspina, Kaibabaw. I from Sir Martin Aquino, Madod Bani. Actually, wala man jud maingon na maling tao. We are created to the image of God. Siguro tawagon na lang nato right love at the wrong time. Tamang pag-ibig pero sa tamang, tamang pag-ibig daw ko, no, pero sa maling panahon. Siguro, pero dili na ito po matawag nga tama ilang pag-ibig duha, mga higala, no? Ako na itong kanta kaganina nga, bukas na lang kita mamahalin. Ugma na lang, kaya di pong pwede ka naman. Indawon po din bayhanan. Right love, ano ba ni Sir Martin Lakinon? Right love at the wrong time, kuno, mga kaigahan. So, yung anak ko nung nahitabo sa ilahang duha. Ang masturiran ako sa imo sender, aray mo pakak. Sabay, aray mo pakak. Okay, habang ganito niya, Sir Cyrus sa Moreno Mendoza, nanonood po sa atin ngayon. No need na good night advice. Kabulo na ka at the very first place na mali ang ginabuhat ni mo. Bisan gani siguro grade 1 section 11. Kabulo nga mali na. So grami na gini nga pagpumukha siya mga gana. No? Murag, medyo bugo. Ibisan ako no grade 1 section 11. May gana nagkabulo nga mali gina ilang ginabuhat. Bagay siguro, mas masabtan pa nato kung nag-uyab silang duha or ikaw na ilang relasyon karon niya, wala kabalo si Sender na pamilyado niya ang lalaki. O pwede na po nga ulahi siya na kabalo nga na ipamilya ang lalaki din na in love na siya. Pero ginimang good, at the very beginning, kabalo na sa daan nga minyo ang lalaki. Ihagya pong ipadayon. Ihagya pong ipatulan. Huwag hangtod garon padayon paghihapon na ilang pag-communicate duha. Bisa kabalo siya nga minyo na. Huwag na anay mga anak ang lalaki. Hali isa ko dari Ma'am Sander, lami po kay kakusikon siguro. Bisa gamay lang akusikon. Ibutang daw ang imuhang, ibutang daw imong side. nga asawa ka sa lalaki, Xander, unsa pod imong bation? Tama gyud na. Sige daw, Ma'am Xander Bear. Ato ning ibutang sa ingon ani nga kuan, ngani nga logic ha. Babae mangga, babae mangyud ka, di ba? Ibutang daw imong kaugalingon sa side sa lalaki. I mean, sa side sa asawa atong lalaki. Kung ikaw ang asawa atong lalaki, na imong bana na ikairing-iring nga laing babae, nag-char-char silang duha, dili ka ka masakitan, Ma'am Xander. Dili ka muulbo imong kaspaan na. Dili ka ka masakitan. Labi na nga na mo yung mga anak, di ba? Kana ibutang na si muna una, Ma'am Xander. Ibisag ka na man lang, di ba?

Ma'am Zender, sila binawatan, ha? Diba? Nasa tamang pag-iisip ko pa man siguro, Ma'am Zender, no? I mean, na pa man siguro ka sa imong saktong panghuna-una. Please lang po, pangitag pamaagi nga mahunong inyong koneksyon aning lakiha. Aha, kung dili ang lalaki, badlungan po tong tawhana, no? Ang lalaki po, kuan po, amun lang. Lami po, ipagpakog mo doon, ha? Siguro, Zender. Kung dili kaya sa lalaki nga mo palayo sa imuha, ode, ikaw ang pagpalayo sa iha, Ma'am Zender. Ikaw ang mangitag pamaagi nga maputulni niyong koneksyon duha, di ba? Nganong mainlove man ka ato, oy, di ba? Maingon da nga kakiring, pwede ra makinapikion ng bakiring-giring dahil dawon, di ba? Nganong mainlove man kasiyaha nga, klaro sa tanang klaro, man ay ayaw nga pagkalakihan, di ba? Ikong tarong pa na nga laki, nagtarong na siya si ang pamilya, Ma'am Zender. Ang focus na siya sa iyang pamilya o dili na mangitag laing babae pa bisag minyo na siya. Ay, kulang ranig. Sunod sa sako si Zender dahil ipasuhan. Grabe naman sa mga. Brutal na mga natong comment section, mga ito. No, sila po marag naglagot pa siguro sila. Ako po, actually, mga gala, medyo nitaas po na akong kilay. Ano nga itong Zender karong nga puno na aminado man siya. Kabulo man siya siyang kagaling nga sayop yung ginabuhan. Parang pangutana, baka nagipadugay pa man ni nila. Baka nagipadayon pa manghihapon ni nila. Kabulo naman sila nga sayop ilang ginabuhan to, ha? Ang advice ko sa iyo, Zender, iwasan mo na yung lalaki. Baka may pamilya na. Hindi po baka, may pamilya na talaga ang lalaki. Pamilyado na po ang lalaki, Sir Daniel. Yes po, confirm na pamilyado na po ang lalaki. Naalagaan yung mga anak, di ba? So, palayo na yun. In Romans 13:10, doon ko na umatid ka ni Sir Daniel Jeff Vera. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kapwa, kaya ang pag-ibig ay katuparan ng kautusan, o diba? Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kapwa. Matadarim ko galingon, be. Wala ko'y ginabuhat diha ang makapasakit sa inyong isig katao. Sa inyong relasyon duha, kung yung manggaling da nga in love mo duha, ang pangutana, wala po may kakapasakitan ng mga tao. Wala ba kayong ginatapakang mga tao sa inyong ginabuhat duha, Ma'am Zender? So kung naa, hindi ginatama inyong ginabuhat. Ang asawa ko gihan raw ba kay mangita ginagpamaagi para masakpan ang bana mo? Yun na, ha? Labuan bang NBI aning mga asawa, mga gala? Labi na binag magsugod na sila duda nga parang may kahinahinala sa ginagawa ng mga mister nila. Magaling magduda na sila nga marag na ay ginabuhat ilang mga bana, labaw pas NBI ning mga asawa. Mangita gina sila pamaagi para masakpan ang ilang mga bana. And, Ma'am Zender, wala man po asyo nga makumkum. Sa pagmaingon ta karon nga wala na sayod iyang asawa sa inyong binuhatan, maabot ra gihapon ang panahon nga masakpan ramong duha. And whenever that time comes, kung maabot manggali ng panahon na, Ma'am Zender, no, good luck na lang yun sa inyuhang duha. Kabalo naman da mo nga sayop na, di ba? Anong ipaabdon pa magid-ana ka punto? Eh? Karoon pa lang hunungo na gid na. Dapat mungod po ni sis, Ma'am Zender, dapat di sa storyahan mga gala para makamata po siya. Kaya mula po siya. Kamot lang, unsay kinahanglan, I mean, kinahanglan siguro na ipakog. Kinahanglan siguro na ipakungon iyang guan para maalimog kamuan ni siya, no? Para mabahato niya kung siya tama ba. Ay mga advice dire coming from our texter 3882 matud pa niya. Good PM, guwapa na mga DJ. Maulan nga hapon, ganin mo niya. Mga pita, Lady Diana, oy, salamat ka ayon, no? Kalami bas buhay sa magkapikampira karon. Tambag lang, anang Zender DJ, undangon na lang yun na niya. Yun na nila kay pwede siya mapriso sa ilang gabuhaton. Wala ra ba aso nga makumkum, Zender, kung mahibalan sa asawa, ipit yun ka. Tara DJ, salamat sa pagbasa. O, diba? Undangan na na, Ma'am Zender, samtang naapay panahon. Hinulsuli na na imong ginabuhat niya. Kaya sa'yo, pagid ka ina, mga rin gano'n.
Abot sa panahon nga masakpan mo, ipit did come sender. Lang please lang buwag mong sayangin ang buhay mo anang daw para anang dawhan. Ayo siguro kay nimo atik-atik ning lalaki.

Aki makikala, no? Grabe mo yung pagka-in love ni Zender sa iya. May punig talent ni guban na laki, mga gano. Baraga, natural ka ay sa ilaha ang ilang pagka-atikon. Ang nagaling ng mga bright kaya mga babae, mailad pa magin nila, no? May punig talent ni guban. And from 4037, Matud Benia. Ano siya ingon ganina, mga gano, na bugok giray ka, Zender. Ano ba niya, haha, kaglaro ana nga sayop, buhaton yapon. Gusto guro ka gubot, Zender, no? Kung ako ikaw, i-block na ko na siya sa tanan o magpalayo ko, uy, mangita ko glaki nga single. Dapat na, diba? Ay, pwede mong kaayo nga. I mean, bata pa mong sa. She's still 25 years old. Ay, kaedad na ganit dito, Ma'am Zender. She's still 25 years old, mga gala. And, pero sa ikon na ng edad, siguro ka balo naman siguro, Tam. Balansi-balansi sa mga desisyon nga itong pagamuhato, no? Pamili o lalaki nga walay kabilinggan sa kinabuhi. Kanang lalaki nga walay lalaki nga tarong o kung galing magdayon, manggaling mong duha, walay pamilya nga maguba, Ma'am Zender. Kana ba? Walay tao nga masakitan, sino baghinigugma ay duha. Walay tao nga matapakan. Ay, grabe naman saan makatulog pagka mo anay nagkagabiing. Naghinigugma ay mong duha, pero nay asawa, nay ang mga anak kagahilak tungkol sa inyong gibuhan. Damay-damay na sa daan eh. We don't know. Ako mo agree ka na mga gala nga. Daghan yun mga lalaki ay master ka ayo mo dula sa ilang mga words mga gala. Master ka ay magpakitang tao, magpakitang gilas. Para lang ma-fall ang mga babae. Pero yun po sa panahon, muna yung ginaingon nga maayo na sa sinugdanan, Lady Diana. Okay, nga na pa-impress na mo na ilahan. Dili tanan ha, sorry na gon. Ay, hindi ko puli na lahat mga gala, pero naghan yung lalaki ay wala siguro na inborn niya talent nila nga master kay sila mamaba. From 6141 Matid Benia, good PM DJ. Pa shout out sa Medrino family nga namino karon sa Kiungot. Oy, maayong hapon po sa Medrino family. Kaya namino ka rato karoon ng aside sa may Kiungot, no? Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. What if I never found you? Magtambag na ako sa Zender Lady Diana, maghuna-una siya og daron. Gamita ang imong utok, Zender. O grabe na gid ni mga galang ang mga pulong, ha? Saro, dili pagka magkamataan ni Ma'am Zender. Nagsagpa na magiging mga pulong, mga galang. Gamitay mong utok, daghan ang lalaki sa kalibutan. Nganong diagigas sa minyo na pagbag-o na Zender, paduol sa Ginoo o ayaw palabi sa imong gibati. Ayaw palabi sa imong gibati, Ma'am Zender. Mabaya sa mag-isay. Hello, may hapon. Good hapon, gwapa. Kumusta na ka, gwapa? I-greet na lang ko. I-greet na lang na ako ang akong my love na andari sa balay na minaw ni mo para kwasting kong song, You and I. Salamat sa pagbasa, gwapa. Ay, magandang hapon ni Busa yun dyan. Mabaya sa mag-isay. Kauban si M. Palanggang kapi ka sa kinabuhi. Minaw ka na ito karon. Ito nang i-play karon taon taon yung request nga awit, Mabaya, ha? Salamat kay once again. Maraming salamat po. Nawala man ang inyong signal sa radyo, DJ. Hello, nawala na po ta. But now you're always there for me. When you say forever. Nawala na gid po ta yung mga gala. Ay nako. Ambot na lang gid, no? Maragi na timing siguro sa programa ni Lady Diana. Wala na po ito mga gala. Ay, pasensya ka ayo ha. Bakit nag-dispense sa mga gala sa mga suki ng ating paminawan. Ang nag-tune in karon sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Pasensya ka ayo po. Unstable good ang among signal mga gala. I don't know kung unsay problema ani, unsay meet ayuhon. Wala din ko kabalo mga gala. Pasensya ka ayo. Murag ragyod.
lang ra gyud ang tinuod nga solusyon. Tama gyud. Wala mang gilain nga solusyon aning problema ha, Sir Blas, no. Pagbulag ra gyud. Maginahang lili man ta mo ingon mang good nga sige lang ma'am sender oy, barayon lang ana. Di balay mo masakpan, di pud pwede na magana. Eh sayop gyud kaayo na, di ba? Bisag asa ta nga anggulo mo tan-aw aning sitwasyon na. Ang solusyon ra gyud pagbulag ra gyud nilang duha. Gragit ang tinuod nga solusyon ana bisan pa og unsa ka kagwapo or butan basta minyo na dili na naimuha ayaw na isiksik imong self para lang magapasakit pa ka sa uban tama gyud bisan unsa pa na kagwapo bisan unsa pa na ka caring kabuutan ka generous ang tinuod ana ma'am sender minyo na na og dili na gyud na maimuha pa. Kung may muha mang galing, kung iparay nyo na nini inyong binuhatan, amot lang, unsay mahitabo sa inyo, ma'am sender, good luck na lang yun. Pag-expect yun, na walay kalinaw sa inyong kaminyoon or sa inyong panag-uban doha. Pero best yun nga buhatan na ni ma'am sender, pagbulag yun, anak yun, panagbulag na lang yun, you can start all over again. Dahil eventually, kadaw gayon, anak ma'am sender, makamove on na manggihapon ka. Ayaw na daw kung naipagsiksikan pa imong kaugalingon para lang magkapasakit ka sa ubang tao. Anong diha magid ni mo ipamugos imong kaugalingon anang lalaki nga nanay tag-iya, diba? Kung magkupod sa mga gala, no? Sa balan ganit ni mo nga nanay karelasyon o minyo na ang lalaki na mag-iring-iring sa imo, magpapansin sa imo, ha? Klaro naman kay na, diba? Nga wala na'y klarong pagkalakihan. Tarong pa na nga lalaking seryoso pa na then mag-focus siya sa iyang pamilya. Tarong siya sa iyang pamilya. Hindi na magpapansin pa sa imuha. Murag iyahan, gugma kalitra gawala. Anagi siguro na. Sir Martin, pag-move on na di ha, Sir Martin. Ay, dawat-dawat na lang ita nga na ay maabot na apoy mawala siguro ani. Para sa nung signal karon nawala na pud mga gala. Sandari para yun, na rana imong gugma kung gusto gusto ni imong gubot sa amo kung gusto ka mapriso o gira na hala pa dayon mo gyud na. Oh kung ay gigag ulo ma'am Sander no totoo ta she is already in her 20 I mean in her right age. Ano sa tamang kanang level na ng pag-iisip mga gala no? Ay naman isa mo dahil sa sonji ako galingon. Pero kung di ganimot o paminawan ang mga tambang atong kakadungog karuhan iparayin din animo okay ra basta dawat pong kagwan dawat kagubot dawat kagsamo kung gusto ka mapriso okay ra na ma'am sender. So, kung di ka gusto mo end up anak nga sitwasyon then ang solusyon regyod pagbulag mo anak doha. Putla kung unsa manggaling ang kunison na naa sa inyuhang duha, naaragid na, ma'am sender. Ipadayon imong kadanghag. Ay nago, og may muha manggani pero sa madugo nga pamaagi. Kaya, og ako'y asawa o niya, ako'y asawa o niya na ami anak, makita jud ang katag. O nga nga, suko na gini sila, mga gala. Pero tama po di, mga gala. If ever manggaling, no? If ever manggaling, piliun ka sa lalaki, ibasin mo padulong yun, Anna. Hopefully not. Pero if ever manggaling maparayon mo duhaan ng lakiha, muagi ginagano kag madugo nga karanasan, ma'am sender. Diba? Kung madupa ni Sir Blas, kung siya pa'y asawa, makita yung katagan. Marag naan sila yung mga anak, diba? Ipaglaban magid na sa iyang asawa. Maniguro magiging ang asawa nga mapriso mong duha, di ba? Kisa kayo tayo malipay, ano? Maniguro ginang asawa nga mapriso ka, mamsa na mapriso mong duha. Tapos kay dili lang pamilya inyong giguba, di ba? Ang pagsalig sa iyang asawa, ang kagumaon sa ilang mga anak, daghan pang mga butang, Ma'am Sander. Mo nang karon pa lang, please lang po, paguna-una og tarong, Ma'am Sander, ha? Ampo sa Ginoo, Ma'am Sender, no? Kay siguro galibog bang isiguro kas imong ginabati karon. Gaga, lumba imong kasing-kasing o imong huna-huna karong panahuna. Pero pause for a while, ampo sa Ginoo, Ma'am Sender, si Lord dagay makatabang sa imuha. Ikita mong
kun mga gala, no, makaya nato nga mutambag sa iya, ha? Makaya nato nga bisan pag 500 katambag atong mahatag sa iya karon. So, dili na nato matuhop siyang kasing-kasing gusto yung nauna mga galang atong hirap ang advice sa iya, ha? At the end of the day, iharag hapong desisyon ang matuman. Ang importante ka ayaw nga magpaubos giga sa presensyo sa Ginoo, Ma'am Sander, para maglamdagan ka, para magairan ka sa mga desisyon ng imong pagabuhaton. How did this come to be? I don't know how. Kung bright ka karon, kung bright ka, oh, karon gamita imong ka bright, Ma'am Sander. Okay na, no? Kung bright mang kakabi, sige daw, be, gamita ron imong ka bright, okay? Ay, nagon, bright, pero bugo sa gugma, mga gala. Unta, dili tayo nga na, ha? Kung bright tao, kawalo, dapat mo balanse-balanse, mga gala, sa atong mga desisyon nga pag-abuhato. Dili pa sa labi ang emosyon, dili pa sa labi ang mag-unsa pa ng mga pagbati sa itong kasing-kasing diha. Dapat kabalutan mo balanse sa mga butang-butang ahit ang mabuhat o desisyon, mga kaigas.

From 2026, Maribania, good maulan nga hapon, yeah. DJ Diane. Sander Ilaron, ragyapong kaana, oy, o, oh, diba? Ay, ganaingon nila, ga, once a cheater, always a cheater, mga gala. Kung nabuhat nila karon, agid akong posibilidad nga mabuhat po nila puhon, unless, o baguon sa Ginoo ilang kasing-kase. Kung galing man, di ba? Kung galing man, walay kausaban ang lalaki. O pag-expect yun, Ma'am Sander. Total, imo man ang gitolerate niya nga behavior. Imo man ang gitolerate niya nga minuhatan. Kasi nga, di ba? Nakuha man imo sa truth cheating, wala po sa imo sa truth cheating. Dili na bang hinadlok, Ma'am Sander, ha? Pero kung anan, usa lang nagka-posibilidad nga posibleng mahitabupon po hon if ever magdayon mo duhaan ang laki. Ayaw pa ilad, sa mga laki. Parihara na sila tanan DJ. Oy, again, wala ating lahatin. Kaloy po rin tawon sa mga good boys diha. Mga baby boys nga mga tanong pariha. Wag nating lahatin. Siguro may mga lalaki talagang mga salot. Lagi talagang amot lang, dili gahuna-una siguro sa ilang mga desisyon. Tapos yung mga lalaki mahigala nga nabilin, mga tarong paghihapon, ha? Huwag nating lahatin. Kaya basig ni mga single nga babae na minaw garon, di na lang ni sila mag-uyab-uyab, guys. Uy, ngunit ni Lady Diana, pariharan na sila tanan. Hindi po, di ba? Kung tamang galing mga badlungon, tapos yung nabilin nga mga tarong mga gala. Kaya nga, ang bugid mo sa Ginoo, ha? Nga ihatag, hatagan mong lalaki, nga kanang paragits inyo, ha? Lalaki nga, di mo pasakitan, o kanang swak yun sa inyong kinaiya, mga gala, o kanang gikandid kang Lord. Para ang bugid, ha? Sa mga single, ipot mo ka trauma, mga gala, nga di na lang gudbo mo mag-uyab-uyab. Once again, dili tanan nilaki, di ba? Grabe sa si Texter, oy, sakitan man sa... Sagitan mo sa aning mga tarong. Mga tarong intawon nga nagbahipi lang sa gilid-gilid. Nagadamay mga higala. Huwag naman. Anong tiwaso niya yung text mga higala. Ayaw pa ilad sa mga laki. Parehara na sila tanan. Bata pa kaayo ka. Gaulog-ulogan ra kaan na. Mula gininu 25 years old pa manggod siya. Ugo siguro kining ilalaki. Aron na upila edad aning tawhanan, no? Pero basing gira manipulate iyang emotion sa aning mga higala, no? Masig tigulang na ning lakiha ba? Gaulog-ulogan lang si Sander Muning. Murag grabe ka iyang gugma sa kining tawhana. Eh, di pwede ka deny, no? Daghan po mga lalaki, may kayo mo ulog-ulog. May kayo mo atik-atik. Good hands down, good ko aning uban lalaki, mga gala. Master, good kayo mo dulag mga pulong. Murabag degree holder sila sa ilang pag mga... for doctorate degree, good sila aning ilahan. Maayo mo atik-atik, mga gala. Bata pa ka, Sander, gaulog-ulogan ra ka, ana. Kung tanong pa na siya nga laki, ang pinga niya ihang pamilya. Ayaw pa ilad kay daghan. Daghan na tama ilad, ani. Pero pwede niya siya na ilad, ani. There's an experience, pwede niya ang advice, mga gala. Kaya intro pa niya siguro ni na ilad si Texter. Huwag ko rin na trauma na ni si Sander mo na yung nagaingon siya nga. Parihara daw tanan laki sa kalibutan. Kaya naka-experience po siguro siya nag-iilad, mga gala, huwag ipasakitan. Uy, po ba ya? Pero ako rin mismo maingon sa iniwa, ha? Hindi lahat ng lalaki e pare-pareha, mga gala. If ever manggaling nakauyab mo sa una, o na may mga ex, gipasakitan mo, gibinuangan na mo, then siguro, it all happens for a reason, mga gala. Abot sila sa inyong kinabuhi, kay na ay rason. Pero dilibot pa sabot, katanang lalaki sa kalibutan, pareha na lang gudbo sa ilaha. Siguro niabot lang sila sa inyong life para tagaan mo leksyon, para i-realize inyong mga butang-butang. O dilibot pasabot ng tanan na laki mabot sa inyong kinabuhi, inuangan na lang pod mo, pasakitan na lang pod mo.

from 785. Magbina, good noon, ma'am. Pwede po maghanap po ako ng ka-textmate. Mababae, 29 pataas lang. Basta salamat po sa pagbasa. Unsa daw? Nahitag textmate na rin mga gala, ha? Sa mga single di, ha? O, basig ito nang hinihintay mo. Pero once again, ha? Dili basta-basta ka musalig sa mga tao, mga gala, ha? Ila-ila sa gidugtarong ng imuhang gina-entertain di, ha? Kaya ritsog kagat sa iyang mga matalinhagang salita. mga check text with Magali, yung numero ha, 0936-805-3785. Once again, 0936-805-3785. Para kwas kag song, Magkabilang Mundo by Jerry Lim. Maayo kay naana jud gan. Nag-onboard among guwapang DJ. Nice voice ug buutan makalingaw. Sa ere package tanan. Ah, grabe na magiging na promotion mga gala. Kasig mahalin, daan ni Ma'am Angelica. Salamat ka ayaw may hapang ginim ni Angelica, Angelica Kunog. Dari sa amua kay nag-ulan o gugma dari BFF. Oy, sana on. Sa mga walay ginigugma niya o nag-ulan na gugma sa ilahan. Ang pangalan sa bagyo nga musuluray kay Inday, kauban sa dudong. Pero nagadawag bitaw ko aning Inday mga gala ha. Pero kaning dudong, amo tinood ba ning dudong? Pero para kusara man doon muna ang naka-experience na karoon nagbag-ulan-ulan mga gala. Salamat naman habon. Ganimo ni ha, Ma'am Angelica once again. Angelica Kunog ng Puruknoy Bitugaya, Valencia City, Bukidnon.

Alright, time check mga guys, already 2:26 in the afternoon. Alas dos, bind the size na po sa kapunong mag-iigan. And for now, Stanley, pumuli kayo dyan. Imaginaw sa tamay gala sa inyong request ng mga awit. And of course, later on, inigbalik ni DJ, maghatag tao at finaling tambag para sa itong sender karong kapunon. So dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala and keep on tuning and keep on watching. Only here in 98.5, Radyo Kaibigan, Mauni, ug ato niya.

0: mo.
1: 98.5.
2: Good morning, Pastor Dan.
3: Yes, paliw pala ila, and then Tagasa. Dudu Akop
2: ni Pastor Dan
3: taga Kiari Manolo. Dudu Akop, Kiari Manolo. Yes, igan Dudu. Unsa may ato ipaabot sa kanginan?
2: Pastor Dan, pagtestimonyo lang ko sa Libimbak nga akong napalit.
3: Okay, sige pa tayo na igan.
2: Kay namugo kay Papa Pastor Dan nga 91 na edad. Ako ni singi palitan og Libimbak Pastor Dan. Sa una dili ni siya kakalimbang, dili ka magili kay siya makai dako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako singi palitan Pastor Dan sa Libimbak. Tagka na siya Pastor Dan gibawas. Gamay na iyang tiyan, makaihi na po siyang tarong. Tapos magtulog na po siyang tarong. Sa karon Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas. Laskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Libimbak, akong dipalit na kanunan ako madungo sa radyo. Ako ito rin na mapawal na pamatulaan ng imong Libimbak. Ang dipalagan ko siya Ginoo o makaayo sa balatian.
3: Sa last pagtawag, uugadalay ko ng Diyos.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal. Taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
3: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
9: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sama sa akong ulo nga dung mga tulo lang ka adlaw pastor yung sama sa akong ulo nga murag gid akong gita tambal naulian gid siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat igan, salamat igayo.
9: Okay pastor, salamat po pastor.
3: Okay.
10: May good news!
7: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
10: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
11: sama sa large format outdoor sticker,
12: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

57 minutes past 2 o'clock in the afternoon on this Dosig with a Sentinable. Sa kapunod mga kaiganan, you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome, welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain ng radio sets. And of course, sa tanay nagatambay paghihapon sa ating Facebook Live karong kapunod. Welcome back sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Karong tignan mga gana, we are bound to the very last part of our program. Paghatag og finale nga tambag para kang letter sender. Karong adlaw ang hinaot panaminaw kanato karon. Kung Ma'am Sender Mika nagpadala sa iyang sulat. Maing hapon kanimo, Ma'am Sender, og salamat sa imong pagsalig sa atong programa. Ma'am Sender, no, dili ka bugok. Ayaw lang po kaay basula imong kaugalingon. Nahigugma lang ka sa tao nga dili na angay higugmaon pa. Ang pagbati dili nato pero may makontrol. Pero ang atong mga desisyon, ato ng responsibilidad, Ma'am Sender. Kung tinuod nga gigugma kaniya, respetuhon usab niya ang imong hangyo nga magpalayo og ang iyang responsibilidad isip bana. Ang padayon ninyong komunikasyon nagpalalom lang sa imong pagbati ug nagpadayon sa kasakit ni imong gidala. Ayaw kaloy isiya labaw sa imong kaugalingon, Ma'am Sander. Manalipdi ang imong kasing-kasing, pinaagi sa dili na pagtubag ug pagbutol sa tanan ninyong koneksyon kaniya. Lisod sa sinugdanan, apan kana ang labing maayong lakang aron makagawas kaniini, Ma'am Sander. Ayaw ka bala ka? Bata pa ka ug daghan pa ang posibilidad nga makaila ka sa tao nga gawas nun nga mahigugma ug mupili kanimo sa husto nga paagi. Ang gugma nga gikan sa Ginoo dili kinahanglan ikatago ug dili makapasakit sa uban. In Proverbs 4:23, guard your heart above all else, for everything you do flows from it. Na lamang, ang pingkanunay ginaot kahatagan ka sa Ginoo kusog sa pagpili sa kalinaw kaysa sa gugma nga dili gud mahimong imo, Ma'am Sander. Na lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. Maraming maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, dugang salamat sa tanang nagpadala sa ilang tambag para kang Sander karong adlaw through text, call, and comment through Facebook Live. Maraming maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ug marabot po hom nag-uban na bang ihapong kita sa samang oras sa samang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinilukong persa ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y parang aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina, sa iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka natong tanan, and to God be the glory.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang dangyos sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ang kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: May good news.
6: Hello, ay unsa koy good news?
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
5: Wakaday pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: O sa ato, Igan?
10: Na ako'y magulang pastor ba nga? Nag... Sakit

0: dito sa Takurong Pastor. Nagduo ko dito Pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
1: O sa ang sakit.
0: Duha na ka bulan Pastor, wala gid siya nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil Pastor. Kamot na kanang
1: pasbok
0: sa julin Pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot Pastor, tiil. Aguy ninig kay tanaon Pastor. Ta inom na ko sa gigimak. Duha ka buok Pastor.
1: Duha ka buok.
0: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po nako sa utro. Dora gyud po kabuk Pastor.
1: Yes.
0: Ala Pastor pagkabuntag Pastor nagbakod man.
1: So nakasimba.
0: Salamat gyud ko sa Ginoo Pastor, naghilat gyud ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod gyud ako magulang for 2 months.
1: 2 months
0: ka makabakod.
1: 2 months nga naglubog naghigda lang.
0: Oo, naglubog gyud Pastor nga nang gamay na gud yang matiin.
1: Upat lang ka kapsula na inom. Nakabakod.
0: Oo, dayon nagduaw sa diri sa mua. Tus sa Ginoo Pastor, wa nagito mga bukol sa lawas Pastor, nangawala man ta na.
1: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Iga ayo.
0: Sige Pastor.
1: Get okay, left. Salamat.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kauban din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: Yes, akin sa ni Palayog?
7: Si Igan Best Paler ni Pastor.
1: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato Igan?
7: Kalang, mag-testimony lang po sa Bitimak Bito Pastor. Kasi Igan, pindat nga taga-kuan, taga-payas. Gusto tal siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalong gamit sa...
1: cellphone. Okay.
7: Pinako.
1: Yes,
7: Yung apo ko, no, kalala, ang isakitan upiyan, isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya, yung bana dito sa kang Igan Mime, ipapalit o Bitimak nakabuok ka, inom ko nung nagbitimak ang iyang apo kay Petiskita Ustiyan, maglimag sa Petiskita Ustiyan pagka manato, gidalada nila hospital, si doktor, inom ko nung doktor nga, sa managi pa inom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa Ustiyan, kay ang kaya nga yung doktor pastor, ang kuan ko nung,
1: Petiskitis ni Buto, yes,
7: buto na daw niya, natingala ang doktor, nga nung wala ko nung makadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis, hindi na niya nga, simak na nga kung ipa, dinom, siya nga, ngayon ko nung doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo, di ay siya nga, oh, tipaminawan, may ganing broma min sa kaibigan, mo utong doktor, may gani, kay painom ninyo, bijimak, kay kung wala pa, delikado, kayo ni imong apo, namatay na unta ni, utong, ipo niyang pasalamat, pastor, bonay yung testimony, pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay bijimak, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag ko kayo, kay kung wala pang bijimak, tingali patay na iyang apo, kuno pastor.
1: Okay, salamat kay

0: Kinig 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisha.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisha. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Everybody line up!
11: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita.
11: Naapari ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD, Quezon Printing Services.
11: Doon na tadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
13: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
15: Lu, nganong kataki ang kaman?
16: Sakit kayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
15: Wa may problema Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
17: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
18: Kini at 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Good morning, palayog pa ila-ila.
5: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
4: Uy, ano man, di makalakaw yung mama?
5: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwanta sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
4: Okay. Pilay edad sa imong mama?
5: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
4: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
5: 5 ra kabuok, Pastor.
4: 5? Karon nakalakaw na?
5: Karon nakalakaw na siya.
4: Okay. Asa kadapit sa Hingoog, Igan?
5: Ana, sa Barangay Santiago.
4: Okay. Salamat kay Igan na. Salamat kay Gaayo sa pagtawag.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Haplas po ka aroma na eh.
9: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum. Nagpalis ko duha.
8: Okay. Duha ka ruma. Okay.
9: Hindi ako pa. Ako, nindos giyo ka ayaw. Nagunong man ito, nangulmul.
8: Oo.
9: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka.
8: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
9: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
8: Salamat sa ginoo
9: na
8: ya.
9: Pamela, makamata ko, last ko ato makatulog na ko kuan na. Iyo pamela kuan ni mo wali nga.

0: Kon mataghamal, kauban gid nato kanunay ang bida sa lamnisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
2: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
2: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing, naasabtay signage.
0: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadi rin, no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
6: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: Radyo kay Bigang.
1: Your number one radio.
2: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So, kapila ko nag-TBS, dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako pa salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tung una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabi tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na time nga ang akong ngipon wala koy tulog, sige ra kog ugom ug eyes. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga time kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulog pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik gyud kasakit sa ngipon nga wala ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon pud nga niburot og ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto gyud og giopirahan. Pero siya wala gyud maoperahe. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidimag, naghinahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bateon ana. So pag-inom na ko, isa ragyod pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni balik. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mupalit gyud tag bidimag kung unsay akong bateon.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Ayos, Iga, na pwede pala ila o taga-asa?
8: Ako rito si answer si Tutaga Mabini Labaw de Oro, COVID survivor.
2: Ah, okay. Usa ka sa COVID survivor?
8: Na-confirm ko last August 15. Na-confirm ko nga positive ko kay pag-swab na ko tong August 13, then nadala ko pagka August 16 sa hospital. Then mo to every time nga nakapaminaw na mi aning BG Max kada kadlawon.
2: Oo.
8: Ningon ko sa kung mamang i-try daw nato umakay. Nagana ba nag-testimony aning kuan kining BG Max. So mo to pagka August 18 nakama og isa ka battle ani.
2: Okay, nakapalit mo
8: gusto ba to? Nagtunga pagid mi pastor kay ilaha, kung gabog 30 ako, 20 ka capsule.
2: Okay.
8: Then from August 18, 2 times a day na ako nagsiginom o video magkauban. Then pag swab na ako, swab balik pagka August 23,
2: yes.
8: Mga pila ka days na kuan na ako na negative na sa kuan, sa COVID.
2: Sa COVID.
8: Moto nga, 7 days na ako sa hospital, gipagawas dayong ko.
2: Okay.
8: Ay, negative naman.
2: Oo. So, wa kay laing giinom gawa sa Vigimax?
8: Wala na.
2: Okay.
8: Pati akong family, nagtunga man mi, man ako
2: sila. Oo.
8: Pagsuwa po sila, tibok na ko family, negative po sila tanan.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
8: Oo, as in, gratitude ang koan Vigimax.
2: Okay. Salamat kay Igan.
8: Okay, salamat.
2: O Davao de Oro. Salamat sa pagtawag.
0: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
0: Naapari ay na!
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
9: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
0: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Oy mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mag-iayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
5: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agto alam ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Yes, Igan.
10: Magkasin mo yun ko, party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
9: Okay.
10: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya ay samad sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
9: Okay.
10: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan, samad sa sampot na ulian. Tapos, doon siya hubag mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka baton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
9: Salamat sa Diyos.
10: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa ginuod na Pastor kay tuwi kay siya panalangin nga yagig panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
9: So aroma herbal oil ka Igan?
10: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
9: O samay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
10: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa ginunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragit akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor. Tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
9: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
10: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
11: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
12: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
11: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
13: Numero 1 sa balita.
14: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
13: Numero 1 sa serbisyo publiko.
15: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
13: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni... Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
1: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May buntag nimo diha kaibigan. Kinsa ni utaga sa Palihog? Si
2: kada Irinyas Kabagunay, nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Okay.
2: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagilaw ko kay gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy nga bagi-banti. Nagpula akong pata.
1: Okay, okay. Tapos?
2: Nag-hubang. Hapon man ka to, wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
1: Oo.
2: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka law na ayo akong mata.
1: Ipatuluan ni mo og Digimax, duha kapsula, sulod sa duha ka adlaw.
2: Duha ka adlaw.
1: Tapos, nawala ang iyang pula.
2: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
1: Nawala ang sakit. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mong mata?
2: Okay na.
1: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaoban gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: Rahap-rahap po ka aroma na eh.
8: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
1: Oh, oh okay. Duha ka aroma. Okay.
8: Hindi ako rahan. Ako, nindos niyo kayo na nagunuman itong nangulmul.
1: Oo.
8: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhaan. Tambal
1: ka. Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
8: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa Ginoo naya.
8: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulong na ako, kuwan niya. Tiyo, pamila, kuwan niya mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
8: Salamat, Iwi.
9: Uy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas, kay wala, jud ko ipang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsasay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare. Add to na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, add to na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: May good news!
6: Hello, oy, unsa koy good news!
12: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido, o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
12: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Maayong buntag ni mo dia kaibigan.
2: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa Kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan nagpuyo.
1: Okay, asa tapit sa Agusan, Egan Judith?
2: Oh, nakaistorya tanguhan dito sa Taguluan, kang pastor, ano, may kabalo.
1: Ah, okay. Unsa may atoy paabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
2: Ako, nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuan dyan ko ng bidyimak. Kaya nga, ano, laing, dito kong ginhawa. Oh. Napatabang ko sa kumbana nga, dito kong ginhawa. Nga, nakadungog man ko sa kuan nga ka ng bidyimak. Kaya pinagsulti na ko si Anabel sa kasundri kay Dagpa, kay Gapamila, ni Padre Pastor Dan, dito sa Bible Street, puso, kay Sanadalan.
1: Salamat.
2: Ko, Pastor Dan, umingato ko sa bilyag, at tuwan dyan na sa kumbana dito, rin na istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo, nga ginan ko niya nga, wala pa kay kaon, kung wala pa sa inom tulo, inapagbaka ko ng imudyod, maulad, Pastor Dan, hindi ako sa muto, inom dyan kong tulo. Pastor Dan, maulad yung gimagic, salamat kay sa Ginoo, Pastor Dan, ko kay nag-bless sa akong kinabuhi ng bidimak, salamat kay sa Ginoo nga na ang gimitiya.
1: Salamat
2: kaya
1: kayo.
2: Kaya ako, kinaan na, ulian dyan ko, Pastor Dan, nga bago pa lang po kung nagpa-check up sa doktor, Pastor Dan, nagpa-tanaw, dyan ko tanang general check up. Ginan ko sa doktor nga, unsa mong giinom? Yung lang ako sa baki, unsa niya, ang upang diba mo tuoy ko na anak, Pastor Dan?
1: Oo.
2: Ngayon ko nga, hala, kada kayo mo ang party mo lawas kay Ison Kidney, ba akong Ison ni Pastor Dan?
1: Oo.
2: Unya, ay sa kada kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brad, panita po po para sa sugar niya. Nag-deliver diri mo pag umangko si mong bana setting. O anak, padala pa dyan ko sa bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kayo sa Ginoo na. Salamat yung kayo. Sa okay. Isang ginilang kayo sa akong lawas. Grabe ang akong dibake, Pastor Dan. Musaka na sa akong ulo. Di na ako kasabot. Pero karon, Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan. Gilandang siya ka na lang. Ingin akong anak, ma. Grabe ang bidimak, ma. Nakaayog yun sa akong lawas. Thank you sa Ginoo. Pati iyang kagid na ulian.
1: Salamat sa Ginoo. Salamat kay Ginoo sa Ginoo. No?

0: kay Mateo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Happy anniversary.
2: I love you.
1: Akong gift nimo.
2: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
1: Di pa.
2: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials, o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
6: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
7: So, mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin di kasi kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Nauli-an din siya. At tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
6: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
7: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
6: Okay.
8: Numero 1 sa balita.
9: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
8: Numero 1 sa serbisyo publiko.
10: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
8: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
11: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
8: Oh, oh, oh. 98.5

pwedeng kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.

XRK 98.5 Radio Kaibigan Valencia City. Alas 6:04 sa kagabhion. Kani nga oras atud kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend. Poigo Blend Chili Paste. GRD Printing Services. Anyan na usap ang inyong DJ Aya. Makiguban-uban kaninyong sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.

0: Para sa isotso sa kagabion.
1: We keep coming back to these two hearts, two angels.
0: Hatag ko una ang unang lingaw, anang kaninyong tanan.

0: Alas 6.12 sa kagabion, balik na sa itong pagpanauban rin lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya.
1: I guess it must be
0: ang mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, lingon man ang Aroma Plus Herbal Oil,

Ingon man, dari sa DXRK Radio, kaibigan, sa may second floor, AMQ Building, Sairy Highway. Diyaw sa lungsod sa Kadingilan, diha sa Kaibigan Center, Purok 5, Poblasyon, Public Market beside Food Court. Diyaw sa lungsod sa Maramag, sa Kaibigan Center, Stall number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. We'd be back to sell. Atong gustong mag-dealer sa atong mga produkto, pwede ka mo bisita diha sa mga nasambit ko na sa unahan. Ang atong GRD Printing Services na naamay mutang diha sa Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Atong gustong magpahimo og tarpaulin, t-shirts, printing, sublimation shirts. Sita halang diha ang GRD Printing Services. Shout out diha sa Kidanggin, Pangantukan, Bukidnon. Mayong pagpaminaw, mayong paglantaw-lantaw diha kang Sir Christian Leonard Kabuko Operio. O, gingon man diha kang Maribi Supilanas Dimata. Thank you for watching. Shout out usan diha kang Bong Elio. Hi ma'am, binabati ko lang ang magandang gabi ang sweetheart ko.

VG Max Plus Herbal Capsule adunay 25 ka powerful ingredients. Gihalo-halo ka na sila, gimix o gihimong kapsula. Na pinagsama-sama at naging iisa. Manunay nga, gi-explain ni DJ Aya ang anong powerful tungod kay tagsa-tagsa ka mga tagsa-tagsa ka mga ingredients adunay tagsa-tagsa usab ka mga nagkalain-lain nga tahas para sa ato ang kalawasan. Tagsa-tagsa silang mga epekto.

Kau ba na diha ang katong kamoti tops? Papaya, malunggay, guaba, saluyot, sampalok, banana, calamansi. Nausab diha ang garlic or con ahos, ang tawagon pa nato. Okra, ginger, kung luya, alugbati, ashitaba, akasya, alagaw, gumamela, tanglad, labanos, herbabuena, oregano, snake grass, serpentina, tawa-tawa, cucumber, sampagita, and tomato. Sumo ka na ang 25 ka-powerful ingredients na pinaghalo-halo ginawang Fiji Max Herbal Capsule. By the way, ang atong original nga Fiji Max, katong oil ang sulod ha, dili tong powder. Liquid ang sulod sa to ang Fiji Max. Og originally kana diri sa Radio Kaibigan 98.5. Ang atong Fiji Max Plus Herbal Capsule, mao ka na ipanangga sa adunay mga balatian nga cancer, sipon or ubo, atong adunay mga constipation, cyst or bukol-bukol sa atong mga kalawasan, atong mga diabetes or diabeticon, atong nagdialysis, dengue, dysmenorrhea, flu, glaucoma. Doon ay mga problema sa baga or con liver problem. Nausab ang leptospirosis, lupus, neck, back pain, Parkinson's disease, pneumonia, psoriasis, rheumatism, rheumatic heart disease, skin allergies, uric acid o UTI. So kana sila no ang panlaban ay anang mga sakita o kana nga mga karamdaman ang Vigimax Plus Herbal Capsule.

Tayong paglantaw-lantaw diha kang Sir Dennis Ontiveros, watching from Lantapan. Mayong gabi diha, sir. Kumusta diha mga taga-Lantapan? Shout out sa diha kang Sir Paul De Villares. And hello diha kang Ma'am Neri Maluto sa may Purok Shetty Lower Sugod. Sa mga Galon family. Ngon man diha sa Takas-Takas family o sa inyong tanan nga mga naminaw dihang dapita, diha nga sign. May gabi usab diha sa Purok 6A sa mga Tanudra family. Ingon man diha usab sa Binigay family. Hello diha kang Ate Bilen o kang Kuya Julie. After

Alas 6:19 sa kagabion. Padayon sa atong pagpanag-uban diri lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon. At ang atangi niya ang alas 7 ang sulat tampo iya sa Maramag, Bukidnon. Usa ka lalaki. Ato usab Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Maayo usab sa mga katul-katul sa panit, ingon man panuhon. Kani ang inyong ihaplas no, makarelax ang inyong lawas. Tungod kay ana ang mga ingredients nga virgin coconut oil, peppermint oil, sampangita oil, mineral oil, citronella oil, ingon man ang menthol o crystal. So i-apply lang nimo o gamay nga amount sa katong na ay mga sakit-sakit nga area sa imuhang panit o sa imuhang lawas. Ngayon i-massage nimo siya. Angkod nga manuhot-suhot ang iyahang kahumot o ang iyahang lana, iyang oil. Ma-feel ni mo nga ma-relax o ma-refresh ang imuhang gibati. Every memory repeats, every step I take retreats. So, kato mga mamalitay, itong ato mga dealer, usabi, vigilant, tungod kay daghan na kayo nag-gaya-gaya. Nag-gaya-gaya, murag si Jaya. Basta original na diri kang Pastor Dan Danggalyo sa 98.5 Radio, kaibigan. O kanang tanan, once again, inyong mapalitiha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. O usab diri sa DXRK Radio, kaibigan, second floor. At bang sa InVM Mall. O sa Kadingilan, diha sa Kaibigan Center Purok 5 sa may food court. Og sa Maramag, sa Kaibigan Center, Stall Number 18, Perimeter Building, Agro Commercial Complex. So, dali na kayo tultulon. Pag mayingon mo, asa ang Kaibigan Center, daghan na kayo nakambaluan. Na. Gusto mo mag-dealer, gusto mo palit para sa inyohang pangkaugalingon nga gamit. May maintain. Matun pagani nga ang Vigimax Plus Herbal Capsule. Dati food supplement lagi na siya. Pero karon nahimo na siyang tambal. Tungod kay daghan ang mga testimony. Daghan ang nagtestimonya nga nangaayo sila. Tungod ni anang Vigimax Plus Herbal Capsule.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag gibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Ingko ama ayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo. Unya pamang gyud na ayo, pero human gyud na mo ang lubong na ko naging unya. Ay magpalit na lang kog bidin max uy murag dili na mo ayo naabot naman ni sa akong tuhod. Mo to nga nagpalit ko, bali pito ka buhok, murag lima lang gyud. Nawala pod akong hupong pastor. Mo na nga kanang nagpasalamat gyud ko sa bidin max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
2: Rosinda Pangilan o Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda. Dalay ko ng Diyos.
3: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit gidapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
4: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
3: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
8: Si Teresa Ajero sa Hingog City.
2: Yes, Igan.
8: Mag-testimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
2: Okay.
8: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
2: Okay.
8: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may kanyaplas, limboto, din na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka baton, o. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
8: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa Ginoo na na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
8: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
11: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
12: The best songs on the radio.

Alas 6:37 sa kagabi on, balik na sa itong pagpanaguban din lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon. I guess it must be kanina oras usap, matod ka na to sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Hair Viva Coffee Blend. Foygu Blend Chili Paste. Ingon man ang GRD Printing Services. Shoutout niya kang Letty Ledesma. Mayong gabi, DJ Anya. Shoutout ko sa Flores Family. Ledesma Family watching live from Kibatang, Don Carlos. Request kong song Paubaya. Salamat sa pagbasa. Mayong paglantaw-lantaw, sab niya kang Ronel Prieto. Ala sa inyong mga mensahe o sa inyong mga requested song, pwede ka mong mutawag, pwede ka mong magpadangat sa inyong mensahe, dali lang sa ato ang hotline number 0965-6011688. Osbon ko, 0965-6011688. Mayang gabi diha sa may Impalambong. Ang gabi diha kay Ma'am Carol. Kamusta na diha Ma'am Carol? Diyausab sa Longsud sa San Fernando, Halapitan San Fernando. Mayang gabi diha sa mga Hopia family. Lo diha kang Sir John. Diyausab sa San Carlos. Mayang gabi sa itong mga suking tigpaminawan diha sa 98.5 Radio Kaibigan. O gingon man diha sa Bagong Taas, diha sa Mailag. Kumusta mong tanan sa Tantay Ono, kabarangay nini sa siyudad sa Valencia.

atong panahon karon mga igan, no, gaulan, init. So kinahanglan og proteksyon sa atong lawas. So kinahanglan nga magamit ta og VG Max Plus Herbal Capsule para pang panangga kung unsa mang mata nga sakit nga mutakboy sa atong lawas. Kinahanglan aduna tay pangsagang. O kana mao ang VG Max Plus Herbal Capsule. Tungod kay adunay 25 ka powerful ingredients nga dili basta-basta nga mapukan sa unsang klaseng karamdaman. By the way, I just want to take this opportunity to say thank you sa Central Mindanao University sa ilang gipahigayon nga press conference. Kaganina ang alauna sa hapon. O gusa ang radio kaibigan sa naimbitahan. O kita ang nahimong representante ngadto sa maong press conference. Daghang kayong salamat sa nag-facilitate sa itong MC kay Ma'am Irene Dalipi Neri. O sa tibuok mga media partners. Ingon man sa Central Mindanao University nga mo'y nagpahigayon sa ilahang press conference. Mayang gabi diya kang Professor Hermy P. Paba. Ingon man diya kang Sir Dr. Lito Ibalye. And of course, ang atong nag-iisang PIA Information Center Manager, Ma'am Ruby Leonora Balistooy. Thank you kay Ma'am Rubes.

Alas 6.42 sa kagabion. Kani ang oras sa tod ka na to sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Kanya na ang requested song ni Leti Ledesma, ang Paubaya.

Alas 6:47 sa kagabihon. Mayang gabi diha sa Double D House. Hello di kang Cheche. Kang Keramin. And hello di kang Ma'am Stephanie. Hello sab di kang Sir RJ. Sa inyong tanan diha, mayang pagpanihapon.

Shout out ya Kang Fatima. Fatima de la Cruz and lisod ba ni kung ano niyang apelyedo ay Sintiliska. Asensya na mate. And hello sabi ha kang Maricar Vargas Oli. Shout out kang Mercy Yandot. Yo!

ngayong gabi ninyong tanan diha, Isaias de la Cruz. Shout out ninyong tanan diha. Pag-iasap sa lungsod sa pangantukan, mayong gabi diha sa mga Makited family. Hello diha kang Marites Augis sa Hilan Makited. Kang Bridget Hamon, kang Hazel Hamon Tuazon, kang Marilyn Monterdi. And hello diha kay Ma'am Lara Huntilla. Mayang gabi sa diha kang Daday o Castro Tinao sa lungsod sa pangantukan. Mayang gabi diha kang Sir Dong Navarro.

Yeah, usap sa may kalambugon, mayang gabi sa tamasukin ting paminawan. Yeah, sa San Miguel, sa Kuya, Dagumbaan, o sa may Danggawan. Sa lungsod sa Don Carlos, mayang gabi diya sa San Nicolas. O sa South Pangantukan, no, daghan kita mga listeners diya sa 98.5. Yeah, nakasunod yun sa Radyo Kaibigan. Simula alas 4 sa buntag. Pag sign in hantod pag sign off. Sa Manyo Biray, Kalilangan, Bukidnon. O gingon man diha sa Kilikili, Waulanao del Sur. I don't know kung nakakonek si DJ Ching Remix diha sa Boss Radio. Gingon man diha sa lungsod sa Kibawi. Maayang gabi diha kang Pastor Eliezer Tenaco sa 96.5 Big Light FM. Mag-usap diya sa Surala, South Cotabato. Mayang gabi diya kang Pastor Richard Dangalio. Kumusta mga taga Surala? Mag diya usap sa Tibuli, South Cotabato. Mayang gabi inyong tanan. Mayang pamahon-pahon. Diya usap sa Bohol. Diya sa Sarangani Province. Ngayon man sa Butuan, sa Agusan del Sur. Shoutout diya kay Ma'am Ivy Claire. Mayang gabi usap diya sa mga Salikubay family and Trampas family sa lungsod sa Pangantuk.

tuig 2019. Kasagsagan niya itong COVID-19, DJ Aya. Kauban ko pa niya itong panahuna ng akong kapikas sa kinabuhi. Malipayon ako sa bisan unsa nga pagsulay. O kapitos nga among nagian. Atong panahuna, dili man ta pwedeng makagawas sa atong panimay.

sa Kalitdijaya. Nagkurog-kurog ang akong asawa na itong panahuna. Matod pa niya, tugnaw kayo ang iyang gibati. Walay lami ang pagkaon. Walay lasa ang iyang paminaw. Hapdos ug halang ang iyang paminaw sa iyang mga mata. Nabalaka ako niya tungtungura, DJ. Ilabi na nga kamerang duha sa among panimay. Tungod kay medyo layo ang among mga anak. Itawagan ko tayo ng akong kinamagwangang anak. Akong isulti kanila ang sitwasyon sa ilang inahan. Matod niya kana ako dalhan ko kini sa hospital. Kay mora ba kini ang sinyales sa naay COVID, DJ Aya.

Ug tuod man nagpatabang ako sa among barangay health worker. Gidala siya sa hospital DJ. Giswab. Ug tuod man. Nag-positive sa COVID ang akong asawa. Huwag akong usap na itong panahuna. Tungod kay nag-positive ang akong asawa, ilausap akong gi-quarantine, DJ Aya. Pagkaog

0: WXRK Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: Palailan din ang taga-asa.
2: Taga-pantok
1: ah, taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vigimax?
2: Ako, gusto ko rin. Mabuti naman ang aking kalagayan. At saka, magpaklamat ako sa Vigimax capsule na umiinom ako araw-araw.
1: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
2: May epekto po, yes sir. Sa magigit sa Ginoo, pastor, naka-inom po ako ng Vigimax capsule.
1: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
2: Opo, opo. Saan nga, dika Lambunaw po, kung gusto niya mag-kuan na mag-inam ng Bidimax, kanto sa programo sa sitio ng BKFM po.
1: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
3: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita. Ayo.
3: Na apari ay na.
5: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo ug barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing. Naa sabtay signage.
4: Kanindot no.
5: Sama sa lighted signage, Panaflex signage ug blackout signage.
4: Naa sabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
3: Doon na tagdiri no? Accessible og affordable nga printing services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
1: Yes, Igan.
2: Magdasin mo yun ko, party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
2: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
1: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplat, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella.
1: Oo.
2: Oh. Tulo karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kubo, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay kakulit kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga nga sila magagamit ko niining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, eh. Kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano kung magastuan yung anniversary, eh?
4: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services? I feel
9: talaga.
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: The best songs on the radio.

Alas 7.20 otso sa kagabihon. Balik na sa itong pagpanaguban dali lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon. Ay nga oras atod ka na to sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Ngayon man ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ngayon man usap ang Her Viva Coffee Blend, Fuego Blend Chili Paste o ang GRD Printing Services.

0: Muna tayo caller. Mayong gabi eh. Hello?
1: Hello?
0: Hello, mayong gabi eh.
1: Mayong gabi eh, DJ Aya.
0: Kinsa ni palihog?
1: Si Carol ni DJ Aya.
0: Ay, kamusta, Ma'am Carol?
1: Okay ra, naanak ko sa kwarto. Kay gakuan na, gataligsig diri DJ Aya.
0: Ay, sana all na nasa kwarto.
1: Pagkwarto na, kay pagkawang tawag sa imo, matulog na dayon.
0: Ay, di ay. Okay, asa may kalaga ni DJ Aya karong gabi una?
1: Manimbay ako, pwede?
0: Pwede kayo, go ahead.
1: Eh, una-una, salamat sa pagtubag, DJ Aya. Maying gabi ida sa imo, imong family. Kang Lili Chongkit, kang Ivan sa Valencia, Runeti Soy, Rebecca, si Boy Guapo, Joshua Topaz, si Rialin Ligaspi, si Mylene Martyr, si Lana Remitar, kauban siyang family,
0: mm-hmm.
1: si Ronel Traya, si Loloy Longat, si Roel Sarmiento, si Angelica Cono, kauban siyang family, si Jane Calupi, si Terencia, John Ray Edgar Maribek, Litele Desma, o glaras na lang tanan sila, Lady Diana, Lady Aya, sorry.
0: Mm-hmm.
1: Pwede mo request song?
0: Yes, pwede kayo. Unsa nga song?
1: Kana Baby, I Love You.
0: Baby, I Love You. Okay.
1: Ako ka na lang, Baby Aya.
0: Mm-mm.
1: Basta radyo, kaibigan, mauni, ato ni. Bye-bye, acting DJ Aya.
0: Salamat sa pagtawag. Unsa na.
2: I guess it must be fate.
0: Ulan-ulan na gihapon sa gawas. Daghang salamat, Ma'am Carol, diya sa Impalambong.
2: We've tried it on our own, but deep inside we know.
0: Daghang salamat sa ato ang letter sender karong gabi una. Diya kang tuto sa Maramag, Bukidnon. Sa imong pagpadangat sa imong masakit nga kasinatian sa kinabuhi. Daghang bitaw yun kayong nabiktima at tong COVID-19, no?
2: I still remember
0: halos pa karon, daghan pa kayong wala ka move on tungod sa ilang mga mahal sa kinabuhi na nabiktima usab niya at tong COVID-19.

makita nato diha sa umabasa nato diha sa Isaiah 41 Jess. Para sa imong kusog nga magpadayon. Ayaw ka hadlok kay ang anaa ako uban kanimo. Ayaw ka luya kay ako nga imong Dios. Ligunon ko ikaw, tabangan ko ikaw. Para sa adlaw-adlaw nimong pakigbisog o pag-inusara. So na nga itong labaw nga makagagahong masya naghatag kanimo og kusog. Bisan ikaw nag-inusara. Kaya mabasa na ito diya sa Isaiah 41, Jess. Gilagyo ang imong mga anak, no? Adunay tagsa-tagsa ka mga pamilya. So, sa tanang panahon, dili ginato kontrolado ang atong kinabuhi. Wa ta masayod. Ang tanos akin ay kwaon. Huwag kay kining tanan ato lang hinulaman din sa kalibutan. Daghan kay salamat tuto diha sa Maramag Bukidnon sa imong pagpaambit sa imong kasinatian sa kinabuhi. Masayod ko nga sakit paghihapon para kanimo nga maungkat ang tanan. Lisod yun og move on. Tungod kay pipila ka mga tuig na kamo nag-uban sa imong kapikas. O sa isa ka pamilok, wala siya nganha kaninyo. Salamat sa iyong pagsalig sa 98.5 Radio Kaibigan, labi na sa programa ni DJ Aya, ang revelasyon sa kagahapon. Alas 7:35 sa kagabion. May pagpaminaw diha sa Bayabason, Maramag, Bukidnon. Ingon man diha sa May Dulugon. Ayaw ka magkalimot nga ang produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule ug ang Aroma Plus Herbal Oil ang mapalit diha sa May Ground Floor Kaibigan Center sa May Alquino Building. Nag-usab diha sa diri usab sa DXRK Second Floors at bang lamang sa In VM Mall. Sa Kadingilan usab diha sa May Purok 5 dool sa food court. Sa Maramag diha sa stall number 18 Perimeter Building. Well, here we are again. Ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Adunay 25 ka powerful ingredients. Nag-explain na ni DJ Aya sa unahan. Okay ni ang panangga sa konsamang matang sa karamdaman o sakit nga mutakboy ka na to. Sa una, matod pa ni Pastor Dan na ang VG Max kaniadto pang food supplement lang unta. Pero daghan na kaing testimony nga makaayos siya sa ato mga balatian. So mo ka nang itawag nga pinagpalang kapsula tungod kay blessed kaayo nga nakabatunta ni Ana nga kapsula ang VG Max Plus Herbal Capsule. Alas 7:37 sa kagabion. Aniyaw na ang laing lingaw alang kaninyong tanan.

Alas 7:53 na sa kagabi, all. Gaway naman natong oras karong gabi una para sa itong programang Revelation sa kagahapon. Ang salamat sa itong mga suking tigpaminawan sa 21 ka barangay dini sa siyudad sa Valencia. Ingon man sa mga kasikbit nga lugar, kasikbit nga lungsod. At mga diehard listeners, at mga avid fans, avid listeners, daghan king salamat sa inyong pagpadangat sa inyong mga mensahe, sa inyong pag-view sa ito ang FB Live. Daghan salamat usab kang tuto diha sa Maramag, Bukidnon. Ang ato ang letter sender karong gabi una. Mag-usab sa mga gustong magpadangat sa ilang mga mensahe, i-message lang o i-chat sa messenger ni DJ Aya. O kaha din sa itong hotline sa DXRK 98.5 Radio.

Kaya naman igong oras si DJ Aya para yung makigmanuban pa kaninyo karong gabi una. Anto na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Sa ngala na lamang sa kinatibukang kawani ni atong sibihanan sa 98.5 Radio Kaibigan. Sa ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Ang atong Station General Manager, Sir RJ Danggalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Ngayon man sa ato ang Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Sa ato ang Transmitter Site, Sir June Tingka. Maraming kayong salamat sa iyong pagpaminaw, sa iyong pagsubaybay, gikan pag-sign in, hantod pag-sign off sa ito ang sibihanan sa 98.5 Radio Kaibigan. Kini nga programa hatod kaninyo, hatod ka na to sa VG Max Plus Herbal Kapsula ang pinagpalang kapsula. Ngayon man ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend. Hoygu Blend Chili Paste, ingon man ang GRD Printing Services. Hindi na lamang si DJ Aya mag-ingon kaninyo. God bless everyone. To God.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Palipalayla og taga-asa.
2: Tagpasod, ragatagom.
1: Tagom. Yes, sa padayon igan sa pag-testify.
2: Ako si John Yanong, 5 anyos. Sa kong paminaw ang inyong programa sa radyo.
1: Okay, salamat igaayo.
2: Sa kong ka-stroke, pastor. Liman ako katuig niya. Kalawin sa Diyos na

0: Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
2: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Myrna sa gihapon, Myrna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma maayugid inisya sa paso, kay ang akon banyo na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang migigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
3: The best songs on the radio.

0: EXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
2: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa Kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
1: Okay, asa napit sa Agusan, Egan Judith?
2: Oh, nakaistorya tanguhan dito sa Kataguluan, kang pastor, ano, may kabalo.
1: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
2: Ako, nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuan dyan ko ng bidjimak, kaya nga ano, lain, hindi akong ginhawa. Oh. Nagpatabang ako sa kumbana nga, hindi ako ginhawa. Nga, nakatungog man ko sa kuan nga ka ng bidjimak, kaya pinagsutin ako si Anabel Tagasundri, kay Dagpan, kay Gapamilan, ni Padre Pastor Dan, dito sa Bible Street, kusok, kay Saradanan.
1: Salamat.
2: Pastor Dan, o, mingato ko sa bilyag, at 200 na sa kumbana dito, rin na istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo, nga, ginan ko niya nga, wala pa kay kaon, kung wala pa siya, inom tuloy, inagbaka ko ng imudyod, maulad, Pastor Dan, hindi ako sa muto, inom dyan kong tuloy, Pastor Dan, marad yung gimagic, salamat kay sa Ginoo, Pastor Dakok, and bless akong kinabuhi ng bidimak, salamat kay sa Ginoo nga naagin ni Tia.
1: Salamat kayo.
2: Kinaulian dyan ko, Pastor Dan, bago pa lang po kung nagpa-check up sa doktor, Pastor Dan, nagpa-tanaw, dyan ko tanang drill check up, kainan ko sa doktor nga, unsay mong giinom? Yung lang ako sa baki, unsay, ang upang diba mo tuoy ko na anak, Pastor Dan.
1: Oo.
2: Nainan ko nga, hala, kada kayo mo ang mati mo lawas kay Ison Kidney, ba akong Ison ni Pastor Dan?
1: Oo.
2: Unyan, ay sa kada kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brad, panita po ko para sa sugar niya. Nag-deliver dire mo pag umangkos si mong bana setting. O anak, padala pa dyan ko sa Bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kayo sa Ginoon na salamat yung kayo. Sa isa ginoon kayo sa akong lawas. Grabe ang akong dibati, Pastor Dan, musaka na sa akong ulo. Hindi ako kasabot. Pero karon, Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan, gilandang siya ka na lang. Ingin akong anak, ma. Grabe ang bidimak, ma. Nakaayog yun sa akong lawas. Thank you sa Ginoon. Pati yung kagid na ulian.
1: Salamat sa Ginoon. Salamat kay Ginoon sa Ginoon.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Happy anniversary.
2: I love you.
1: Akong gift nimo.
2: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
1: Di pa.
2: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: O sa may mumitsay sa mga katawan nga naminaw karon.
7: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikan sa kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining half plus.
6: Okay, salamat igan, salamat igayo.
7: Okay pastor, salamat po pastor.
6: Okay. The best songs on the radio.

0: paliog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang napoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglukrabi sa order na alapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O siya. Kaya baho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then ka nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas. Ang buhok.
0: Ulat ng katul?
1: Gamay na lang kayang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliw gani, kisa to si?
1: Igan imay urungan.
0: Igan imay urungan. Lower patag alanib.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Sir, mo yung leader is kinilagan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, hindi magdito lang ni Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulura kabuok kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gina ang sita akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinom.
0: So, nakabalik?
1: Na akong bitima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong late.
0: Okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit
1: akong magpan.
0: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulba ito na pagtikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka at law.
1: Ako, kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakayos ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na ito, Pastor, sa kanan, ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan, Paliyog. Kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay yung kong dako, Pastor. Ulian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kayo magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Di ba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magganduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years
0: ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghan mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan
1: ako? Dijimax yung gadang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto nga mga maintenance niya kaniyad to? Nga tambal?
1: Dijimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibiyo gid Pastor Masis, akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ni Liog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: akong mga apo, mga UPI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na dito magbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tigmok na kong pamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Yes, akin sa Dipanayog og Tagaasa.
1: Ito, ano yung ganyan sa Tuban ni Pastor?
0: Ganyan pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulti.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga Egan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka, isang ikabato na hurot niya, Pastor, nakurot ko daw Egan Indami.
0: Yes, Egan Indami.
1: Ako ba na, Pastor? Si Egan Bidi.
0: Oo, naon sa'yo mong baba? Ba na dahil?
1: Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Inigulimi kang sa balaagi. Kan sayang tamahu ya tapos di kaya ang lawas pag abot sa balay halos murag ginamulihok nya pagka pag anang gabi ni di painom na ko sa og duha ka buok nya pag kuntag unsa nga lami kuno kaiyang paminaw murag tawhay kuno kaayo.
0: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya ang nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Egan Inda, salamat kay Kayo ha.

0: Kinsa ni palayog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Kita ka asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waula ng Del Sur.
0: Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako, Ipuan, ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan.

0: Isa ni Palihog?
1: Isa na ni Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay adto?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Pastor Dan. Si yes. Egan Norman ni sa Mailag.
1: Egan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oh, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yun o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise God, Pastor, sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, ikaw.

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong ipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong ipadaghan o inom. Unya, dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yun o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BGMAX.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo. Okay, igan.

0: Pastor Dino, di Pastor?
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Nausa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor, sa Giza, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila Pastor Kuro o Kilian Bidjimak. Darong makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Nausa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiya namatay. Kay buros na to siya pagka-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: paliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan, tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki, akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kaya baho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Then maunayin ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Eh nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Then ang subjaran doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo. Balik na po dahil nung taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kaya ang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Salamat okay. Kisa di paliw gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 170 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, VG Max, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang VG Max.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: inom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni Pastor.
0: Karon VG Max imong giinom, nahimo na lang
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatawad na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, dakan na kaing klase nga mga herbals kong giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani, Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Igan Diding Bagaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang banan ni igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Di ba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan ang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan, ako.
1: Di makigid ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance siya kaniyan to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ang alibyo di Pastor Masi sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Ang Liog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako mga apo, mga UTI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Nangaulian gid Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na dito magpawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha?
1: Oo, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dag... Utana.
0: Ah, kay dagang kapangutana, kay nakita mag nilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi kunin sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Ako ang anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gukman guru to siya.
0: Oo.
1: Iulin sa balay, nalupog, lupad ka ayo. Nga, grabe ito'y kabog na wang iyang lawas ba. Namo rin ito nga, ako siyang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag, di pa rin mo siya, nagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidiwak nga, duha dito kabuo, kinahadlog din ko.
0: Oo.
1: Minutes pa ito, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo?
1: O yan ang luspad? Oo, pwede murag papil.
0: So, posible nga nagutuman to?
1: Oh, yeah, akong gitayin ng mga bijimas nga doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, dua lang. Marami ito yung nainom. Ako dito ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ito, ano yan? Iganin Patuban ni Pastor.
0: Iganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos. Ano sa'yo ato masulti?
1: Pastor, sabot ang senior citizen na member nga Megan Bidong Gabrielio.
0: Ano sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya. Pastor, nakurap niya.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan, unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, niubag doon to, Pastor, hantod nga... Nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-unidayon mo, gikan sa doktor, nakabinig mong ko sa testimony na dagan tayo nga data, ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Mato, Pastor, nga, natisting niyo nagpalit dito ni Igan Choki. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong dito tumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ha? Galis mo sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barang...

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan Biring, Mr. Dan.
1: Yes, Igan Biring, si Ato Igan Biring.
0: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa Liog, kaya nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na, pila kabok yung nainom.

0: Ang nakapalit ng kuya o isa ka butin
1: niya. Isutili ya.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya. You know,
1: no, okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kayo mo alibiyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Muanha lagi ko niya, Pastor, kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutil ya. Naapod ya sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail niya. O, di ba?

tanan, di maya o pungog. Kanimo nagagikan ng kalipay pupusog. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan, o pasidunggan. Pasalamatan ang imong pagkabuhutan. Jesus, ikaw lang ang takus, nga mudawat sa pagdayag kay ikaw ang among Diyos. Usa ang tanan, mag-aawit, o mag-asimba.

0: Yes, akin sa nipalayog og Tagaasa.
1: Ito, ano yung ganing katuban ni Pastor?
0: Ganing patuban o barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulti?
1: Pastor, katubot ang senior citizen ng member nga, Egan Bidong Gabrillo.
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka, isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurap niya.

0: Idol Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na dai?
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba iguli gikan sa balay gikan sa yang trabaho. Ya, tapos di kay ang lawas pag abot pil sa balay halos murag ginamulihok niya. Pagka anang gabi ni gipainom na siya og duha ka buok. Ya pagabuntag unsa nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kaayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha. Igan Lord, loud and clear ka.
0: Ito ang pizza pastor, nag-anak ko sa center.
1: Yes, oo.
0: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba nga ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, bigla ko katindog.
1: Bawa ba? Uy, oo.
0: Naamay sakit din sa Miguel Caron pastor, nag-anak-sakit, anak din karong nag-admit.
1: Unsa nga sakit tawag ana?
0: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa Domingo toksinya.
1: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog. Mga bukog.
0: Oh, adto ko sa sentro pastor, inon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
1: Ah, okay. So may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
0: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayra kon tulog sa gabi, do ra sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingko pa mini kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay sa ilaw, init kay ako ilaw.
1: Okay.
0: Kunya, wala kay oras sige kung balik ug pamilya. Ya akong gihilakan, kana kahilak ko kay dinako katindog.
1: Okay, okay. Oo.
0: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ko to, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
1: So at least salamat sa Dios. Oh, na ayo ka.
0: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan, akong ipa laboratory ania ini ug yandong ko kay. Sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, gi wanan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yang sleep dit dayon. Na dehydrate daw siya sa kainit sa hilanat.
1: Okay.
0: Kunya, naguna-una ko pastor ba kapoy bagid anay ma-admit. Ngayon ko Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa balay, pastor, wala na ko siya ipa-admit. Ako siya gitala direct balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Digimax, i-double niya po na ko, duha kong ipa-inom sa iya. Kaloy sa Ginoo, pastor, wala na din siya na-admit. Maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
1: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
0: Salamat sa Ginoo, pastor.
1: Salamat kay kayo.
0: Salamat din sa Ginoo na maunga tambal.
1: Amen.

0: Igansel, unsay kayuhan nga muna angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang naman ko, enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong nga sakit, unsa man.
1: Sa una, kanang, kuan, kanang, angakon kung ayaw ba.
0: Oo.
1: Kayo, nagtay ko, o, gisima, kuriya-kuriya, karoon, nawala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay mong paminaw karoon kung para ka ni Adto, sawa ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oo, pastor, kanang, iwang pagyo ko sa una, kayo, pastor, wala akong kalag. Karoon na, uli-uli ang gana.
0: So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat na, sir.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. O, salamat.

0: Pastor Dan. Yes. Iga Norman ni sa Mailag.
1: Iga Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utto, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yun o-admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay,

0: Isa ni paliog?
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Asa alanib.
0: Okay, si ato igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, pastor ba? Kay naglukrabi sa order na alapa.
0: Oo.
1: Ngayon, nagpalit ko lang igan kami kay akong gi kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: Ulo kay baho. Dahil akong gipalitan nilang igan ilin kami kay.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan na igan ilin kami kay?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Kanang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Dahil ang sugaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kay ang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Wala na, pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliyo gani. Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: kaibigan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Uwian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Di ba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang?
1: Di si Max Libid ang nakauli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: DG Max, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan din. Ni Alibir, di Pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ni Liog, nga karong, ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, sakit pati yan.
0: Oo.
1: Mga ulihan din, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong VGMAX Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di kumagbawala, Pastor, sa VGMAX.
0: So, kanunay...
1: Na gini sa tigmok na kumpamilya.
0: So, kanunay ka na ay VGMAX Plus diha. So, gabaligya kang VGMAX karon diha.
1: Oo, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang gapangutana, kay nakita mo ginilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kaya na, sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na, pasmuhan ang gukman guru ko siya.
0: Oo.
1: Si uli sa balay, nalupog, luspad ka ayo. Niya, grabe kay kabug na wang iyang lawas ba. Namo rin to nga, ako siya ang diaplasa sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag, giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipayin ng abidiwak, nga duha jud ka buok,
0: nakatlog
1: jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo? O diyan ng luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong gitayin ng magbijimas nga doon kabuk niya. Plasa nga ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oo.
0: Oh. Dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oo, dua lang. Marang ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
1: Oo.
0: Salamat kay Igan Lynn. Ramirez diha.
2: Ako sa nakapamatuod yun sa kaya sa Ginoo nga diyan din ito na kanina ng BG Max Pastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, dagan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakosad kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong handok na din na nasa mapatan na wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na ginto kay pagkikilig na gud ang kanding pastor di mo tong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord nakasala na gid ko ani makabayad na gid ko ani sa dako para magin sa kanding pero salamat gid niya pagkauman ako ampo nakadumduman niya akong pagumangkon na yun siya ang tida mo kaya kay nalaro gid Max diya akong tambalan di mo tong nga among giyaban o gid Max daw gid ka buhok timaan sa kalalo mo gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa.
0: Okay, so,
2: o sa agad po sa makapamatuan pastor, nga kita nalangan si Ginoo.

0: Sa ni Palihog?
1: Iguan na yun, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot niya akong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Yes, akin sa ni Palayog ug Tagaasa.
1: Kuan ni ganin sa Tuban ni Pastor.
0: Ganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
1: Pastor, kuno tang senior citizen nga member nga igan bidong gabrilyo.
0: Unsay iyang sakit?
1: Nakakross siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurat niya.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi mo na sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gusman guro to siya.
0: Oo.
1: May uli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nga, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Namo rin to nga, ako siyang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag, giparimot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bijiwak nga duha jud ka buok,
0: kinahadlok
1: jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes pastor, naulian jud siya no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O nga nang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oh, yeah, akong gipainom ang bijimas nga doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, dua lang. Marami ito yung nainom. Dako, dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Lynn Ramirez diha sa...

0: Vatican Lord, loud and clear ka.
1: Ang fixed address, Pastor, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, din ako katindong.
0: Bakit
1: ako ng bukong.
0: Uy,
1: oo. Naamay sakit din sa Miguel Karon, Pastor. Nag-anak sakit, anak din karon nga admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa Domingo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog. Bukog.
1: Oh, adto ko sa center Pastor, yon ang nice diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, duha ka kapsul akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ngini kay ang laya man ay hilanat Pastor kay sa ilawom. Init kay akong ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige kung balik ug pamilya. Ya akong hilakan, kana kahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, ni utom na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, na naayo ka.
1: O akong anak Pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nanghilantan akong ipalaboratory niya ini ug yandog kay. Sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, gi kunan ko gripiral kay i-admit siya kay mubo yang sleep dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit yang hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko Pastor ba kapoy bigit anay ma-admit ning kulod sa alig gyud ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Di uli ko diri sa balay Pastor, wala na ko siya pa-admit ako sa gidala diri sa balay uli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax, gi dubol niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na gyud siya admit, maay na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo nga mao nga tambal.
0: Amen.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kaya na, sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na, pasmuhan ang gukman guru ko siya.
0: Oo.
1: Iuli sa balay, nalupog, luspad ka ayo. Niya, grabe siya kabog na wang iyang lawas ba. Namo rin to nga, ako siya ang diha-plasa sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang BG Max nga duha jud ka buo kay nahadlok jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag pag uli, luya kaayo? O diyan nang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posible nga nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong gipainom ang BG Max nga duha ka buo kay plasa nga ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Mara gito yang nainom. Dako jud ko salamat sa Ginoo Pastor kay dako kay katabang ang BG Max.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan. Igan.

0: Yes, akin sa Nipalayog ug Tagaasa.
1: Ano
0: yung ganin katuban o barangay San Francisco Don Carlos, on say ato masulti?
1: Pastor, ito ang senior citizen ng member nga, Began Bidong Gabrielio.
0: On say ang sakit?
1: Nakapros siya sa isa ka battle na hurot niya,

0: Sari Palayog.
1: Turin Lumbore.
0: Ako kita ka sa kaigan.
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ang sa ato igan?
1: Mag, simuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko, wala naman, nga akong gibati. Tungod na, tungi yun ako, usalan yun ka, buong kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay igan.

0: Pastor Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho magun panday niya. Stress kayo siya ba? Iligulihikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kaya ang lawas. Pag abotin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abuntag din siya nga lang, hindi ko na kaya ang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo ha.
2: Sa kinsa ni palihog?
0: Si Igan Ili sa Bantuanon.
2: Igan Ili Bantuanon, Igan Ili unsay ba ato nga masulti?
0: Salamat sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan di Max kay isa kita ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
2: Uy, Binhod, okay.
0: Oo niya. Nag-aniam ako din sa balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Sakani.
2: Oo.
0: Nihutang ko sa iya, upat ka buo. Namaro po basto, nahinahihayog ka. Wala ang Binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
0: Oo, wala akong gusto sa muli, pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nagipa. Ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tauhan.
2: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan.

0: Kaysa ni Palayog?
1: Turing Lumbores.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag-simuna yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita ko record, okay. Ako po itong sulayan na ginam ko. Usalan yun ka, Max. Natuwala lang ko rin. Wala naman ang nigas akong gibati. Tungod na itong giyong ako. Usalan yun ka po kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax po ay nakatabang yun sa akong gibati o daan na ikaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna, napas mo ka, nagukman guru to siya?
0: Oo.
1: Iulin sa balay, nalupin.

0: inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Dalay ko ng Diyos o gamayin buntag kanyang tanan mga pinanggana to mga tigpaminawan. Welcome sa programang Pinagpalang Musika. Aning adlaw nga Martes mga kaibigan o kapitsa 7 na. Aning bulan sa Hulyo 2026. O usa ka ambog na ang kabuntagon o posible sa mga dapit usa ka maulang ulang kabuntagon kanyong tanan mga kaibigan ko. Dalago ng Diyos tungod kay salahi gayon, luyo ka na, luyong uban ka na to, muraga kulang siguro sa tulog. Apan salamat sa Diyos, yung kitang gipukaw o makahimo na po niya itong pangando itong kasing-kasing. Ang pag-una sa Diyos sa iyo sa kabuntagon mga kaibigan ko. Busa sa ngalat buka ang persa sa grupo sa mga kaibigan. Welcome sa programang Pinagpalang ang Musika. Iksoon nindot kayo nga sa dilipat na may mong busy karong adlaw, nindot nga itong unahon ng Diyos. Sa di ka pa mo adto sa imong mga tao, sa imong mga lakaw o mga trabaho, adlo-adlang bulaton, iksoon nindot nga itong unahon ng Diyos. Ang bala ang kasulatan na gaingon o naninyo pagpangita ang ginarian sa Diyos niya pagkamatarong o yang ighatag ang ato mga gikinanglan. Bosa, welcome, welcome mo tayo magiksoonan sa programang Pinagpalang ang Musika.

Igsoon pagkataon pa malandungon nga makaya ang tanan to ng Dios ana man tong kauban o gang kanindot sa tong Dios ana siya sa tanang dapit mga kaibigan ko. May buntag diha kaibigang Mami Ami Romero Obachinsan o bandya ni kaibigang Raquel nga nakaroon sa tong Facebook gapon nga nakakomment. O also to kaibigang Wing Romero Romero. May buntag diha kaninyo. O sa tanan ng mga Romero family, kang Amari, o kang Igang Risa, no? Ano yung mga panahon nga ato sa siyang makauban, Igsoon, sa punang pinagpala musika. And also to kaibigang Olive Blanco, nga namin na usap karon, may buntag kanin mo Iga na Olive o mani Mama diha. O kaninyong tanan, nag-follow ka sa Facebook Live, nga salamat. O labis sa tanan, nag-share niya itong live karon, may buntag. O kang kanyong Alma Bacarisas Anabila Piris sa Hulga Oga Crescencia Mulianida Kia may buntag diya Oga kang kaibigang Violi Fernandez Oga Alma Mangira Og sa kang Igan Roslyn Corvera kamusta man Igan Roslyn O kang Jose Biungan Ampalid, o kang Ging Uyan, diha sa Kalugmanan Malo Fortis. Matod pa niya, good morning Pastor Dandalaygon, ang gayod ang Ginoo sa adlaw sa mga bala ang apulong. Si Gloria Sumihay Uyano ni sa Kalugmanan Malo Fortis. Salamat kay kaibigang Gloria Oga. By the way, diha usab sa Silingang Barangay diha sa Dahilayan, Manolo Fortis. Mga sumuoy family, kagawa din buntag. Oga, Bani Igana Romy. Oga, labi na giyot sa mga pamilya sa itong kabiyang nipanaw diha. Itong mga pag-ampo, manaakan nila sa ilang nga pagsubo. Diha, Dahilayan. Hopefully nga makapauli na po ko, makabisita ko diha kaninyo sa Dahilayan, no? Sa atong pamilya arundo aon ang haya sa itong kaibigang nipanaw diha o duyugan ang pamilya sa ilang pagsubo diha sa Dahilayan.

Ang programang Pinagpala Musika Maigsoon, nakaukap kini sa pipila ka mga radio stations di sa Mindanao o mausab sa Visayas. O quickly, ato i-acknowledge ang mga partner stations na nakaukap na ka na ito karoon.

97.9 na Power Radio. Avernoy Bamisamis Oriental. Diyausap sa 89.1 Metro FM Trento. Auga 100.7 Gis FM Bugka, San Fernando, Bukidnon. 96.5 Big Light Radio Kibawi, Bukidnon. Auga mo sa mga kaibigan ang 100.5 at LFM Kabanglasan. 98.1 Barangay Radio Bislig City. 90.7 Yellow Line FM Pakantukan, Bukidnon. 96.5 Tribal FM San Miguel Surga del Sur. 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surga del Sur. 91.7 D1 FM Marihatag Surga del Sur. 102.5 Kings Radio Hinatuan Surga del Sur. 93.9 Shine Shine Radio Butuan City. Ato nga partner station diya sa Rosario, ang 102.3 Metro FM Rosario. Salamat igayo. 89.3 ang radio ko Kalilangan Bukidnon Heart FM. O katapod ka na to, ang Z102.9 FM Kagwaay ta Surga del Sur. 91.1 Power Radio o diha sa not Power Radio ha, DXGE Claver FM. Kanyong tanan diya kasubugin nato muraga. Anyway, natagamay ang announcement diya, no? Medyo subo ato yung announce unya diya sa Claver Automatic Paminawan sa 91.1. O kapatapod ka nato ang 98.6 mga kaibigan diya sa Kalamba ang Maya Radio. 101.1 FM Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. Plus FM San Franz Agusan del Sur 88.5. 94.5 Big FM Davao Region mga kaibigan. 91.5 Freedom Radio Iligan City. 90.1 Infinite Radio Tandag City. Og ang 104.3 Radio Kaibigan Tiger FM Subang Kugona Misamis Oriental. Kamusta diha ang Metro FM Bayugan City? Wapagid magatingog, no? Kamusta usab ang Metro FM Prosperidad? Og diha usab ang na ba na? Kasignify na ba ang Big FM? Kaya kahapon murag alas 5 immediate lang katingog to kaya nag-brown out dito and then atong milabay nga duha ka adlaw igsoon na ay technical problem ang maong istasyonan. So wapas lang magkasignify nga ni kanato garo igsoon so unsa kay mga kakulian brown out ba o tulog pa? Kay kung di tulog mo signify man ka nato sila o baka internet o sa baka rason diya paibal ako diya iga na kaibigang Ripals kinabuhi ko og kay talagsar makasignify ka nato. I don't know kung talagsar po mag-hook up ka nato ang Radyo Bandera Talibon Bohol. 104.9 Real Beto Joing Og City. Kamusta ang Radyo Bandera Kidapawan, Radyo Bandera Jensan o ang Radyo ng Masa diya sa Maasim. Posible nagka-signify na pero nga nung wapang magka-amin posible nagka-hookup na pero nga nung wapang magka-signify nga ni kanato. So, pagwala tayo yung igsoon, parang di tayo makaingon nga nagtulog pa. O, wapakamata. Mawin ka sa garan igsoon, o ang 94.3 Light FM. Ibawi bukidon, salamat igayo dyan, Rafael. Salamat igayo. Naglanog-lanog di igsoon sa southern part of Bukidnon, padulong diya sa Lanao del Sur, o North Cotabato. Ang apit pa dito banda sa Davao kay gi monitor makinigsoon dia lampas pag dato sa lumay.

Naun na ko ganiyang nadungog na kunot pero posible to sa Big FM to kay matupan niya nga tulog kaadlaw at siya kailang kapaminaw. Then mga tulong po kaadlaw at katingog sa program Pinagpala Musika ang Big FM. So naka-hook up sila ka na to karoon. No? Ay, so yung sila to ang gitawag na kasulawan ako kami istorya kay kaprograman ko sa demitawag si Nanay. No? Nga tulog kaadlaw at madungog o karoon na dungog taniya. Ani ah, si kaibigan Ripalsa. Ah, okay na. Ayaw, nakasignify na ganyan. Pasensya, igan Ripalsa. Ako makakita ganyan nga, nakasignify na. Connected na, salamat ka ayo. As napit ni Dria, huwag kabantay ganyan. Ani ah, Big FM, Davao Region, naradi ayo. Salamat ka ayo, Big FM. Kaibang Ripal, salamat mo. At least nakapaminaw po, no? Manay, nindot nga. I-monitor o kapaminaw, at least automatic nakareact o nakareply na yun. Salamat din kayo, Big FM. Salamat yung tanan ka. Paminaw ka na to. Daga na subo, sulod sa trukado. Sumun ko na yung technical problem. Mixoon, beyond their control. Then, kahapon usap, okay na on dato. Kaso nag-brown out, ha? Late na, nag-andar. O nag-siga. Napamitawag na ito kahapon ni Xoon na pabalik tag-hook up diya Santo Tomas kay masipag-usga nila ang ilang signal diya sa Metro FM Santo Tomas. Ato ng tanaw ni Xoon. Wapa ang Metro FM at rin to. Ano ba ito? Morag ang sure ko ang wapa kay wa din eh ang Metro FM Prosperidad kanunay pasilo ako pero kanunay late ayop ang pagsignify lang dili ang pag hook up ka na to pero kung naka hook up makasignify gid po dayon. Kamusta diya kaabag Rudel in kaso naka hook up ka na paliyo ga signify kanika na to kaabag.

Ikson, mag-ampo na kita itong oras karon. 19 minutos na makalipas ang alas 4. O ba niyo sa pag-ampo? Mapasalamato na ko, Amaha, nagaduol ka ni Moning usa ka matahong nga buntag ngayong mong gihatag ni Kanamo, Ginoo. Salamat lang adlaw na pod ngayong mong gihatag ko. Magkapalayon kami ni Amo nga tinguwa sa mong kasing-kasing nga sa among pagmata, makahimu kami sa pagmalandong siyong balang presensya. Magkapasalamat niya kanimo. Magpaminaw og minsay pinagisalawiton og siyong balaang pulong. Makasiba magadayag kanimo. Kauban sa libo ang tingpaminawan sa programang Pinagpala Musika. Salamat o Diyos tungod kay bisan luyo kana luyo sa nagkakadamo nga kulang sa tulog. Uban kadamo nagipangbati sa lawas. Uban kadamo na ay trabaho bisag gabi. Sama sa mga security guards. Uban kadamo kadlaw nagapauli gikan usab sa ilang mga lakaw o mga trabaho apan salamat kay naghapon sila nagatang ni mga programa Pinagpala Musika og naminaw karon. Di lamang sa pagpaminaw kundi sa pagpamalandong siyong balaang presensya, Ginoo. Huwag sama ka nimo. Alang doon nga Diyos. Ikaw mo ka ni Adto karon nagsumabot. Diyos nga pagkausab. Kaibulungan nga Diyos ang mga buhat nga ni kanamo kaibulungan usab. Among gituan ikaw ang Diyos nga nagkontrolal sa pangitabo. You are in control. Nga bisan dili kay na masabtan ang pagtabo sa palibot, apan nagtuo kami, you are in control. O labas na nagtuo kami sa pagtabo. Anak ka nagpamuhat o kintanan alang sa mong kaayuan. O karon Dios, aniya kami tungod kay buot namo. Maminapod o mga laing minsagikan kanimo. Ako pag ang pulur mandam kaming tanan o amatag minsay ng iwabot ka ni kanamo. Pinagi sa mga loitong siyong balaang pulong makapakinigluna sa mong kasing-kasing. O kinimagatub magalambo makita sa mong adlo-adlo ang kinabuhi. Masabta na mo o Diyos ang minsay ng abot ni mo ipabot ka ni kanamo. O sa pangalan ni Kristo Yesus sa langit gayon, amo na pong mabati ang presensya sa balang Espiritu Santo. Ngayon magkapamuhat sa mong kasing-kasing o sa mga kinabuhi o Diyos. Intag na sa kabuntago na. Bantay mo nag-usa ka na mo, Ginoo. Kung asa mang dapit ang mga kaigsuunan. Naminaw ka ron, panganipdi sila. Mga OFW. Obisan pa sa tanan. Ang gabiay ni mga orasa. Panalipdi sila, Ginoo. Salamat, O God. Dalaigon ka, Ginoo, sa rektapusan. Ako gitugyan ka ni mong tanan karon og salamat sa mga registrations nga naningwa gayon makabataog sa iyo og magka-sign on silang istasyonan og magka-hook up ni mong programa Pinagpala Musika. Salamat sa mga sakripisyo, Ginoo, ang ako pag-ampo nga dugang kusog man naa kanila nga bisan tuod nga daghan kanila kulang sa tulog kay late na mo sign off sa ilang istasyonan o nya sa iyo pa kay mag-sign on. Lalo ko pag-ampo nga doon kusog man na kanila o malayo sila masakit o balatian. Umusap sa tanan ngayong magigamit aron paloy ang programang Pinagpala Musika. Salamat ka nga Ginoo. Lord God, dalaygon ka. Kanimo kinamong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga among gidog maluluwas, gampo kining tanan. Amen. O Amen.

Ang tanging alay ko sa kamataong nga awit, mga kaibigan. Maayong pagpaminaw diha, kaibigang Kapitana Teresita Britannia di Sindia sa Barangay Katumbalon. Matupad niya, happy morning, Pasudan! Og sa tanang naminaw ni ining religious program. Thanks God sa dugang gift of life aron makatunguga na pod sa balaang pulong nga maoy ni da sa atong atong pagkinabuhi o pagpanginabuhi. Yes, amen gayoda amam Tiria Kapitana Desin. Salamat di kayo kaibigang Kapitana. Og maing buntag diha kang Pastora Kapitan Maximo Varkis diha sa Ingoog City. Og sa tanang mga kapitan nga gapaminaw ka nato, ubay-ubay ni mga kaibigang kapitan usab gapaminaw sa programang Pinagpala Musika. Og tanang mga barangay kagawad kayong tanan, maing buntag. Alexa Duran o Malaybalay City diha sa Indalasa, maayong buntag, maing pagpaminaw. Tuna Muyaga usab o Galili Kagas. Margie Laguda. Og kang kabigang Charlito Monteras diya sa Panabo City, salamat igayo sa pagpaminaw. Og kang Sara Morales diya sa Talakogon, may buntag yung tanan diha. Anabel Dilig o Mary Jean Manga diya sa okasyon na sumilaw. Yutulin Abapo diya sa Kaligutan na Laa ka Davao de Oro, maay buntag, may papaminaw kanimo kaibigan. Jocelyn Abapo diha sa Laak, nalipay kay ko. Ya sa kaligutan kayong tanan gapaminaw kanato. Ya sa Laak, salamat-salamat kayo sa Ginoo kanyong tanan. Napatoy taga Laak nga nag-text nato, murag kahapon ba to nag-text nato. Kaibigang Mario, may buntag diha kanimo. Diya sa Laaka Mario, Abapo. Amo ning pamilya, igso na minaw sa 94.7 Big FM.

Pasudan, karon palagi mo nagka-program. O karon palagi ka nagka-program. Na-program ko atong Domingo, niya Lunes, Pastor Richard manabas sa Lunes. Asa ka naminaw ng istasyonan niya kaasa niya akong tanawon. Hindi ako makita. Asmon ko naminaw ang nag-programo ka atong Domingo and din kahapon at lang Monday, usually basta Monday, si Pastor Richard may ka-programa. Nagtingo kahapon mga alas 5:30 na no, pa sa itong Mindanao Visayas Headlines kahapon. So, kinangutan na 1301.

0: Pastor Dan, good morning. Salamat kinuog kay nakook up diri sa Talibon Bohol. Kabasak family, salamat. Pero wa maka-signify nga ni kanato, no? Ang Talibon Bohol, may untag kong maka-signify nga ni kanato. Ako talaga ba siga o lay lang nagka-signify. So far, ang GTFM may nagka-signify na. Then ang Maasim, ang Bandira Kidapawan o ang Ginsan. Doon nga ni. O sa regular ka signify aning tulo ka istasyonan.
1: Diyos, salamat po.
0: Sunod silang tulo.
1: Sa kabutihan mo ang
0: Kaibigang Raul Cultivar diha sa Santo Tomas. Alagad, may buntag ka nimo. Kamusta man alagad? Libay ko nga nagkaminsay ka na to karoon din eh. Timaan nga nagpalayon ka sa pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika. Salamat din kayo, alagad Raul Cultivar. Kahapon ang management sa Metro FM sa Tutumas mitawag ka na to kay Matodya Pasudan. Balik ka din kay mas ipag-usga na mo ang among signal. Hopefully magkabalik to the Iksoon para in kaso brand out ang pikas na pagin mo ilaing paminawan. Ikso atong oras karon 34 minutos malipas ang alas 4 at ang iambalang pulong sa Diyos kaibigan ko.

Maimuntag diha kay Biang Emily Aragoncillo Tirado. Matutpag good morning, Pastor Dan, watching from Barangay Sarayan, Matalam, North Cotabato. Mga parinti naman ni mga Tirado, maing agad sa inyo sa Matalam. Salamat kay sa pagpamati sa programang Pinagpala Musika. Huwag kang kabigang bili na duluguin. Diya sa Trento, may buntag. Kamusta man ato nga partner station diya, nakamadugo ba diya karun diya? Kaibigang Inday, Esther, Bakulot, Asilan, Banigan, LD diha sa Merayon, may buntag kanyang tanan diha. Anto Evelyn Monsanto Aruta, Oba Julius Bixia diha sa Valencia City.

By the way, sa ato mga viewers sa itong Facebook, kanang kasubukin nato kadi kay anak, hayag ang atong kamera din ito tungod kay medyo kulang ang hayag sa itong suga ang gigamit din eh. O ga, importante nga klaro nga madungog ang atong tingog o magkapaminaw mo mga kaibigan. Galacia 5:13 nagaingon. Mga igsoon, gitawag kamo sa Dios aron mahimong gawas nun. Apan dili kamo magunahuna nga gawas nun na kamo karon sa pagtuman sa inyong lawas nung kinaiya. Ang angay ninyong buhaton, magigugmaay kamo o maga tinabangay. Osmon ko magbasa, alang kanatong tanan mga kaibigan. Magigsoon, gitawag kamo sa Dios aron mahimo kamong gawas nun apan dili kamo magnahuna nga gawas nun na kamo karon sa pagtuman sa inyong lawas nung kinaiya. Ang angay ninyong buhaton, magigugmaay kamo og maga tinabangay. Mao kini ang balaang pulong sa Dios mga kaibigan. Baniko samtang ato kining at anaon pamalandungan mao pa pagtingog sa Radyo Bandera Kidapawan agikan ni sa matalam nga listener nato lagi kay mo tumidulit na po sila nakasignify pero matud pa loud and clear ang Radyo Bandera Kidapawan diya sa Mlang. Salamat igan din sa alas. Igsoon kayong duman nga ato kining pamanadungan atong milabayng Domingo o gato kining gitanaw igsoon kining sulat ni Pablo nga to sa Galacia o gatong sabtong pag-ayo nga kinatanan gitawag alang sa usag ka amin aron maangkon ang kagawasan. Kagawasan pinagis kamatuoran kay the truth, no? Sets us free, mga kaibigan magigsoonan. Tungkol ko imong tanaw ng ang konteksto ni maong sulat sa Galacia, nagiskot kini siya sa kanang pagtuman sa balaod, no? O kinaboy ilalum sa balaod. Pero ipakita din ni nga mamagani gikan sa libro sa Epeso nga ang kaluwasan ni Igsoon dili pinasikat sa itong binuhatan kung dili kini pinagi sa grasya sa Dios pagtuong ato kang Jesucristo. O ka ang atong kaluwasan di bunga sa itong mga binuhatan. So, atong nasairan, atong Domingo, mga kaibigan, ikaw ako gitawag hangad to sa kinabuhing gawas nun. You have been called to liberty, matod pa din eh. Gawas noon tungod kay una, yes, gawas ka nang nahimo kitang labi na sa una igsoon nga ilalom sa balaod o niya nahimo kita nga to ilalom sa grasya. Ikaduwa, igsoon nga atong gitunaan, gipamalandungan nga nahimo kitang gawas noon igsoon gikan sa gawom sa sala. Kaya atong giingon ni Igsoon atong labing Domingo nga ang usa ka tawo nga pay Kristo nahimo siyang ulipon sa sala. Muti atong gikutlo ang gisulti ni Pablo to kay nahimo kitang ulipon sa sala ang butang nga gusto ato buhaton dito mahimo o ang butang nga di ato gusto himuon mao hinuon ang atong mahimo nga naman tungod kay nahimo lagi tang ulipon. Apan salamat sa Dios tungod kay pinaagi ni Kristo Jesus iya kitang kita kagawasan na tusulti dili na kita nahimong ulipon sa sala. Auto kita ulipon sa sala, we have nothing to do with sin magigsoonan. So gawas nun kita gikan sa kanang pagkaulipon sa sala. O tungod ni ini ato makita igsoon diri nga gawas nun kita gikan sa usa ka makasasalang kinaiya. Maungging on ring ayaw gamita ang atong kagawasan sa pagtuman sa
makasala na itong kinaiya. Latasol teigson, ayay mo ang grasya, ang lisensya sa pagpakasala. Kahit lagi, yung maumita ang Diyos, grasya bitaw, puno sa grasya. Pasailoon na ta sa Ginoo. So, di na tayo buhatong rason, lisensya, ang grasya sa Diyos sa pagtuman sa kanamakasala na itong kinaiya o ang pagpakasala, mga kaigsoonan ko. O ikatulo, o kinimaw ato ipadayon karon, kinikagawasan nga itong naangkon at ugintiman ng pag-ayo. Matupasak na pusang praise, igsoon. Ang angay ninyong buhaton magigugmaay kamo og magtinabangay. So ato makinagigsoon kontras ni siya. Dili kamo maganahuna nga gawas nun kamo aron sa pagtuman sa inyong lawas nung kinaya. Ang angay ninyong buhaton magigugmaay kamo og magtinabangay. Lagtutsulti igsoon kitatanan, gawas nun na sa pag-alagat sa Diyos, pinaagi sa gugma. Or atong gamiton kinimaong kagawasan nga gihatag sa Diyos kanato sa pag-alagad kaniya nga adunay gugma. Naigsoon importante kaayo sa ato babalagad sa Diyos kanang gugma. Our motive in serving the Lord should love, magkaibig magigsoonan. Kay kanang gugma gani maoy basiyan, malipayon ka. Mabitaw kung iingon kanimo igsoon sa lang higayon ako iingon kaninyo nga kanang kung ikaw na trabaho, higugma imong trabaho. Kay kung ang usak nga amin ang usak ka butang imong gidabuhat kanang imong trabaho, gaan kayo kung pinasikat sa gugma, mga kaibigan. So sa pag-alagad sa Diyos, dapat mangalagad kita pinaagi sa gugma. O mangalagad igsuon nga anay gugma. Kay kung ay gugma, bisag wa ka pay sweldo, bisag lisod, murag gaan ni mo igsoon. Nabata lang good na, panalita na. Dagan ka na ito igsoon, nahimog dalagag ulit tao, nakaagi anak, dumaminyo na. Pagugmaan ka sa imong karelasyon, abisag layo ang ilang lugar, imong manang atuan. Kanang high school life igsoon, nakaagi magita high school, kataganan ka na ito, katunang ka-eskwila. Pag umag-eskwila, bisag layo ang balay sa imong nagustuhan, imong maginihatod. Nakanaad to, may motor, mabaklay man na siya. So di kakabantay nga layo din yung gibaklay. Kaya ka ito igsoon sa high school pa mi, ang among gina, huwag masakyan ka nito, ang masakyan, bike ra, pero di matanan ay bike. So baklay rin gina siya. O niya, kanang mga high school lagi, nanay high school love, kanang gugma-gugma na, muhatod. Uy, bisag, usay, taligsi ko niya layo. Muhatod kita. Ano man kay, tungod sa gugma. So di automatikdan ang kakapoy, kalayo, tungod sa gugma. Mo, ang tanang buta atong buhaton, pinasigit sa gugma, igsoon gaan, og mahimo kang malipayon. Ikaduwa, alagari ang Diyos, pinagi sa pagigugma sa imong isikatao. Muningon din rin nga may gugmaay ka mo o magtinabangay. Love by serving one another. So una, igsoon gituduan kita sa pagigugmaay.

kay unsa may kalabutan sa kagawasan igsuon kining panghisgot. Kay lagi kay gawas no na kita, gabito atong kagawasan igsuon sa pagkaalagad sa Dios, pinagi sa pagigugma sa atong isigkatao. So gitudlo din ni Pablo igsuon importante di ay ang atong pagigugma sa isigkatao isip pagalagad ngadto sa Dios, mabita igsuon og giingon nga ang pagmamahal sa bayan, ang atong pagmamahal sa atong isigkatao, alang kanako, is equivalent to loving God, mga kaigsuonan. Dili kumuton higugma ka sa Dios, nga wa ka may gugma sa imong isigkatao. Mingon si Jesus, unsaon yung pagsulti ka higugma ka nako, nga di mo ko makita, nga wa man gani ka may gugma sa tao nga imong makita. So the proof igsuon nga ikaw higugma sa Dios, mao ang pagigugma sa imong isigkatao. So makita ang gugma sa Dios sa uban, pinaagi diya kanimo sa iyong pagigugma nga to kanila. So ang gugma igsuon mao gini pinakanindot kay matud pa ang gugma, no? Love matud pa is the unconditional commitment to an imperfect individual regardless of sacrifices. Mao nga tong definition kay nato sa love. Ako ikutlo pod sa usa ka manunulat nga love is the unconditional commitment to an imperfect individual regardless of sacrifices. Or regardless of sacrifice. Ang tinod nga gugma kinausag ka ang conditional commitment, no, gugma nang why condition ng commitment. O nya andam kini mo sakripisyo magigsuonan mao na tinod nga gugma. So isip gawas no na kita sa pagalagad sa Dios to kining gamiton sa pagigugma sa atong isig katao, mga kaibigan, importante kay kini siya, no, ang pagigugma. So love by serving one another. Matud pa ang Kristuhanong kagawasan makita pinaagi sa inyo diya sa pag-alagad nga puno sa gugma makigsuonan. And then og magtida bangay kamo. Now sa Cebuano giklaro nga mag-uban ang pagugma og ang pagtinabangay. O niya, ang pagtinabangay igsundi lang ni sa financial kundi may ang pagdinasigay. Mabitaing unako many times sa karong panahon dili panahon sa pagdinautay apan panahon sa pagdinasigay. Regardless atong religion og mga religious belief nato, religious background, religious affiliation, igsoon. Gidasig kita din sa program Pinagpala Musika karong panahon, dili mawi panahon sa pagdinautay, pagdibatihay, kung dili pagdinasigay, kay tuligsoon ka nang. Niata din ni sa program Pinagpala Musika karong kita, pinumduman, pinagsapulong sa Diyos. Kung sa kakulangon sa uban, kita nalay mo puno ni anak o dili mo ang pagsaway kanila, makigsoonan. Kay posible ang anak kanya, wa kanimo, ang anak kanako, wa kanimo. So, kining tanan igsuon mga hiyas ang giyatas ka nato, ato ning usahon, dili arud ipataas atong kagalingon o ipadako ang atong grupo atong pundok, apan arud ipadako ang ginarian sa Dios o dagga ng mga luwas, mga kaigsuonan. Mauni nga dapat kita magugmay o magtinabangay. Kaya ang kinod po tigsoon, usak sa mga proba nga ikaw ni gugma mao ang pagtabang nga to sa uban. O din ni igsoon, nabugna ang grupo sa kaibigan nga ato kanunang gisgutan din sa radyo isipagdasig sa itong mga membro. O ang atong pinagka-foundation sa grupo sa kaibigan igsoon, dili kanang kung unsa itong magkuha, apat kung unsa itong matabang tungod lagi sa gugma. Kung dili patungod sa gugma sa pagalagad sa Dios o sa katawan ni Gsoon, posible dugay natang nakaundang itong kausa sa pagtinabangay. And glory to God, 13 years nga sakripisyo sa pagtabang nga to sa uban. 13 katuig nga pagalagad sa Dios nga naigugma o sakripisyo nga anda mo sakripisyo. Mabit akong giingon ni Gsoon nga atong milabay nga adlaw si Igan Alma ni Atog Valencia Moraga Domingo aw Sabado. Gikan dito sa Libuna, layo kay na siya igsoon. Mugikan silang balay siguro alas 4, alas 5 sa buntag.
Mosakay og sakyanan gikan silang balay padulong ngadto sa Manolo Fortis. Gikan Manolo Fortis mosakay og bus padulong sa Valencia. Murimit dito o ginabang sa mga mimbro gikan sa Libuna. O niya igsoon bisag piso wa iya ana. Although gari fantasy ang pamasay. Pero di nagigsoon inap kay mukhao ang managdalan. Pero nganong anaman gikan pagsugod ang tudgaron, tungod lagi pinasikat sa gugma. Walay komisyon wa sweldo ang ato mga funksyonaris. Gaan og nindot igsoon buhat ng butang pinasikat sa gugma og mauni atong pinaka-foundation. Rumangi po ko sa itong mga membro nga di po na ato pong magkauparar po ta nga di po ta mapabugat. Lasulti kung pwede ihatod. No, okay, wasla mga swido atong ihatod. Kang inyong pagtabang po, pinasikat usap sa gugma busa uway mabagulbul. Mabitaw akong giingon kung gusto ka ma-appeal sa kaibigan. Voluntaryo ka mo-appeal kay gusto ka mo-tabang. Wa ka ma-appeal para katabangan. Kaya kung imong gitanaw ang kung unsa imong makuha igsoon, maunay bugat ang paghatag kung imong gitanaw unsa imong makuha. Pero kung nihatag ka o wa mga nahuna sa balos ni ana o sa return ni ana, gaan kay ang imong paghatag pinasikat sa gugma kay matod pa. Kaya itong gituan igsoon, mas maayon kita ang muhatag kasi kita mo itagaan. Ikadua, ang atong paghatag wa atong ibuhata para sa tapan apan atong gibuhat nga to sa Dios. Mabita mingon si Kristo diha sa libro Mateo kapitulo 25 nga ang butang imong gibuhat sa imong sigataw so sama nga imong kanang gibuhat nga ni kanako. So kung mihatag ka usa ka basong tubig sa imong sigataw igsuon, so sama ra pod nga imong kanang gibuhat para kang Kristo. Mabita mingon si Kristo sa di akong giuhaw, akong gipainom, sa akong gigutom, yung gipakaon. Sa di akong nagsakit, akong gibisitahan, sa di akong nabilanggo, akong giduaw. Sa di ako'y bisti, akong gibistihan. Ingon sa mga tinunan, kanus ama na itabo, Ginoo? Ingon ni Jesus, ang butang imong gibuhat sa mga isang katao, imo ka nang gibuhat, kanako, poriso. Kaya atong inasabta ni tabang sa uban, ang atong pagtabang, dili para sa tao, para sa Dios. O ang atong gibuhat ni pabor sa atong isikitaw, so sama nga atong gibuhat, igsuon, para ngadto kay Hesus Kristo. Mga dapat malipay nga, di pwede igsuon nga, nangununa ka kini mong gibuhat pa kay Kristo, pero nabagulbol ka. O, niya akong 15 pesos, o. Kakahapoy ba, ani? Kada simana na lang, patay na sad. O niya, lifetime pagyod. May pagdiri na lang ko. Kay lima ra katuig. Okay man na lima katuig. Pung kwintaon ni Maigso ang lifetime o lima katuig. Gipilo-pilo, pila kapilo igsoon ang imong natabang o natag. Kay bisa mo hatabang ka og 20 katuig, mas gamay pa siya kumpara sa lima katuig na pagtabang. Gani ang ato, mas gipagaan na to. Kay ato man kinigiban bahayin igsoon. Mao nga di kay bugat. Kay 15 pesos sa matag Domingo o sa sinta matag bulan. Para ni sa grupos kaibigan na, way appeal tong di membro, kining ako isgutan ng kaibigan itong gimugna, 3 katuig milabay igsoon, Kaibigan Brotherhood Christian Association Incorporated. Nga itong gimo karon nga Kaibigan Christian Foundation Incorporated. Now, ang akong punto lamang igsoon sa matag butangi mong buhat nun, makaibigan members ka mamadili, buhata ka na igsoon out of love. O niya ka ikaw ni gugma, then, usa sa mga ebidensya, mao imong pagtabang ngadto sa uban, kaibigan. Abi nimo igsuon, mabati nimo ka ng sense of fulfillment ka ng naakay na buhat nga butang para sa imong isigataw nga yung ikaayo. Kanang mas usay, mabatiyon ako nga mas malipay, mas dakong kalipay sa atong dugan nga nakatabang takay sa ni atong nakadawat. Although malipay ang nakadawat igsuon, pero ikaw nga nihatag, kung imo ginabatiyon pag-ayong imong gibuhat para kang Hesus, mas malipayon ka. Nakatabang ka kanila. Ganin mo din siya sa igsuon na mga lugar katuan na imuduol ka na ako. Pastor, kanang abinin mo, nalipay kay ko, ikaw to nakatabang ka na ako at doong ana. Na yung mga ingon ana nga pagitabo igsuon. Nalipay ko, nakatabang ko. Anay, wish ka makapalit sa pagtabang at usuban.
So ang kanimong Kristohan igsuon dili ni poro lang gyud ingon nato nga praise the Lord, hallelujah. Dapat makita kini sa tong kinabuhi pinagi sa pagpakabana, pagtabang makiwagsuonan. Mao na pod ang pagmahal sa atong bayan. Mabitang ingon ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Dios. Wa ta panginlabot, pero dapat manginlabot ta. Sa pitabo sa palibot, una ang pagampo. Mogini atong pinakanindot ng himo. Labi karong panahon ni igsoon. We need to pray. Namo karon din sa Manila, mga kaibigan. Wa ko makapauli ng mga medyo bugat sa kanako ng last Sunday na water baptism dito sa church. Wa ko ya communion Sunday. Wa ko. Kaya na ako'y importante kang ilakaw at wala ba yung simanaw kong makapauli. Tanaw ko ni kapon igsoon, there is a challenge for us to pray more para sa nasod Pilipinas. Pilipinas kong mahal. Nga unta, padayon ng Diyos nga maluoy ka na to. And He will take full control sa tanang paitabo igsoon sa nasod Pilipinas. We need to pray. Senator Marcolita, ato seran kahapon niya, na bilanggo na. So, siya mag-appeal dito sa pinakaunang hearing sa Senate impeachment hearing igsoon nga gisudlo sa kahapon. Ngayon na igsoon, yan ato tayo sigutan pag-aayo para ako pag-ampo nga usa sa mahimo nato mga Kristohan mao ang pag-ampo. Labi na gyud sa nasod Pilipinas. Pilipinas kong mahal, mga kaibigan magisuonan. So, wa taga pangilabot, pero dapat kita mangilabot para sa Pilipinas, kaibigan magisuonan. Igsuon, salamat sa Diyos, gawas nun kitang tanan sa pagbuhat o pag-alagat sa Diyos, o kaya atong kagawasan, atong gamiton sa pag-alagad kaniya nga na'y gugma o toso gugma magtinabangay kitang tanan, mga kaibigan. I would like to take this opportunity igsoon isip pag-aplikar niini. Ang grupo sa kaibigan itong gimugna 3-12 milabay at itong gimugna aron matagaag kay gayunan simsang kinsa sa pagbuhat og maayos sa katawo pinagis pagtabang sa usa ka organisadong pamaagi. Pwede man kamo tabang igsoon bisan di kami membros kay bigan. Pero atol nang gimo para matagaan mo kay gayud sa pagtabang sa usa ka organisadong pamaagi kasabot lang gid nako nga di pa tama abot sa ubang lugar. Pero bisag wa di ang kay bigan pwede kamo tabang sa uban igsoon. Uban nga tagalaing probinsya nga gusto mo apela, tulo mo bukid nun. Kay wa taga Balibad. Importante tigpaminawan ka sa programang pinagpala musika. Ang importante, na itaga Davao del Norte, nga niya dubukid noon, kani apil. Na itaga sakop sa Davao City, nga ni apil sa grupo sa bukid noon. Na itaga North Cotabato. Napatoy itaga itong akong hinabiig soon dito, taga Kagwait nga. Gusto mo appeal sa grupo sa bukid nun, matu bukid nun. Kay gusto mo appeal sa grupo sa kaibigan, welcome ang tanan sa pag-appeal ka na to. Basta ang tumotibo, dili ang hinabang kung dili ang pagtabang igsoon. By the way, welcome sa mga bagong membros kaibigan nga naka-appeal sa orientation. Kung layo man itong orientation, ako'y feedback nakuha dito sa Santo Niño, sa Manolo Fortis. Tayo mga lugar ang gusto magpa-orient. Sa kaibigan mang gudi, pwede ka mag-appeal. Sa kaibigan, kung di ka mag-appeal sa membership orientation, kaya importante ka itong masabtan ang grupo nga itong giapilan. Importante kay Igsoon nga ito ka lang masabtan. Kung nung si atong giapilan. Kasagaramang God sa nagkaundang katong apil nga wa nila masabtan ng gaapilan ni kadua. Ang kasagaramang nagkaundang katong diligiti pabinawan sa programang pinagpala musika. Igsoon, salamat sa Diyos sa kagawasan ihatag ni kanato. Ang kagawasan
ay buhat ang lisin sa pagbuhat og dautan. Hinoon, gamita ka na siya. Aro pa kita imong gugma, o ito nagugmaan ka. Andam sa kamutabang sa imong isang tao, kaibigan. Salay ko, no, salamat sa simbalang pulong at adungog. Ako pag-ampuig soon nga. Mahimo kitang panalangin nga to sa uban o sa atong kinabuig soon. Na mga taong malipay. Na mga taong mapadalanginan tungod sa imong kinabuhi. Kanang mga tao ganing mingon nga, Lord, salamat nga na akong silingan, na akong kaila, nga nakatabang ka na ko. Kanaigsoon gugma sa pagalagad sa Diyos. At ang oras igsoon karon, 2 minutos palipas alas 5 at tangi ang ato pag-ampo, kaibigan.

May buntag kaibigan Beverly Manguba at Balaba. Kano sa orientasyon sa kaibigan sa Mambuaya, Pastor Dan, kay mo appeal mi kay gusto ko makatabang. Igan Beverly, murag taga Villanueva ka. Karong Domingo sa hapon, na orientation diya sa taguluan. Na grupo sa kaibigan nga mga nagtaguluan tungod ni Hangyo. Murag usa kasimbahan sa Baptist diya. Ako li announce ang specific nga address paminaw lang matag-adlaw sa akong programa. Pwede ka mapil diya. Ang Mambuaya, murag karong September, kundi ko masayop murag ilang anniversary. Lagi pa orientation. Pero September pa, magkaibigan. Pero karong Sabado, umabot Domingo sa hapon, na orientation diya sa guluan. So pwede ka diya mo appeal igan, Beverly. Jocelyn Abapo, salamat kay sa balaang pulong sa Ginoo, Pastor, nga makadugang kalipay kadasig sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Glory to God. Good morning, Pastor Dan. Pwede ra di ay mo adtumig Bukidnon, mo pamimber Pastor sa Pastor. Tagakapalong di ay ko. Dugay na kong sigig paminaw sa imong programa. Si Roy Basi di ay ko, Pastor. 12 years na kong naminaw ni mo. 12 years. Di kay ko sure no kung 12 years. Tanadungog di amurag di pa kayo. Anyway, salamat igang Roy. Tatawad ka naminaw sa programa Pinagpala Musika. Pwede ra gyud. Kay tong unang ni Adto murag taga Asunsyon to. Tricycle ba to ilang service adto? O top down? Ni Adto gyud o gabukin nun kaya napil to taod na po to. I don't know kung nakapadayon to siya. So pwede ra gyud. Anin ba sindi ay podayon kung membro ka na? Ika na po'y mag-initiate diya o tapok. O may mong koordinator diya sa inyong lugar. Anin kong dagan din. Pwede ato at toan. Totally magkailayo sa bukid nun ang kapalong. Yan na po'y partner station diya. Inyong mapainawan sa itong program Pinagpalang Musika. Yes, yes. Amen kaayo ang pulong. Salamat kay Igan. Sa ito nawala man. Ako gibasa ni Lokso man. May butang Igan na Teresa Lintikan o Nil Kagat. Salamat sa pagpaminaw. Rosinda Pangilan Usab. O Elena Kanakanakanay. May pagpaminaw. O Gamili Asinero. Yasingo o may buntag. O kang Cheris. O Chris Espinosa Amado. Ang Consolation Boiser Regine Pintikasi o Mercy Buta da Dulutalias o Leonila Santo Dawana. Salamat kay Igan sa pagpaminaw o kang Virgie Bungkawil Aureo ang Jeans Costello Daoga. Jocelyn Barbon, may buntag Urdier Otagan. Kangkit Angel na Tindim ang Litari Ponte Langlang Asis Colintas o Evelina Broson. Salamat igayos papaminaw o kang Jirilin Onato Matio Villanueva. Teres Dansoli may buntag. By the way, may buntag sa mga Dansoli family. Usap po nis lagi nagamit sa Diyos sa pagtabang sa atong ministry. Salamat kayo mga Dansuli, labi ka Igan Evangeline ng family. Salamat igayo.

Pero pag ampulot, gihay ang doktor o ang pamilya. At tanan o Diyos, ako pag ampuy mong grasya sa gihapon maangkon. O salamat kay ikaw ang tinubdan sa tanan, ang anda mo tagbo usap ng mga panginangalan. O sa pangalan ni Kristo Jesus, ako nag-ampo, Lord, sa tanan, ang anda mong panginangalan. Their needs will be provided, Ginoo, in your mysterious way. Salamat, Ginoo. Patay ka pagkatang sa kuso, kung magkikinanglan. Iyata o kalinaw ni ato medyo gubot ang una-una. Tabangin ka ito medyo nawad-an ang paglaom. Gumikan sila nga problema. Uban ani, adunay mga dagkong bayro nun, Lord. Mahuas ang kataganan ka ng hugikan sa among mga utang. O panalangin ni ang tanang tinubdan sa mga income. Labi na sa mga negosyante, Lord. Panalangin ni ang mga negosyo. Ang mag-uuma, panalangin ni ang mga tanom, ilang mga hayop. O ban ang mga trabante, empleyado, Lord, panalangin ni ang mga trabaho. O ang tanang tinubdan sa income. Salamat, Ginoo. Salamat sa tanan. Salamat sa mga pagkabuhaton sa umatag kinabuhi o sa among matag pamilya. Matag pamilya, being represented sa naminaw karon ako pag-ampo, Lord. Yata kanyang dakong pabor. Salamat o Diyos. Dalaygon ka sa tanang mga barangay officials ka naminaw sa mga pinagpala musika. Ako pag-ampo, Lord, nga imo silang giyahan, panalipdan o tabangan. Samtang palain sila gabuhat sila ang obligasyon isip mga opisyalis sa barangay. Salamat, Ginoo. Bantay matagos sa kanamo karong adlaw. Ilikay kami sa nang matang sa kadautan. Labi na ang mga mangisda nga kanunay na sa laod. Panalipdi silang tanan, Ginoo. O bisan pa kanamong tanan sa mga biyahe, panalipdi matagos sa kanamo, Ginoo. Salamat o Diyos, o kanimo kinimong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga mong ginumaluluwas, giampo kining tanan. Amen. O amen. Amen, o gadalaygo ng Diyos. Atong oras karon, 19 minutos makalipas na 5, kaibigan.

Pasudan, salamat sa wali sa Kasinglot, Taguluan, Pasudan, Baptist Church. Monay Vino sa itong orientation karong umabot Domingo. Mga alauna sa hapon. Pasbon ko, Kasinglot, Taguluan, Baptist Church daw, diyang Vino. Anyway, salamat kayo. May buntag iganhil, Adrian. O sa sumaadto dito sa Taguluan. Para pabigay noong membership orientation sa tanang gusto maapil sa grupo sa kaibigan diya sa Taguluan. Welcome ang tanang taga Villanueva nga gusto maadto maapil, apil ang taga Bugo o Puerto. Dalay ko ng Diyos, Pastor Dan, salamat sa mga pulong among nabati. Paampo lang kong maligon ko sa mga problema. Yes, Egan. Jeans, Contelio Daoga.

O di mapasulan, salamat kaay sa imong minsay. Sa minsay sa imong pulong, pagkanindot, gyoda, masabtan gud sa mga gapaminaw. Lord to God, ay buntag Mariboka Ritzel. Rames de Asis usab, maayong buntag. Morning pasulan, salamat kaay sa pulong sa Dios karong kabuntag. Gud, pagkanindot, makawala sa problema. Glory to God. Salamat din kayo, Rims de Asis, Wilson Rafael. Salamat sa pulong nga among nabatian, matagbuntag. Anuling Arakan, may muntag taga, Anuling Arakan. Wow, pagkataom sa pulong sa Ginoo pasudan, naami orientation karong Sunday, alas 2 sa hapon, sa Ruduan. San Roque, Bisliga. City Ilaboy Fernandez Residence. Gusto nagyoda sila mo appeal pasudan sa pagtinabangay. Salamat pasudan sa pulong sa Ginoo. Thank you kaayo. Oga, talay ko ng Dios. Ikaniigan idita sa Lazar pag kunit lang kang pastor Ari Cruzas diha. Good morning pasudan, alas 3 pa nagpaandar na akong papa sa iyang FM kay aron na makapaminaw sa imong pulong nga imong gisabwag karon nga kabuntagon ninaot nga makuwaan pagatulunan sa uban. Salamat sa kanunay nimo nga paghago sa iyo sa kadlawon. Ang Ginoo na lang mobalos kanimo pastor Rabis aga magaluya luya akong papa sa diyang maka dungog sa imong pulong mawala pasudan. Salamat sa maong pagbasa. Jirilin ingay pangulima ni sa Dalag Arakan. Kung dapat may buntag sa mong papa diya igan, Jirilin ingay, salamat di kayo. No, salamat di kayo sa inyong pagatang. Matod pa din nga alas 3 pa. Nagatang nasa itong program Pinagpala Musika. Oga, salamat kayo kanyang tanan kapaminaw ka nato diya taga Arakan. Hopefully nga nakaanak ko ng monitor tadi okay paabot diha ang Radyo Bandira sa Arakan. Hopefully nga maka na istasyon diha. I hope makaukap ta diha. O di ba ka makita tag istasyon igsuon nga moabot diha sa Arakan kay daghan gyud ang gusto maminaw kanato diha. At least kini karon naminaw ni sa atong live. Salamat gyud kay kayong tanan diha nga naminaw sa program Pinagpala Musika sa Arakan. Ang atong produkto igsuon palit diha sa Family Med Pharmacy sa Arakan. Usbon ko, Family Med. Mauro na ibugtong pharmacy, gabaligyas tong aroma diya o gatong Vigimax sa Arakan. Ang Family Med Pharmacy. Napos sa Duruluman. Family Med Pharmacy, Duruluman, Iksoon. Ano mo diya? Sa Duruluman. Nag-order na po ito sila o kinsi kagarapang Vigimax. Hopefully within this week, mapadadaan na ito sila dito. Dagan nagpabutog minsay nga ni kanato glay sa saway idna adi magduwa diya. Naguol kaayo ko pastor kay hangtod karon doon ako'y sakit ingon sa doktor. Lala daw sakit sa heart akong gibati karon. Niwang nako ka. Uy, mo ba? Ako pag-ampo igan idna manakan ni mo nga na diya karon sa Valencia Bola. Good morning pastor. Good morning mahal na mong pasudan. Kaniya tanang mga pagdaig, salamat sa iyang pagpukaw niining sayo sa kabuntagon. Salamat amping mahal ka namo. Salamat igan Lucinda Pangilan o Malungon sa Rangani Province. Bago ang buong mundo, ikaw o... Igan, Inday Krisusa, watching from kay... Kina? Kiigo banto anon. Butang igan Chris Amor di ha? O igan rin eh. Bantuan nun kayong tanan diya itong mga functionary may buntag yung tanan diya. Arlene Joy Madria usa may buntag. Inday Lopez Untua Feliz Coso diya sa Lingig may buntag. Matud pa, salamat sa Dios iya kaming gipukaw sa among pagkatulog ang pasudan uban sa among mga anak o gapo. Bes ito? Pasudan. God bless you, pastor, oban sa imong mga anak o kapwa. Salamat kay Igan Inday Lopez. O salamat usab nga na imong available itong produtong Vigimax diya sa inyo, diya sa Lingig. Salamat di kayo.

Maragdan ay sentro sa Lingig. Nadia sa poblasyon, Lingig, Surigao del Sur, sa Kang Igan Inday Lupis. Papalit ang produkto ng Vigimax Aroma, Igan Inday Lupis, Ontua, Feliscoso, poblasyon na Lingig. Clarito Montera, Susa, may punta ka ni mo Igan. O kang Isabel Rosel Lintao. An Marisa Sintilia Astorigosa. Dia sa Buyo, Gabanla, Gavalencia. Hopefully may mo ng barangay ang Buyo kada ko na nga sityo. Risa Galario Butkon o Bingog may buntag. Anto Vilma Cesar, Alma Biba Lutrago, ikan Alma may buntag. Matpan niya Pastor Amping diya sa Manila. Salamat kay Gan Alma, salamat kayo. Diya sa Kasigkot, Merle Gru Gubrag. Maayong paminaw, no? Merle Bugtay.

Good morning, Pastor Dan. Nagmalampuson gyud ang orientation sa Tikala. 76 din sa Kibulawan 42. So 100 kapin ang imong bagong membro diya sa Manolo Fortis. Kamusta ang santo ninyo? Kamusta diha? Ato nang ka-coordinate nato ang si Pastor Joel, mga wala ko ma-announce igsoon ang orientation diya sa santo ninyo. Kamusta man? I hope nga daga nag-appeal kay lalayo ra ba? Javelin Garay, may buntag og Igan Helena Salan. Matupin niya, God bless you always diha sa Manila. Tanaw ko diri sa Manila igsoon, nalag ko importanteng kasi kaso din eh. Hopefully makabalik na tauli karong nga semana. Igsoon, lampas na ko itong oras. Salamat sa nagpaluyo, salamat din kayo sa lamiang Litsumanok niya. Sa wao, ang sibog Litsumanok. Salamat kayo, Igan. Igan na din sibog. No, salamat din kayong tanan. Igan Tina Bautista. O tanan na nagpaluyo, daghang ng salamat yung tanan mga Igan. O kang Igan, kanang Nelson and Bibing Dolo. Dahil salamat din kayo. Igsoon, manamirit ako. Saan nabuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ning mga istasyonan nga asa kita madunguga. Kaibigan ako kini si Pastor Danangalio temporary yung manamilit umagaingon na ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Dios. At ang iyong atong Mindanao Visayas Headlines.

0: O sa may imong mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sama sa akong ulo nga dung mga tulo lang ka adlaw pastor sama sa akong ulo nga murag gid akong gita tambal naulian gid siya ato Ginoo nga sila magagamit ko niini nga haplan.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay pastor, salamat pud pastor.
0: Okay.
2: Lu, nganong katakian ka man?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinadakpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinadakpalang lana.
5: Tong June 27, mamay na matay na mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag, libaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, ah, maayo rin ni panuhot, kay bagsige may mag-servisyo. Unya, pamang yun na ayo, pero di humang yun na mo ang lubong. Okay. Na ko naging unya, ay, magpalit na lang kong bidin max. Uy, murag, di lang yung maayo, naabot naman yung sakong tuhod. Mga ito nga, nagpalit ko, balit ito kabok, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat yun ko sa bidin max, nagigamit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
6: Rosinda Pangilan o Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.

0: Mindanao, Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:39.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa VGMAX Plus, ang pinagpalang kapsula o gamausab sa atong Aroma Herbal Oil at pinagpalang haplas. Sa ngalan sa mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Don Danggalio. O banubanta, sulod sa pila ka minutos, atong sayron kining pipila ka mabalita pangitabuti ni sa Mindanao ug nabutay balita gikan sa Visayas. Hatod kanato sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan. Adlaw nga Martes karon og Kapecha City aning bulan sa Hulyo 2026.
0: Mindanao, Visayas.
1: Kamusta mong tanan, mga kaibigan? Ako ninaot nga naghihapon mo naka-tune in og naminaw sa kanato karon. Although ban nilakaw na sa ilang mga umaog sa mga negosyo o ban padulo sa ilang mga trabaho, pero sa itong mga bagong tuner na minaw karon, welcome sa atong Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Sa awa pa makaila, ako kini si Pastor Don Danggalio, broadcasting live igsoon din sa Manila. O ganata ning gamay lawak igsoon naka-broadcast karon. Atod kanato sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan, mga kaigsoonan. Dito maglangan aniya ang uluan tudling sa ato mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Police Regional Office 9 nagiklaro nga dili tanang pulis dautan mga personnel sa nalambigit nga illegal nga binuhatan manubag sa balaod.
0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Samtang parcel nga adunay sulod nga kontrabando nakuha sa mga otoridad sa Bohol.
0: Mindanao, Visayas Headline.
1: 25 anyos nga motorista patay human mi overshoot ang motorsiklo sa Manolo Fortis, Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Tulo patay samtang tulo samdan sa disgrasya sa Malungon, Sarangani Province.
0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Og sa atong balitang hiligay nun mga kaibigan, sa lakyan natumbahan sang bako sa Haro, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Katapusan ang uluan tudling sa atong mga balita. Top 6 most wanted sa rayon nga taga Caracal. Surigao del Sur, nadakpan sa may Agusan del Sur sa kasong murder.
0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Mga kaibigan, mo kanang luwang tudling sa atong balita, aning adlaw nga Martes o Gapitsa City sa bulan sa Hulyo. At ang iyang detalye ni ini, hatod ka nato sa produkto nga Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. O galing ang namin pangutana sa may tungkol sa produkto, di ba sa paglawas, may mo kang mutiks ka nato mga kaibigan. Ayan lang tawag, text lang ha, katong gusto mag-testimony. Text sa numero 09-27-71-12-12. 09-27-71-12-12. Katong gusto mag-testimony. Ganyan ko mong gidlasig sa pag-abot sa iyong mga testimonies kung usa ka sa nakaangkunog kayuan, o di ba ka imong anak, imong bana, imong asawa, imong kaila, pwede mo itawag isuon din ni kanato o ipabot ang istorya sa kayuan nga naangkon gamit ang produkto nga Vigimax Plus. Ang pinagpalang kapsula ng kasong aroma herbal oil at pinagpalang haplas mga kaibigan. 44 minutos pagkalipas sa 5. O karon sa detalye sa itong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balita gikan sa Agusan del Sur mga kaibigan. Police sa Regional Office 9 giklaro nga dili tanang pulis dautan mga personnel nga malambigit sa illegal nga binuhatan manubag sa balaod. Aron hihatagan na ito ang detalye atong dawat ng report ni kaibigang Francis Ralph Liemet na nukad sa 101.1 FM Barangay Radio Gipo sa Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
0: Visayas Headlines.
2: Gipaklaro sa Police Regional Office 9 kun PRO 9 nga dili ang ayukman sa publiko ang tibukhan ay sa kapulisan tungod lamang sa mga pulis nga nalambigit sa illegal nga makalihukan sa mga rehiyon. Sa nakalapay impormasyon ni CBN, gipahayag ni Police Major Sheila May Chang, ang Regional Public Information Officer sa PRO 9, nga daghang gyapon ng mga kapulisan nga matinud-anon og komitado silang katungdanan sa pagpanalipod sa katawhan o pagpatuman sa mga balaod. Sa pahayag sa PRO 9, migula human sa sunod-sunod nga mga insidente nga nalambigit ang mga pipila ka pulis, lakip na pagpanirog pusil sa usa ka pulis nga to sa kasibilyan dito sa Dapitan City, pagkalambigit sa doka pulis sa smuggled cigarettes dito sa Pitugo, Sambuanga del Sur, o kang baguhay pa lamang insidente sa Barangay Tikwas, Dumalinaw, Sambuanga del Sur, dito sa kapulis ang gikusan sa pagpanulis o pagpatay siyang kaubang nga pulis. Matod ni Chang, ubos karon sa pagpangulo ni Acting Regional Director Police Brigadier General Dennis A. Esguera, zero tolerance o dili panalipdan sa PRO 9 ang bisan kinsang pulis nga mapamatud-an nakabuhat og illegal nga mga binuhatan. Giddas gikusan sa opisyal sa PRO 9 ang publiko nga magpadayon sa pagtimbayayong ug musalig sa kapulisan pinagi sa pag-report sa mga kaso sa pagpangabuso uban pa mga legal kalihukan ug gipasalig ng hatagan og tukmang aksyon subay sa balaod. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Sambuanga del Sur para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Francis Real Pimit sa maong report. Atod ka na ito sa produkto ng Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula mga kaibigan. Matod pa ni kabigang Roslina Sabilina, tinood yod na pastor. Kay si Papa maunang iyang ginainom no ang Vegemax, matod pa ni Iga na Roslina Sabilina taga-asa ni. Napamatodo sab nga nindot ang atong Vegemax kay mo ginainom siyang Papa. Salamat kay Iga nga Roslina Sabilina. O si mong Papa gagamit sa atong produkto nga Vegemax. Kau na amoy testimony diya magiksunan, pwede may tawag ka na ito karun. Ibabot ang istorya sa kayan mo na angkon gamit ang produktong Vegemax. Good morning, Satanan. Good morning, Dam Alma Pinol o Pinyol. Asawa sa among kapitan, mangod ni Elena Kanakan. Kanay, Tia Nerlinda Solili. Tagana kayo eh. Sumpay-sumpay ko giunsa. Anyway, matupay user ni sa... Asa to? User sa Vegemax Herbal Capsule o Aroma Herbal Oil. Si Kinsa? Dam Alma Pinol, asawa sa mong kapitan, mangod ni Lina Kanakan, kanay tiya ni Erlina. Oh, mauna, user sa itong Vegemax. Salamat di kayo, salamat di kayo, Igan. Laing balita mga kaibigan. Gikan dito sa Zamboanga del Sur, atong sayro na balita pagkitabo sa Bohol. Usa ka parcel nga dunay sulod nga kontrabando nakuha sa mga otoridad sulod o sa mga otoridad sa Bohol. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo!
3: Nabawi sa Tagbilaran City Police Station sa koordinasyon sa Talibon Municipal Police Station ang duha ka heat-sealed transparent plastic sachet nga gituuhang shabu. Nga dunay gibanabana nga timbang nga kapin 100 grams gikan sa usa ka suspitsadong parcel sa usa ka warehouse sa Tagbilaran City. Base sa initial nga investigasyon, nakadawat og impormasyon ang Talibon Municipal Police Station mahitungod sa usa ka parcel nga gituuhang adunay kontrabando og padulong unta sa usa ka residente sa lungsod sa Talibon. Giablihan ang parcel tungod sa kasaligan nga impormasyon nga nadawat. Dito na diskubre ang duha ka sachet sa gituuhang shabu nga gitago sulod sa usa ka car cover. Ang mga nakuhang ebidensya gilitratuhan, gimarkahan, giimbentaryo o gitugyan sa station investigator subay sa hustong chain of custody ug sa mga pamaagi sa Philippine National Police. Ang mga specimen gipadala sa crime laboratory lang sa qualitative o quantitative examination. Samtang padayon ang investigasyon aron mailhan ang gigikanan, tag-iya o mga responsable ni ini. Nanuka, dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol. Alang sa Vegemax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil nga mapalit na usab sa GNA Pharmacy sa lungsod sa Clarin, Bohol. Kini, Senora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao, Visayas Headline.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dang salamat kabigang Nora Canelio Acas sa maong report. Ang produto ng Vegemax gawas niya sa GNA Pharmacy sa Clarin. Nausab niya sa Tubigon sa Hot FM at Tubigon Bohol. Katong gusto magpalit, doola mo diha sa Hot FM o kung pabor mo dito sa GNA Pharmacy sa Clarin, pwede po da. O katong gusto mag-dealer, magkikita mo kang kaibigang Nora Canelio Acas diha sa Hot FM at Tubigon Bohol. O diba ka, text mo sa itong numero 0927711211. O katong buot mag-order ka ito through online, atong ipajaris o atong ipajian diba ka. Text lang mo sa mong numero para magihan mo. Ako lang mong ipasa sa atong staff kamo in charge ni Ana. Para patadaan mo, may buntag di ay na ito'y nag-order ka ito kahapon. Hopefully, mapatadaan na karong adlawa igsoon. Good morning to kabigang Leticia Cortez. Siya ang atong dealer sa atong Vegemax diya sa Kalamba. Ana mo diya na sa Puro 4 North or Northern Poblacion or North Poblacion. Kalamba, Misamis Occidental. So palit mo diha igsoon ha. Kay nakaingon na kita ang ato sa temporaryong hunong atong hook up diha. kaso lang matod pa ni Igan Leticia, usa na siya ka na siya insurance siguro manager sa usa ka insurance company diya nga na opisina sa Calamba. Ya, ako na lang maligya, Pastor. So palit mo diya para patay madungog atong produkto, diya mo palit sa Vegemax og Aroma. Kang kaibigang Leticia Cortez, Puro 4, Norte Poblacion, Calamba, Misamis Occidental. Salamat di kayo, Igan. O niya, napatoy nag-order ka na to. Bilin, dulog, go in. Hopefully, karong adlaw ang padadaan ni siya o Vegemax. Kaibigang bilin, nag-asaka ni siya, no? So, pwede rin soon online ato ipadala ang inyong order ng produkto ng Vegemax o Aroma. At taga-Trento din, taga-Trento. Laing balita, mga kaibigan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Gikan dito sa Bol, atong sa Aaron, ang balita pagtabo diha sa Bukidnon. Usa ka 25 anyos nga motorista patay human mi overshoot ang motorsiklo sa Manolo Fortis, Bukidnon. Alang sa detalye atong dawat na report ni kaibigang Charimi Pahangin, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan. Valencia City, kaibigang Charimi, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Patay ang isa ka 25 anyos ng motorista human kini magsurente sa Barangay Road, Barangay Lunukan, Manolo Fortis, Bukidnon, niadtong Hulyo 5, 2026, pasado ala una sa kadlawan. Ang biktima gilalang sa alias Francis nga nagmaneho sa usa ka Suzuki FE150 MFX ng motorsiklo. Sumala sa imbestigasyon sa Manolo Fortis Municipal Police Station, padaloonta sa National Highway ang biktima sa dihang sa wala pa matinong hinungdan, nawad-an kini og kontrol siyang motorsiklo ug mi-oversuit ngadto sa daplin sa kalsada. Usa ka residente ang nakadungog og kusog nga lagubo pasado alauna sa kadlawon ug migawas aron sa sihon ang nahitabo. Apan wala siya nakita nga tawo o sakyanan sa maong dapit. Pag-abot sa lasay sa buntag, ang asawa sa mga residente mo ay nakakaplag sa biktima nga wala ni kinabuhi o gadunay mga samad sa lawas samtang iyang motorsiklo ang naagihapon sa tubad ni ini. Gidala na sa magkapulisan ang nalambigit ng motorsiklo nga doon sa Manolo Fortis Municipal Police Station alang sa dugang imbisigasyon sa moong insurente. Balitang hirugan nato sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narugat na lamang ika sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Trisigan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Francisco Yaa, kaibigang Charmy Pangin, nanukad niya sa Radyo Kaibigan Valencia City. May buntag kang Tatay Francisco Yanong, usan ni siya sa nagagamit sa itong produkto ng Vegemax. Nakatabang usan ni siya ka na stroke igsoon o nakatabang kaniya sa paglakao ang produkto ng Vegemax. Tagatagom ka itong gusto mo palita, text mo ka na mo kaya mo lang ipa-GRS. Na ito'y nagpalit o tulog kabut-garapa, tagatagom. Ato lang ipadala igsoon sa GRS. Adwa ka adlaw mabuta diha. Palit lang o gatulog garapa, libre na ang shipping ni ana. No, taga Tagom. O, ana mo diya palit kay. So far, wakoy butika diya sa Tagom. Para makatabang mo palit, amin sa atong produkto, amin makatabang kanato nga palit na madungog diya sa atong partner station, ang Big FM, diya mo palit sa Kapalong, katong doon sa Kapalong. Sa istasyon na niya, katong layo sa Kapalong. Text mo ka na mo, kaya ato'y padala sa GRS ang inyong mga order. O di ba ka, katong gusto mag-dealer sa Tagum, text mo ka na mo, Igan. Katong gusto may mong dealer ito sa Taguma City. Laing balita, mga kaibigan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Tulo patay samtang at tulo samdan sa disgrasya sa Malungon, Sarangani Province. Alang sa detalye atong dawat ang report ni kaibigang Noinim Rafisura Canoy, nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Noinim, ibalita mo.
5: Patay ang tulo ka mga individual human sa natigayong disgrasya sa National Highway Purok Malakas, Barangay Nagpan, Malungon, Sarangani Province. Base sa report sa nalambigit sa maong disgrasya ang usa ka tricycle o SUV diin sakay ang tulo ka mga biktima nga nangamatay. Nigula sa initial nga investigasyon sa mga otoridad nga gikan sa dakbayan sa Jensen ang tricycle o padulong unta sa malungon sakay ang unom ka mga individual samtang gikan sa Davao City ang SUV nga padulong unta sa dakbayan sa Jensen. Nasayran nga nawadan og control ang tricycle rason nga napaingon kini sa pikas linya rason nga nabanggaan kini sa maong SUV. Gilayon nga gipangdala sa balay tambalanan ang mga biktima apan gideklara nga patay ang tulo ka mga biktima nga giila silang Silvic Kalaki, Ayan Corrales ug Janry Corrales nga maoy nagmaneho sa maong tricycle. Padayon usab nga gipangatiman sa balay tambalanan ang laing duha ka mga biktima samtang nagpadayon ang makuti nga imbestigasyon sa mga otoridad kalabot sa maong madugoon nga disgrasya. Kini nga balita hatod kanato sa VGMax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula ug Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kini si kaibigang Yone Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dang salamat kaibigang Noinim Rafisura Kainoy sa maong report ang nukadya sa Radyo Kaibigan Valencia City. Balitang ligay ng magkaibigan, balitang ikan sa Iloilo, sa lakyan na tumbahan sang bako sa Haro Iloilo. Alang sa detalye atong dawato ng report ni kaibigang Randy Lasa na nukad sa GTFM Lambunaw Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Wasak ang Toyota Wigo nga sakyan sa natumbahan sa bako sa Barangay San Isidro, Haro, Iloilo City. Suno kay alias June, tagiyas ang salakyan, gipagibay niya nga nakapark ang iauto sa lugar sa natumbahan sa bako sa nakabulasot sa gikonstruct na drainage sa lugar. Ginpabutyag pa ni June, pabalik na sila sa iasawa kakabataan sa kotse agon magpauli kuntani sa ilabalay sa Tabok Suba, Aro, Iloilo City sang nagluntad ang insidente. Dugang pa niya isa parang niya katuig nga nabakal ang salakyan kag ginagamit niya ini sa pagdulong sa iya kabataan sa eskwilahan. Disidido si John na pabayroan ang kumpanya nga nag-manage sa kinakonstruct nga drainage sa lugar. Wala sang naulabid sa insidente samtang nakaagom naman sang gas na salawas ang driver sang backhoe. Sa ngalan sa Bijmas Plus sa pinapalang kapsula, kagaruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan din sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo, Turugna, Baskugba. Ay!
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Madamugid nga salamat kaibigang Randy Lasa sa mong report. Katapusang balita mga kaibigan. Top 6 most wanted sa rayon nga taga Karaskal, Surigao del Sur nadakpan sa Mayagusan del Sur sa kasong murder. Alang sa detalye atong dawaton report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez na nukat sa DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Nadakpan sa iniusang operasyon sa kapulisan ang usa ka top 6 most wanted na person sa regional level nga taga Barangay Adlay Karaskal, Surigao del Sur ni atong niaging adlaw ning bulan sa Hulyo 2026 sa oras alas 10:50 sa buntag dito sa May Purok 5A, Barangay Bayugan 3, Rosario, Agusan del Sur nga giakusahan sa kasong murder. Ang operasyon gipahigayon sa mga personal sa Sikan Agusan del Sur Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Unit 13, Rosario Municipal Police Station ug Karaskal Municipal Police Station ang nadakpan. Ila lamang sa ngalan nga Rafi, 23 anyos usa ka laborer, din gisikop kini pinagi sa warrant of arrest alang sa kasong murder. Ubos sa Article 248 sa revised sa Penal Code, gadunay criminal case number C-2795 nga gi-issue di atong Hunyo 17, 2026 ni Honorable Catalina Chinita Matildo Tari Palacio, presiding judge sa Regional Trial Court at Branch 41 sa Cantilan, Surigao del Sur, nga walay piyansa nga girekomenda alang sa iyang temporaryong kagawasan. Sa pagkakaroon, anana sa kusodiya sa Rosario Municipal Police Station ang nadakpan alang sa dokumentasyon o sa hustong legal nga proseso. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa VGMax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Rinalyn Rosette Martinez na lukadya sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur ang produkto nga Vegemax og Aroma mapalit diha sa maong istasyonan, mga kaibigan. Para patayin tabandungog sa maong istasyonan, diha mapalit sa DXRM, mga kaibigan. Matigong oras sa ngalan sa Vegemax pa sa pinagpalang kapsula, badawi kaibigang Victoria Kabasi, gusto mo tawag pero ay pangtawag. Ako'y tawag ni Maugma. Na daw siya ay testimony sa Vegemax Plus. Salamat igan, Victoria Kabasi. Sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpangalang kapsula o sa ato mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Temporaryong manamili tumagaingon na prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Dios.
0: Mindanao, Visayas Headlines.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan, 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days, 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grabe dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
15: Hikala, di nagkamuag to pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
14: Naasabtay signages sama sa lighted signage.

0: Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: malay ka diha.
1: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
0: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
6: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
10: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong kasi mahal lang ginagmay basta dili lang yung taon magnakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
0: Sumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.
5: Tugmang dagna sa Radyo Kaibigan, mauni ato ni. Alas 6.25 sa Budag. Mga kaigan, mga kahigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga badlungon, nga mga driver, nga mga poriyaga ba? Excuse me. Why should I excuse you? Of course. Ana. Labi na gayon ang... Labi na ginatawaan, ay buntag pa. Okay na. Pagkanindod sa katawa. Bida, ang kinatawaan sa impeachment. Bidao! Kana. Karon totoo, paminawan ninyo ang pagsugod lang. Ana. Pero atong isgutan. Labi na gayod sa mga miyembro ng PDA.
6: Darna.
5: Philippine Darna Association. Kanang di yon mangundang og sojop, kadugayan ingon ani gyud ninyong ginatawan ano. Kana. Magsige na gani kag katawa, ingon ana ingon ana na imong ginatawanan, ikaw ra isa. Padong, mao na'y ginaingon nga black tomorrow na ka.
6: Darna!
5: Nga, ngit-ngit pagyos alkitran ang imong kaugmaon. Ay, wala na, kay madugang nga na po ng traffic enforcer ng Ciudad Valencia. Pero libre. Libre. Anara na siya. Hallelujah! Ato naman, oy, naa ang si Bagyong Bavi. Ano na international name nga Bavi? Og dili karong gabi iha, klarohon ako sa mga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets. Og dili karong gabi ugma sa kadlaon, musod na gyud ang super typhoon nga si Typhoon Bobby inigsod sa atong Philippine Area of Responsibility. Tawago na kining typhoon Inday ng buhay ko. Inday. Nancy Batoni, Inday lamang, o di ba, ambot, naman sa mga surigaw noon, Inday Uno, ambot, si Inday Uno na noon. Maganda ko mga po! Ang ginailangatan sa mga limangundang suyok.
2: Ay,
7: kau ay nasa.
5: Hallelujah!
2: Pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-
5: Ang kapait ng andam ang tanan labi na sa National Capital Region kod Metro Manila. Nagmando na ang atong presidente sa whole of government approach sa umaabot nga super typhoon nga adunay gikusgon nga 215 kilometers per hour o adunay paghuros nga 250 kilometers per hour. Inday ng buhay ko!
7: Nakausap ko luhay umubukal.
5: Kaganinang kadlaon si Inday ng buhay ko na sa 1,950 kilometers silangan ng Central Luzon.
7: Buwan kapag di ka nakita ako'y
5: napaisumpay anak. Inday sara ng buhay ko. Inday Sara Duterte. Kisugda na kagahapon si Inday Sara Duterte. Sa iyahang giatubang impeachment trial. Ikaduha na to ni nga kantang Inday Sara Duterte. Inday Sara bitaw na siya. Inday Sara Duterte ng buhay ng mga Pilipino. Nga adunay dakong pagsalig ngadto kaniya. Pero ang way pagsalig, inyo na na. Wami labot. Ano, arana? Ay, hinanag yung may tabo ni Uban. Tan-aw. Tan-aw. Kagahapong adlawa, gidakop na si Senador Rodante Marcoleta sa edad nga 72. Apil nga gidakop kagahapong adlawa si former Congressman Mike Defensor og ang negosyante nga si Joseph Espiritu. Tua na sila in town, gidana sa Quezon, New Quezon City Jail sa Bayatas. Ang duha, pagkahuman ani si Senador Rodante Marcoleta kay pagdakop, medyo nisaka ang iyang alta presyon, nisakan dugo, 72 na biya na. Pagsakas dugo, medyo galisaw na ginawa, motogidasa siya sa kiniang kuan, Philippine National Police General Hospital. Gi-examine. Pag umanong examine, ana, o mapamatunan, okay na siya. Adto na sa Ligang Bayan, ipresent na dito. Your Honor, it is now the accused and the warrant of arrest. Iuli mang ginaskote. Nag-issue sa warrant ang konban ang Sandigang Bayan, so iuli na dito. Pag uli na, ipresenta yun siya. Well, according sa ilahang pamahayag, ngagarong Biyernes, si Senador Rodante Marcoleta babasahan na ng kaniyang sakdal or kaso. May kalabdanan sa, klaso, sa kasong blunder. Pilipinas! Ang bayan kong Pilipino! Pilipinas, what happened? Wala na'y paghigugmaay sa matagusa. Nawala na ang gugma sa pagalagad, kung dili gugma sa personal nga mga katuyuan apan dili tanan.

Ay, bayan kong minahal. Bayan kong minamahal. Lord, kami po ay inyong patnubayan. Hanggang saan magtitiis? Hanggang saan kami magdurusa? Ikaw na'y bahala, Ginoo, niining tanan.

0: makita kang sagdolay pagkanindot sa mga awit. Again, sa mga naminaw, labi na giyod diha sa kining akong kinasing-kasing yod nga pagpasalamat diha sa kiniang pamilya diha sa Purok Bayanihan sa Lawagan, Quezon, Buginon. Kaninyo nga pamilyang Mr. and Mrs. Bernie Roxanne Rica Plaza, kang Glory Faith Rica Plaza, kang Mr. and Mrs. Chopilo Rosita Bulagzak, kang Jonard Bulagzak, kang Lizelle Jane Bulagzak, kang Clifford Bulagzak, og sa pamilyang Elevira and Brigote, kaninyo daghan og daghang kay salamat sa inyong pag-asikaso sa akong pagbisita sa inyong lugar. Again, kinasing-kasing nako nga pagpasalamat. You treated me well. You treated nindot kayo ang inyong pag-atiman kanako. Salamat, salamat, salamat kayo. I did not expect that I will meet this kind of families nga mayo kayo nga miatubang kanako. Sila nakigatubang, tauhanon kayo nga nakigatubang. Muna ginaingon ako, muna itaw.
1: Thank you!
0: Dili magpakaroon ingnon. Pweh! Purigaba. Pasaylo at ang Ginoo. Oh! Purigaba. Purigaba. Purigaba. Gano'n nakaingon magkana engineer? Basta purigaba!
2: Correct.
0: Sakto, sakto, sakto. Tiwaso na to ni Karong Tanan, apan ato naman kayong naandan, pero una ito magampo. Ang dili yun na ko kalimtan nga ipatugtog. Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimpiagindao, Mindanao.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikum wasalam.
3: Mga igsoon.
0: Gimpiagindao.
3: Gimpiagindao.
0: Mindanao.
3: Mindanao.

0: hirapan.
1: Sakto!
2: Pakinggan mo ang sigaw ng
0: Mindanao!
2: Habang ang ilan ay tila bulag
0: sa katotohanan.

0: ang sigaw ng bayan
1: ay hindi kailanman
0: mapipigilan. Ang sigaw ng bayan kailanman ay hindi mapipigilan. Napakanindot ng kanta. O diba, pag ganindot kayo, ang sigaw ng bayan kailanman ay hindi mapipigilan. Sakto. Sakto kayo. Because we are in a democratic country. A government, democracy means, democracy is a government of the people, for the people, and by the people. But during election, they will buy the people. Hallelujah!
2: Agay!
0: Puwe riyagaba. Puwe! Ana rana, mi amigo is muy bonito. Engineer, asa namang puera. Use puera in a sentence. Mi amigo is muy bonito. Bonito means guapo. Ang akong amigo is guapo. Ni asa namang puera. Wa pa ko mahuman, ma'am. Relax ka lang. Mi amigo is muy bonito. Apan puera gaba. Ana rana siya diha. Hallelujah. Kaninyong danan nga namino sa tagsa-tag sa Carillo Sets og nagdanaw sa Facebook Live. Hala, duko kitang danan, uban gamuganako, duyog gamuganako, alang sa atong bulaw, wano pagapo?